0: taas nga net satisfaction ni Marcos ana sa balance do zone ng positive 2 samtang negative 15 sa Visayas.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: One sa Metro Manila.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Garinal Zemhanga Balitang Nasional.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
2: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasional.
2: Balitang Nasional.
1: Handos Balita. Ibasol ni Vice President Sara Duterte sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa gingong apadayon nga kagubot o pagtunga-tunga sa Senado sa ingon pa niya nakadepende sa pagdumalas sa administrasyon. Matud pa ni Duterte, may tensyon karon tali sa duha ka block sa Senado usa ka grupo nga gipamunuan ni Senate President pro tempore Sherwin Catalian isip kasamtangang mayoriya o usa pa ka grupo nga gipangluhan ni Senator Alan Peter Cayetano na ginsister pausab ang iyang pag-angkon sa posisyon isip Senate President. Gidasig usab niya ang Senado sa tarungon ang ilang wala pagkasilabtanay og tutukan ang ilang trabaho ilalom sa 1987 Constitution. Sa pangutana kung giilaban niya si Catalian isip Senate Senate Leader o kung may quorum sa pagabutang nini, gingon ni Duterte na ang Korte Suprema ang dapat magdesisyon sa isyu ni ini.
2: Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita. Handos Balita. Imando ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paspas nga structural assessment sa mga ospital o guban pang health facilities nga nadaot sa magnitude 7.8 nga linog nga may go sa Mindanao sa iyong bahin ni nga Simanaha. Atul sa iyong pagbisita sa General Santos City niya doon nga Miracles gisusi sa Presidente ang kahimtang sa St. Elizabeth Hospital aron matino ang kadaot sa pasilidad o ang panginhanglan sa mga pasyente o healthcare workers. Sumala sa Presidential Communications Office nga giyatagan ni Marcos o prioridad ang pagsusi sa kalig-on sa mga ospital o guban pang medical nga pasilidad aron masiguro ang kaluwasan sa publiko o ang luwas nga pagbalik sa mga pasyente. Ibisita usab sa Presidente ang Assistance to Individuals in Crisis Situation on AX Distribution sa General Santos City Oval Plaza. Ingon man ang Romana si at Charon Central Elementary School o General Santos National High School aron masusi ang epekto sa linog sa mga eskwelahan. Samtanag pa dayon ang damage assessment o recovery operation sa mga apektadong lugar, gimando usab sa Presidente ang Department of Health, Department of Public Works and Highways o gaban pang ahensya nga sigurohong luwas o magamit gihapon ang mga critical nga pasilidad ilabi na ang mga ospital o eskwelahan. Sa pinakulahing datos, misaka na sa 45 ang ginakaroon sa mga namatay tungkol sa kusog nga linog nga migo sa baybayon sa Regane ni ato nga Lunes.
2: Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Gisgutan karon sa Senado ang posibilidad nga si Senator Francis Pangilinan ang mupangulo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga gikatagdang ipahigayon sa Hulyo 6. Gikumpirma ni Senate President pro tempore Sherwin Catalian nga nagpadayon ang mga diskusyon kabahin sa posibilidad nga usa ka abogado nga senador ang magdumala sa impeachment proceedings. Usa ka sugyot nga una nang gipadayag ni kanhi Senate President Vicente Soto III. Mga to di Catalian, lakip si Pangilinan sa mga ngalan nga gisgutan apan wala pa'y final nga desisyon kung kisikinsa ang mupangulo sa impeachment court. Samtang nagaduol ang pagsugod sa husay, gipadayag usab ni Catalian nga gipadala na sa Senado ang mga pre-trial notice ngadto sa prosecution o defense panels isip kabahin sa pagpangandam alang sa impeachment proceedings. Gipasabot sa senador nga padayon pa ang konsultasyon sa mga miyembro sa Senado aron matino ang pinal nga pamaagi og liderato sa impeachment trial sa umaabot nga bulan.
2: Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:09.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
2: Balitang Internasyonal.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Kinemosunod nga mga Balitang Internasyonal, gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasukasuan, dili gaihe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan tinorganic seaweed, mas taas og santon purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy dili sayang nga makagasto para makaangkurbay pang lawas. Tungod

0: Posibleng dili mapahigayon sa Great Britain ang labing dakong away sa kasaysayan sa British boxing. So sa kadakong kausaban nga nakasurpresa sa boxing world ang gikahinamang away sa duha ka British heavyweight superstars nga sila si Anthony Joshua o Tyson Fury. Posible kay bigayon sa SoFi Stadium sa Los Angeles, USA. Sumala sa taho sa boxingscene.com. Napirmahan naman tuod ang kontrata sa makasaysayanong away nga bigayon karong November 2026 apan wala paghihapon na finalize ang venue nini ang tuod karon. Naghandom ang British fans nga bigayon ang away sa Wembley Stadium sa London apan mas pabor ang organizers gadadun kini sa Southern California sa Amerika. Kini gumikan kay grabe katugnaw ang panahon sa Britain atol sa gikatag ng pizza ug lisod ang tanan kon hisgutan ang preparasyon sa promosyon. Hasta si Saudi Arabian Boxing Financier Turkey Alakshik in sa maoy nagasto sa mega event iuyon usab nga ang Los Angeles Market mo'y saktong destinasyon sa away. Si Joshua adunay 29 kadaog upat kapildi uban sa 26 kakios nga record samtang si Fury adunay 35 kadaog 2 kapildi o usa ka tabla ingon man 24 kakios nga mga baraha.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita, Balitang Sports.

0: hinay na yung gamay.
1: Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
3: Unsa man Doc ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag pud kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
4: Importante kayo Sir JP ang atong buhok. Muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
3: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands. Matag usa na to. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
4: Correct.
3: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
4: Yes, both internally and topically pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance sigurado
3: yun
4: maupaw yun ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
3: Correct.
4: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio og bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
3: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa production sa imong buhok.
4: Wow.
3: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mauni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa siugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jod ni mo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, maunang epekto sa imong lawas.
4: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
3: Yes.
4: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
3: O, unya gahatag jod ka na nimo og hair growth.
2: D3 Bio!
5: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
6: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na yun ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Po'y mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
3: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa atong thyroid gland sa metabolism,
4: correct.
3: Usahay na labi ana kataas ug usahay na labi ang pod kamubo.
4: Ang ordinary nga plain D3 na po'y antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di may hap milyon ni Sir JP.
3: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
4: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP lahi ra jud.
3: Lahi ra.
4: Og perfect pair jud kini. Og ang health benefits ba ni Sir JP grabe jud.
3: Yes.
4: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
3: yes.
4: Normal nga mga tangtang ng imong mga buhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini D3 Bio jud makatabang jud. Dili ra mauna. Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintohon ang mga cancer cells.
3: Pagkadakong tabang, dapat na dyan mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tayo oras, Dr. Ramil. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Huwag ako na sab si Dr. Ramil. Oy, maayong pangluwas, ipadayon.
3: Dili, abusuhon.
2: D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si JM.
2: Dako
7: dyan tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas ipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-iensisyon.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!

0: oras sa Pilipinas, alas 8.25.
1: Handos balita.
0: Kini musunod nga balitang showbiz, gandos ka na to sa Ayos Sabon Beauty Shop. Bagong sabon nga pampagwapa, skin friendly, organical blended. Ayos Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dilisok sa panit. Magkababuti, magkabahumog o magkabami sa panit. Aduna'y avocado oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen. O mga nutrients nga mo'y mapaputi o mapahamis imong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Kyori Pharmacy o IX Pharmacy. Sayongon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drug Store. Ever Motors Himalalon, nagbaligya sa mga baratog pulido sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hoji o Yamaha. Karun, adun na sila'y pinagabagong klase sa mga motorsiklo ng mong Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Ever Motors Himalalon, naimutang diha sa My National Highway, Barangay Mambaid, Himalalon, dool sa crossing Balaas. Giba nag-iaw ginamala nila Neper Garopel o Gina Garopel. Oban silang anak kasi Doy-Doy o sa Paris ni Ninga Sibing. Samtang, ang ilang mga maayo o banggitan ng mga makinako, nga mo sila si Jan-Jan, Jimmy Loel, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato, pulido ng mga motorsiklo, Ever Motors Himalalon ang tubag niya na mga kahandus.
1: Balitang showbiz. Handos balita.
0: Oh, game kadus. Good morning. Ayo butag. Welcome sa itong segment ang Balitang Showbiz. Oh, game kadus. Desperas na sa lungsod sa Tayasan. Andam na ba ang tanan? Ang ino mga tugkaran, ino na bang gipang limpiyuhan? Aron ino maserbihan sa ino nga mga kabisitaan. Nga mga undya sa ino nga tugkaran o nataran. Ang mga plato, tenedor, kutsara, uban pa diha, ino na bang gihugasan. Aron limpyo kini nga ino nga idalit niya sinong talad kan anan. Okay, desbiras na mga bay maghandos. Sadya kay tayasan mga bay, layo pa ganing pista mga bay maghandos sa sugod nga diha na itong mga kalingawan diha, mga rides, mga uban pang activity diha sa plaza mga bay maghandos. Wa na, kadagabi, puno na ito nga plaza diha. Gani ang mga sakyanan, mga motorsiklo, mga ubang sakyanan. Okay, ga-double parking, gani mga bay maghandos. Parking sa Pikas, parking po sa Pikas. Tungod kay sadya kayo na ang tayasan mga bay. Lauman eh, karong adlawa, mas samot ka sadya ni kay Despiras. Deng ugmang adlawa, samot na yung ka sadya. Lingaw na kaayo. Unya, karong gabi eh mga bay, ipahigayon ang Battle of the Bands mga bay. Akin ang sangka mga bay magandos sa mga banggiitan ng mga banda. Muna, ginapatos Tagalog mga bay magandos banda rito, banda roon. Dito mga bay, karong gabi eh, kato mahiligon nga manglantog ang mga banda. Suroy mo diha sa ito ang gym kay ini masaksiyan ang panagsangka sa mga ilado o sikat nga mga banda deris sa Negros Oriental. At iaw mo na nga maningkamot yun na sila nga sila'y mudaog tungod kay ang premium mga bay 50,000 kapisos nga balabo. Kanagi pasigdahan sa LGU Tayasan mga bay pinagi sa Pangulo ni Mayor Bembo Roberto. Okay, at ito sa ito ang balitang showbiz mga bay kay ato ni pas basong kay napikit ang gamay sa ito ang balita. Di ba daghan na gina itong balita? Muna nga sa mobile time ta mga bay maghanda. Sige, aritas nga balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita.
0: Nagpadayag sa Senador Ruben Padilla nga dili siya muhatag og impormasyon bahin sa posibleng naimutangan sa iyang higala nga si Senador Ronald De La Rosa kung ano naman siya'y nahibalan bahin ini. Matod sa Senador, dili siya andam nga mokomento o maghatag og detalye may kalabutan sa naimutangan ni De La Rosa. Kinuduman nga giatubang karon ni Padilla ang reklamo nga obstruction of justice tungod sa ligasyon nga mitabang siya kang De La Rosa nga makagawa sa Senate premises niya itong Mayo 14. Samtang silang bahin, midoyog si Senador Ruben Padilla sa haya sa namatay nga si Ateneo de Manila University basketball player Rene Butter Bunya sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City agahapon sa kadlawon Hunyo 11. Sa iyang Facebook post, ipadayag si Barilia sa iyang kasubo sa kalit nga pagbanaw sa batanong atleta. Okay, duha ka ba itong balita mga bayha? Apan usara ka personalidad ang gikan. Si Senador Robin Padilla, mga bay o mga gandro sa itong ilado na kaini, asanatad sa pelikula. Unyapod diapod sa iyang pagkasinador, ilado diapod nga mo kumbati po siya. Makig-away po siya mga bay, mga kahandos. Muna nga, wa po ni kahadlok siya mga bay nga makig-away. Wa makig-kahadlok nga makig-away sa pelikula. Sa tinod pag nga kinabuhi niya. Kaya mga bay ha, matubatong nga di siya mutugan. Bahala na din na siya mutugan. Bisa ko siya buhato ninyo, di ko matugag asa si akong higala nga si Senador Bato de la Rosa. Muna mga bay magkanis. Ayaw po pa nga baruganan nga dili siya mutugan. Muna nga, ato rin ng siren sa mabot ng panahon. Kay doon naman yung mga kaso na gatubang dito sa asan nga kaso ipasaka sa mga iyang kaatbang. Natural, kaya ipasaka din mo kaso, yung naman yung kaatbang. Ato rin nung tanong sa mahitabo unya ini mga bay sa mga gatubang nga kaso po ni Senador Robin Padilla. Unya, may kwan siya, may duyog siya sa kasubo sa pamilya. Ilabi na yung kinang namatay nga basketballista mga bay makandos sa Ateneo de Manila mga bay si Bater Bunia. Mana mga bay han, naman nga kinabuhi niya doon ay mga pangutana kung unsa gyud namatyan sa mga basketball players. Doon na bang ni foul play? Wala ba? Muna nga ato rin ni sa lahutay gyapon unya sa mga paghusay o mga kaso nga pegayon mga bay o mga kandos. Mana mga bay, ang ginayong patong ang tanang kinabuhi gyud bay pamatay magyot ibabaw ning kalibutan mga bay. Nga kita sa matag usa maning kamot nga sa itong pagkamatay nga doon na pa'y muhandom na to. Muna nga muna ginayang pa na ako mga bay sa itong panultion mga bay maghandos nga mga kahandos bisan kabus ka man apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban. Muna nga pag-encourage ba nga kita nga mga kabus maning kamot ta aron nga sa itong pagkamatay dila sa pagkamatay na to mga bay maghandos nga ang katilingban ba makayon nga maayo dyan na siya. Kaya nga naman, ang mga dato, kwartahan, adunahan, mabati man na kinaig, magkinaiya, sikat naman na sila. Ilado naman na sila, kabubitaon. Sa inyong barangay, sa inyong lungsod, sa probinsya, diya sa itong nasod, alay mga nasod, bisag unsa kabatig kinaiya sa tao, basta kwartahan, ilado man yun na siya. Apal kita nga mga kabos, mga pobre, tanawan nga, o kwan pa ka ng inong higala diri nga magsisibya, o may kwarta pa na, wala na. Ipapustiso niya kung tango. Dili. Dili na makita ninong pangag. Apan kayo tayo kwarta mo na ibidensya na ito nga. Tayo kwarta kayo pangag matagda. Muna mga bag, mga kandos, ang maningkamot ang bisan pa man sa itong kakabos, nga inikamatay na ito ba? Doon ay mahinumduman ba? Doon ay ligas niya itong nabilin mga bag maghandos. Labi na giyon ang mga barangay opisyal, si Kapitang si Konsyal, makayuman nga. Ini nga building nga, ang kwan, nagama inag-ordinan na sa baya, nga mahimu ni nga building, si kwan baya. Mayabi nga, kinay baya nga Cambay Elementary School, gikan sa Cambay Elementary School, nahimo nga Macario si Punteros Elementary School, ang nagamahan ini si Konsyal Ronnie Librado baya. At least nga, makakuan ba, makinom doon mo taga-Cambay nga, kuan yun eh, ang nakaingon yun akong anak maglisod o sulat tungkol sa kataas na sa ngalan sa eskwilahan si Byron ni Byron yun. Sa una pila na ka liter, Cambay Elementary School. Karon mahimo nang Macario si Punteros Elementary School. Taas na kayo sulat. Ang nakaingon na yun eh, si Byron ni Byron yun na kayo. At least mga bay magandos nga, wala man ato, mahamara itong termino, tungkol kay, ay balintag lang trabaho. Natay mga ligasiya po nga nabilin diya sa Cambay. Huban pa diya, at sa may nabilin na ito diya ang ligasiya sa Cambay, asama diya itong cupboard court, kasi may nangamahan diya cupboard court. Ay ano man, ang posisyon sa kagunsyal, ang pagama man o balakot. Okay, tama na ito, ginagbayar ito, paghandom mo na ito sa itong pagkaposisyon. Wala mga bay lagi. Ang bisag kabusta, maningkamot ang ano na tayong ligasiya nga ito nga mabilid mga bay maghandos. Kaya ginaing ba ito mga bay maghandos nga panalitan o doon na kayo maayong nga himo sa katilingban, bahalag patay na ka, magpabilin kang buhi sa ihilang nga panumduma. Apan kung maot ka, bati kang kinaya, inikamatay na ito. Samutan pag yutag patay. Makai upat tu mga silingan, udah kailan tu. May ragyo na matay tong tawhana kay pagkasalbahi sa ito. Okay, magandang sumaw ka itong Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:35.

0: Oras Pilipinas, alas 8.37.
1: Handos balita, handos balita.
0: Mga kahandos, kato mga tag na og balitang showbiz. Kato ka na ito sa bus, abloy, bulkanasing siya, pabulkit sa ligid, og mualain siya ang tasinong mga motorsiklo. Naimutan niya sa May National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School, bus, abloy, bulkanasing siya. Kaya panag-iagudumala nila ni Jose Edison Apatan, alias bus, abloy, og Maria Luisa Apatan.
1: Balita, handos balita.
0: Sa mga bay, ug maghandos kini mga tulumanon nga handos balita dungan kini nga inumadunggan sa tulo ka mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, 99.1 Bago School Star Radio ug 99.3 FM Betel Radio Canlaon City. Makita ug madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH ug website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita, handos balita.
0: Sige mga ba itong lantaw rin itong pagtimbayas itong makaiksunan karon nga naminaw sa itong atulamanon sa handos balita. Akong gilantaw rin ha mga bay makhandos kay doon ay mahigala na ito. Nga nagtimbaya, o kamudiyah halat, timbaya mga bay katong hatagal pagtagad. Bisan mo maglimitado na itong oras karon itong panag-uban mga bay o mga kahandos. Okay, itong gilantaw rin ha. Nabala man to, hindi man to ito'y pagtibay itong higala dirigi kan sa maglihi mga bay. Sa bakay, okay, nawala. Hindi man to ito'y pagtimbaya sa kajit lang. Asa pa? Yeah, dito na, display na po to. Okay, dira. Sa pa, kumawala po. Wala-wala man. Sige ba, ito gilantaw na rin. Wala-wala masabi niyang adira. Hello, good morning, bye. Shout out. Watching from Barangay Maglihi Tayasan. Gika ni Neil Gotib Sunyigas Daniel, okay? Dong Neil Gotib Sunyigas Daniel, mayong buntag diha sa Barangay Maglihi. Ito makaiksyon na di sa Barangay Maglihi. Good morning, hindi nga atak na nga kabuntagon mga bay o maghandos. Uban pa lihang, naminaw karon ha? Mayong gabi naman, buntag ka na tutaran ha? Hino may gabi dito. May buntag po. Usab sa mga to sa gawas na nasod naminaw karon. Sige mga bay, karong nga gabi ha, atangi ang kalihukan sa LG Tayasan nga mao ang Battle of the Bands. Unsang ka sa mga bagitin ng mga banda onya, ugma di ay mao na to ang kasaulugan. There is Fiesta sa Tayasan paggabi eh, doon ay Span School. Motokar ang Span School nga banda mga bay maghandos. Sikat kayo ng mga kanta sa Span School nga atangan sa ito nga makaiksunan ng mga Tayasanon. Okay, sa tanan-tanan hanggang naminaw ka na. Good morning, kanatuntanan. Ito mga kaiksunan mga bay maghandos. Ito mga higala di ha. Ito ng hapiruso na lang kay Apeki na tas ng panahon mga bay maghandos. Sa tanan ng mga Tayasanon, gikan rin sa lungsod sa Tayasan nga doon sa tibuok kalibutan. Good morning, kanatuntanan. Pinanguluhan di ha nila ni Mayor Bembo Beto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan ng mga SB members, tanan ng mga department heads sa LG Tayasan, pinanguluhan niya nila ni HRM Otto og Piso Manager Chris Miramiris. Kauban ni Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. SB Secretary Sir Reynald Narciso. Kauban pa niya ito mag-iksunan. Kaya naminaw karoon ng tagna ni nga kabuntagon mga bay o mga kandos. Okay, doon na tayo pahibalo na. Importante pahibalo.
1: Ronnie Librado. Handos balita. Public service.
0: Okay, rito sa mga pahibalo, mga bay, maghandos. Pahibalo hanga ang Sears Liner. Pahigyan sila og recruitment activity alang sa mahimo ng mga driver o konduktor. May tabo kini, karong nga Hunyo 19, diha sa Tayasan Public Market Function Hall. Pahibalo na mo si G. Urakoy, ang bus driver trainer. Sige, arata sa mga pahibalo sa pilabinagyo itong mga college students mga bay. Pahibalo ni, agi ka ni Care Coordinator Diboy Hinoo. Yagi pahibalo ang pizza sa pagdawat ni Congressman Emmanuel Limkay Chong Iway sa mga requirements sa educational assistance alang sa mga college students dari sa unang distrito mga bay o makandos. E, timan eh ha? Timan eh mga ginikanan. Timan eh kay maon ni pizza. Ilabinagyo sa mga kaigsuna nato dari sa unang distrito. Timan eh ha? Kay ang mga personnel ni Congressman MMEY wanha giyod sino nga mga lungsod niya timan e kining nga venue og pizza. Okay, La Libertad Hunyo 13 diya sa La Libertad Gym. Ugma na ni ha dayon Himalalod Hunyo 20 diha sa Himalalod Gym. Dere sa Tayasan Honyo 27, diha sa Tayasan Covered Court. Sayongon, Hulyo 4, sa Barangay Awaan Covered Court. Dayong Bindoy, Hulyo 11, sa may Barangay Malaga Covered Court. Unya, timan ay ang mga requirements sa mga bagbaghandos. School ID, pamatuod nga na-enrolled sa second semester sa school year 2025 to 2026. Dayong load slip sa second semester sa 2025 to 2026. O national ID sa mo process mga bay. Okay, katubahe malo. Gikan to sa buhatan ni Congressman M.M. Lem Kaychong Iway nga gipaagi ni Kerr Coordinator di Boy Hinoo.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Okay, sa tanan talaga yung namin aron mga bay tungkol itong oras sa Pilipinas. Alas 8.42.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangaluhan sa tuwa nga mabtikon nga station manager nga si Bus Ayan Haniel Hato o ban sa tong technician nga usasab kadiche nga si Bayrey Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagkaminag bibutag pag-usab kanatong tanan at ang ikay busunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayo nga panglawas ug humaniana karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oban sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyax Labio Karinal o Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tig balita, Handos 98, Byron ni Bayley Brado. Magbilin sa sakapanultion nga nagganayon, mga kahandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining ma-

0: GX500.
1: Pabalik sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Hello! Hello! Oh, sa gamahim sugod mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati ning atong tulumanon. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab nga inisyo ning atong programang kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ka nun ay Doc Hands Lim Nolo. Oy, naka DTX 500 na ba? Pangitaa ka nun ay ang tatak DTX 500. Ang pinakataas kaayo og antioxidant level nga herbal. Kampiyon ka ay mga higala nga herbal nga pwede natong i-maintain. No, i-maintain kada adlaw mga higala. Himuan na nga bitamina, supplements kada adlaw, herbal kada adlaw, ang DTX 500. And of course, ang atong D3 bio, ang vitamin D3 na may BCO, di pagkalimtan na inom na, nakakape na ba? DTX Coffee Mix. Wow! Ang pinaka-patsada, pinaka-uso kayo ron, mga higalang kape. Digyod malalis. Gipangita ang yun sa katawahan. Ang uban, magbagulbol na lang kay mahot na nung stocks. But anyway, kanunay mga higala garista, kintas mga butika. Mga penata. Tara, kape na ta. DTX Coffee Mix. And of course, naatay bago kaayong kape. Ganaan mo og bago nga kape. Ganahan mo bago. Ang bago nga variant mga higala sa DTX Coffee Mix, mauning DTX Premium Coffee. Sa mga nangita, ala, sorbiha, susihan ninyo sa mga butika ninyo kay base na anay stocks. Anyway, na anay mga butika nga na anay stocks at tuang pinakabago nga klase sa herbal nga coffee karon nga naas butika. DTX Premium Coffee. Di magalimtan ha, ato na yun. Ato ang mga higala. Ang ato ang mga products sa pinakaduol nga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, hello the eyes at mga viewers via Facebook Live. Sa mga naka-Facebook dela ron, hello ninyo. Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan, asa man ba ito magsibya karon? Mga silingan na ito ng mga probinsya, abot sa itong pagsibya karon. Tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Sikihor. Ang atong mga senior citizen ron. Naka DTX 500 na, di ba? Ligyan na pagkalimtan, kada humanog kaon, inom og usa ka kapsula sa DTX 500. Iparis mga higala sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para kanunay hamis ang pamanit ba. Layo ta sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot dira. Kinahanglan ta og alkaline base nga vitamin C. Gawas nga layo ta sa mga common cold, sa flu, layo ta sa mga viruses o bakterya, ligo ng atong immune system, batanon pagyuntalan taon. ko na atay enough nga vitamin C kada adlaw. Magmighty C ang number one brand mga higala sa vitamin C nga alkaline karon nga naa sa botika. Oh, Magmighty C na. Sige. Hisgutan taron mga higala kining ato ang ani sa tasaguan paghatagog pagsagad ani mga good fats. Actually, lagang mga pagtuon na binagyod ni mga nutritionist, gina-promote nila mga higala ang pagsuporta sa pagkaon sa mga good fats. Even me, mga higala, I highly recommend gamit mo o good fats. Isgutag fats. Unsa man ang fats? Lipid or fats? Actually, naay duha ka klase. No. Nga most common kaning LDL o HDL. Kaning LDL mo ni mga bad fats nga gikan aling ato mga ginakaon karon. Binagyod kong karne, yan, mga mantikaon nga pagkaon. Mga saturated fats, mga trans fats nga makuha nato sa mga fast food chain. Yan. Kana nga mga mantika, muna'y dili pwede sa lawas. Dili maayo nga magulpi na ito ang pagkaon, anak. Ang ginarecommend sa mga eksperto, good fats, kanang HDL, high density lipids. Kana sila mo'y gikinahanglan sa lawas. Okay, sa magsigitagkaon mga higala o kanang mga mantikaon ng pagkaon. Nagikan sa mga karni, mas maayo nga kaon tag fats nagikan sa prutas ug sa gulay. Ang pinaka excellent source ani avocado. Oh. Murag ting avocado na baron. Butong lubi mga higala. Kanang butong yun o kada adlaw the best yun na. Oh. Butong kada adlaw, bisag usa ka butong kada adlaw, enough na na siya. Oh, kada adlaw, butong yun. It is a excellent source mga higala of medium chain fatty acid, good fats. Yan. Kini sila, kani mga good fats good, nakita sa mga pagtuon nga makapabawas og timbang. Oh, muli kalainan ha. Kung bad cholesterol, bad fats, mga mantikaon ng pagkaon ng gikan sa mga meats, karne. Muna yung mga pagkaon ng makapatambok. Gawas nga makapatambok, makapa-high blood pag yun. Makapa-heart disease pag yun. Makapa-arteriosclerosis pag yun. Maka-stroke pag yun, mga higala. Maka-heart attack pag yun. Kunting paita, no? Ang good fats, muna sila mga fats nga makapaniwang. Makapaubos sa timbang. Na binagyod kung plant-based lifestyle ka. Mas dali ka nga mo niwang o mugamay. Muli na kanindot mga higala sa good fats. Yan. Sa science, ang pagtuon mga higala sa good fats, makatabang nga mas mas dali ka nga mabusog. Nya dugay kang gutumon. Oh, nindot ni. Dali ka mabusog sa tapadyutay ra imo makaon. Nya lugay pag ikang gutumon. So makalikay gyud ta higala labi na gyud ning ato mga kaliti X og mga kaliti Rimayo. Makalikay gyud ta sa pagdugang sa tuntimbang kay magdugay atong timbang magdugang atong timbang. Kanira bang life kaning kinabuhi is a circle, no? Oh, balik-balik lang, no? Usahay maka-diet na ta, maka-exercise na ta, then after all, mga higala, murag na may mga ikaon. Ikaon na po. Nya kung ma-observe ni mo nga manambok na pong ka, exercise na pong ko, anime. Jogging na pong ko, kaya marag nanambok na pong ko, anina. Mag-diet na pong ko. Pag gumana pong diet, humanog exercise kaon na pug ko. Kurang ito nga life is a circle. Yan, di ba? Sa science, makatabang kining pagkaon sa mga good fats. Munang excellent source ani mga higala, number one. Kani mga good fats nga naa sa mga prutas. Oh. Nilangutan na din. Yes, sir. Very good yung kaayo ng good fats. Especially ng D3 bio ninyo. Kanunay yun akong ginainom na kay taas kong kolesterol. And thanks God, niubos na yun sa sir. Nag-diet ako, nag-exercise. Dayon, nag-inom kong D3 bio 3 times a day. 2 weeks lang. Wow. Gaubos na ako ang kolesterol. Thank you kaya sa to mga texters. So, D3 bio usa sa iyahang ginainom. Because ang D3 bio is an excellent source of good fats. Oh, asa gikan ang D3 bio? Number one, ang D3 bio na anisay cold compress virgin coconut oil gikan sa lubi. BCO. Wow. The best, no? Gatabang kini sa pag-regulate sa blood sugar. Oh. Di ba? So, nindot ang good fats. O niya, nagapagana kini sa tong lawas para sunugon ang mga tambok. Kolesterol. O iyahang ginasunog mga higala. Actually, ang fat metabolism is very important. Kinahanglan ka ng mga kolesterol, dapat masunog na siya magamit. Kung saan ni mga higala magkatabang ang good fats nga naa sa mga prutas. Kung dili ta kakauna na, eh mas maayo sigurong mag-maintain na lang taog D3 bio kada adlaw. Ibisan pa man dili kita kakaon na mga good fats nga itong ginamensyon, eh naatay D3 bio kada adlaw. So kung naatay D3 bio kada adlaw, ang kakulangon nato sa pagkaon sa mga good fats nga naay maayong benepisyo sa lawas, mahulipan ra. O mahulipan ra mga higalas pinaagis pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Yan. So, kanang avocado, kana olive oil, kanang virgin coconut oil. Dali ka mabusog mga higala niya, gaubos pag yun ang imuhang cravings. O muubos ang imuhang gana sa kaon. Makakorek mga higala sa itong mga diet hormone. Ayan. Then, omega-3 fatty acid usab. No? The best po na siya. Sa isda, sa mga seeds, no? Very friendly po kayo na siya sa ito ang kasing-kasing. Ang coconut oil, virgin coconut oil, yun ang pinaka-best. Cold compress, virgin coconut oil. Yan. Kung ano siya, kanang naanis sa itong D3 bio. O naanis sa itong D3 bio. Muna nga, kita ga-encourage. Instead nga magkaunta sa sobra-sobra nga mga saturated fat, mga trans fats nga naa sa itong mga ginakaon. Dapat, ang ato ang ihabit kanunay ang mga good fats nga naa sa prutas. Wala gina ang problema ani ron kay dili man ta hingaon og prutas. Di ba murag sa lagma na siguro kakauntag saging sa usa ka adlaw. Ha? Am I right mga higa tinuod ba? Kakaon naguro tag prutas anig Pasko na. December na. Mga Bermans na. Hey, how about karon mga panahon na? Kung wala gyud na sa tong diet, mas maayo mag-maintain ta og supplements. Oh, pwede na to adlaw-adlawon. Pinaagi sa pag-inom sa D3 bio. Kada adlaw. Ha? Ang D3 bio na to, pwede na to ni siyang i-maintain kadaan law. Actually, ginahimo na ning vitamins karon sa kadaganan. Sa to mga lolog-lola, muna ni ilahang gina-maintain kadaan law. Pangontra sa Alzheimer's o dementia. Pangontra po sa mga nerve problem. Kung experience mo, may mga numbness, may mga pagpangurog, pagpaminhod sa inyong mga tiil. I-D3 bio na kadaan daw. Inya kung may experience ninyo nga may panahon sa kinabuhi na to nga dali kita maigo mga higala sa mga ubo. O may panahon yun nga dali kita maigo sa ubo, sipon, trangkaso. Eh, kanang panahon na mas maayo nga na atay D3 bio kadaan daw. Himo na itong vitamins. Kanya sa mga mamis, very concerned kayo sa health sa ilaha mga kabataan. So, number one, manginang itong mga bata. Para himso ganun ay healthy itong mga bata. Kaya mag-supper manggod, kita mga ginikanan, kung ang itong bata nagmasakit, masakiton ba na? Or perminti duawon sa mga balatian ang mag-antos mga ginikanan. Muna nga mga mamis, himuan nga vitamins sa mga bata ang D3 bio. Ipausap lang na kadaan law. Pag mata nila sa buntag, pausapon ni mo siya og D3 bio. Mugana ang ilang kaon, ana. Bagsik ang bata, ligo ng bata, mga higala niya, layo sa mga ubo, sipon og trangkaso. Dili-dali nga matakdan sa mga infectious diseases. Yan ang kanindot, ana, mga higala. Ang brain improvement sa bata, gina-enhance mga higala sa medium chain fatty acid. Kaya ang medium chain fatty acid sa lawas, labi na yun yung D3 bio na to MCTs, na naa sa D3 bio. Ginahimo na siyang keton sa atuang liver para nga atong brain mga higala na ay enough nga energy, na ay enough nga fuel ang atong brain para ang atong brain kanunay ga-function og tarong. Muna yung nakalindot mga higala sa D3 bio kung ipamaintain na ito na sa itong mga bata kadaan daw. Muna ito yung mga bata nga ga-eskwela dira na ipamaintain kadaan daw, ipainom na sila og D3 bio. Ang aton D3.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibilis sa mga butiga.
2: Mayroon soap oil, ma'am. 47.
3: Kanang, unsa mo ginagamit ng mga products, sir?
4: Ni Dr. Ramilo, eh.
2: Kano mga pagkakarin na kung ipalit ka ron?
3: DTX 500. Sir, unsa may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
2: Makapang yun, ma'am. Makaayon mga products.
3: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsa din mong gibati, sir?
2: So, ang mga ayaw ang baa. Mga siya, umusog, ikaw ang isim. Hindi, pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kay matumba mo ko, ma'am. Magdadahalag ko po ba? Ngayari sa hukod ba?
3: So, karon sir, nga nakagamit ka na, sir? Sa may napili mo karon sir?
2: Kalo sige na, umay.
3: Makahatagid ka yun, sir?
2: Makahatagid ka yun. Atong ka.
3: Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, anas?
2: Sa wala pa na kayo ba, lo? Hindi rin yung nangyong magsa ng doktor sa klinika. Hindi makapanglin yung mga panatiyan.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, Bisugard Sugar Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Uno, Hingog City, 55 anyos. Nagbalitian ako sa Osaka, diabetic o mild stroke. Busa, nakabatib ako sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulok at tuig, bago pa ako nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun. Og dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Uno, Hingog City.
1: D3 Bio, mabibili sa mga butiga. Food Superman.
7: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky,

0: kami ni Mr.
1: Extend Food Superman for Men. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturba sa akong pagspila kay si Kug Absent. Mahon na nga. Iparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pag tik na ko o Mighty C. Linajud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline. Ga vitamin C. Sa mga butika.

kadaadlaw ang number one brand sa alkaline base nga vitamin C karon nga naa sa mga botika, Mighty C. Kadaadlaw mga higala, the best ni siya nga klase sa vitamin

0: C.
1: Go vitamin C.
0: Pwede na itong i-maintain kalaalaw. Nabilag yun itong mga nagkaedad na. Aron mo update ta, ligo na nga itong bukog, ang itong immune system. At the same time, dali ta nga makarecover sa tuang balatian. So magmighty si kadaanlaw. O naa sa pinakadool nga butika. Ang nakalindot bito aning mighty si. Kay kaya niyang ipagawas ang mga uric acid sa tuang kidney.
1: Vitamin C.
0: Oo, muna yung nakalindot sa pag-maintain sa mighty si kadaanlaw. Nga iyahang panindoton ang imuhang tulog. Labi na ginyong parisa na. O DTX 500. Ako, maningala ko, usay, dukaon yun ko. Basta naka, makainom ko DTX 500 o mighty C, grabe. Katulogon yun ka niya. Wala yung nakanindot sa pag-inom sa mighty C or either. Isabay ninyo na sa DTX 500. Ang ato mga ugat, mga higala, kaling ato mga, kuan, blood vessels. Kuan ni siya ka ng, very, kuan niya, very amazingly long kining ato ang mga ugat. Kay kung ato dining sumpay-sumpayo ning ato mga ugat, in a straight line mga higala, in a single line, kung sumpay-sumpayo mga higala, kaya niyang tuyokon ang tibuok kalibutan. Kaya niyang tuyokon ang circumference sa globe. Kaluha ka beses pagyod. Two times. Twice niya nga kaya niyang tuyokon. Kung kaling ato mga ugat, bitaw isumpay-sumpay. Ugat na to sa atong lawas. Gagmay man na or dagko nga ugat. Kung isumpay-sumpay na, perting taasa. We are fearfully and wonderfully made. Muna nga, kaninga to mga ugat, mga higala, kinahanglan nga healthy ni sila, kanunay. Kaya nga naman, muna siya yung mga highways and byways atong lawas. Diri, gina-transport ang tanan nga gikinahanglan sa atong lawas. Gikan sa itong mga intakes, mga ginakaon o ginainom. Ang tanan natong ginakaon nga naay mga value, even kanto mga toxin, gaagi ka na o galatay sa itong mga ugat. Kinahanglan himsog o healthy ang itong mga ugat para matransport ang gikinahanglan ng mga sustansya sa lawas. Pag dili siya healthy, problema ta. Kunay mga bara tungod sa mga fatty deposit, delikado kayo. No. So ang gikinahanglan nato nga mahimong healthy ang ato mga blood vessels, mag DTX 500 kada adlaw. Tungod sa antioxidants nga naa sa DTX 500 nga perting taas sa gyud. Perting taas sa antioxidants. Nakuntabang sa pagprotect sa ato mga arteries, mga ugat, mga higala, gikan sa kadautan aning mga fatty deposits. No, di ba magkaedad ta? Naanatay mga development sa mga cholesterol sa itong mga ugat. May mga fatty deposit na magkaedad ta. Ano mahay blood ta magka-problema tas kasing-kasing. So ang gikinahanglan nga malimpyo siya, pinaagi sa antioxidants nga makuha na ito sa pag-inom sa DTX 700. At the same time sa D3 bio, kada adlaw. Oh, mag D3 bio, mag DTX 500, mag mighty C kada adlaw. Kini nga mga klase sa mga supplements makatabang sa pagpa-healthy sa itong mga arteries, mga higala, mga ugat na ito. Naas mga butika. Sa mga nangita sa itong sabon, sir, asa tagapalit sa inyong sabon, no, DTX Beauty Soap, naas mga butika. Katul-katul sa panit, lagom-lagom sa panit, talumtum ba na, o gusto mong sabon nga na whitening effect, gamit mong DTX Beauty Soap. Si Mister, no, usahay galuya na ang performance panahon sa labing-labing ni Mrs. Imni nag-extend herbal capsule. Oy, pag-extend herbal capsule para mo extend po na kay Basin. Nagsige na naglumoy-lumoy nira. Agad itong extend herbal capsule na as mga butika. Then sa mga mahiligo ng kape, di ba galimtan lami ano gumot nga klase sa kape mga higala. DTX Coffee Mix. Nga natay bago nga kape ha. Bago kayo DTX Premium Coffee na as mga butika. Masa ibabay ko higala. Kaya nga itong oras limited kayo. Umapon, mag-uban na punta. The same nga oras, the same nga sibiyan. Programang kasayuran sa may paglawas Doc Hans Lima Nolo nyo nakauban. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo, tara! Kuyog ta kay mga penata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience.

0: magandang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butiga.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:18.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, kumusta? Og welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective ways to stay healthy and active. Brought to us by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Your natural partner for better health. Yes, Doc Alan.
9: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tigpaminaw. Welcome sa mga sa ato ang programa. And of course, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mail. Maing adlaw nanay tatay, paula pa paluna o plastada kung asa mo namutang karon sa inyo namutangan. Ano na sa mga sokin tigpaminaw inyong ubos o higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahiga yun mga sokin tigpaminaw ang mga produkto like ang mga kapsula uban panini para usab mga sokin tigpaminaw nanay tatay nga maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas. Kinahanglan ta ang donut type prevention, di ba? O dili ang ngayang kabalakan ka Dragon Mail. Dili ang ngayang kabalakan nanay tatay kaya ano na natay Dragon Herbal Capsule nga 650 milligram o nga doon na po tayo Dragon Fruit Gold nga 700 milligram. Pwede nyo na siya ipagsabay kung doon na mamoy sakit o wala. Ipagsabay nyo na siya sa pagtumar. Isa sa Dragon Gold, isa sa Dragon Fruit Plus 650 o 700 milligram. Ipagsabay nyo buntag untog hapon 1 hour after meal. Maka na ang pinakanindot kaayong nga proseso alang usab sa pagprevent sa ato usab nga panglawas kung manaama kay sakit o wala. Ana kadindot ani mga sokin tigpaminaw kay napamatud-an na sa kadaghanan ang nap ang ka-epektibo ini nindot o garantisado mga sokin tigpaminaw walang side effect no di ba halal ni siya mga higala unya FDA approved ang ubat pud nato nga mga produkto ha ay mo kalimot ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw duri dosi ka klase mga herbal ini may kape ka na may tambal ka pa mo na nga mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kung mahilig mo sa pag-inom sa pampublikong kape, mas nindot yun ang herbal nga kape mga sokin tigpaminaw. And of course, no, mas dako o benepisyo ang imong makuha sa mga natural. Ani usab mga sokin tigpaminaw ato usab nga Dragon Massage Oil with Tsubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw ang kahumot ini like lavender ilang-ilang og sampagita. Nindot kayo pang massage sa netong doon na yung mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Nanay, tatay, gamit yun mo Dragon Massage Oil with Tsubaki. Ang ato usab nga kape, nga mao ang Herdmark Stream Coffee for Men. Mas tindot kayo ang performance sa pagkumbati ni Mr. Ognemesis. Panahon usab sa ilang pagkumbati, muhatag yun og dugang kusog kabaskong kaligon sa inyong panglawas. No? Barog mga sokin tigpaminaw. Mao ni siya ang pinagnindot kayo nga muhatag og pabarog sa kang manoy. Di ba? Ay mo kalimot ha? Pag ikaw naka-Herdmark mga sokin tigpaminaw, hard ang sarap, hard ang saya. Di ba? With all kinds of ginseng, nga mao ni siya ang ato usab nga Herdmark Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga sabon. Katong na problema mga kaisuna nato silang panit. Ay mo kalimot ang ato usab lamang nga katapat niya na mao ang Dr. Punji Soap, ha? Na mamnoy bun-i up ringworm, mga baho mog ilok og tiil mga higala. Kanina gyud ang para kanaton tanan, no? Gamit mo og Dr. Punji Soap. Kaabag usab ang ato usab nga gi-extract gikan sa Dragon Fruit mao ang Case Can Glow. Power Whitening Soap, ma. Nindot kayo mapahami sa atong aping, mapaputi usab sa atong intiro kalawasan. Di po ka manimaho ang ining klase sabon, mga sokin tigpaminaw. Keskin low, Power Whitening Soap. Kotis Hamis, like artista ang resulta, ha? O, naigal na. Ang ato usab nga hiskutanan karon, basta tatak, St. Vincent GSK, Healthcare Food Supplement Trading, ato ni nga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o parmasya, Bisaya, Soga, Mindanao. Basta ikaw, naka Dragon Fruit Gold o naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado imong lawas, ligunon, hangtod sa hangtod.
8: Yes, mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka-star, sikat!
12: Mix. Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
15: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
14: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
16: Ako gali si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa kotsugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, magmakapapan sa lawat ng tao.
13: DTX 500, mapali sa mga butika.
17: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi! Trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kayo sa Nura na yun. DTX by TC, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namin nga pamilya, kamu gidriya ang inainom namin. Gani, ginahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
13: DTX 500,
18: mapalis sa mga butika.
13: D3 Bio,
18: mabibili sa mga butika.
13: Dragon Fruit Plus, 650 mg.
19: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
20: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
19: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
20: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maigawahag sa mga kaiksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
19: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
13: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi kasi effective po siya and walang side effect. So yun, thank you.
0: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaga. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Kima yung buntag sa ran, itong paminahon ka ron ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong pangalan, no?
22: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa atuang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
1: Okay, salamat kayo nang...
23: na ang kape na makaayos sa lawas.
24: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul.
25: Mm-hmm.
24: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
25: Yes.
24: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
25: Yes.
24: Maayo ko di ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
25: Mm-hmm.
24: Kaya maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
25: Salamat kayo.
24: Tinood yun na.
23: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
26: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Atong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
5: Pangalan o kumpletong address?
6: Daday Briones. Palakulabang agunoy dabaw dito. Pwede Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
5: Naggamit ka sa Vitron tablet?
6: Oo, Vitron. Kung di ko kate, inom ko anak.
5: Mm-hmm.
6: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaning kalimutanon, mga nalang po ako ang di ko anak. Kano, mayo po, dadali ka kang baka, inom ko magkano, umakuman ka kaitang mayimot.
5: Limtanon, kika. Pero, pag-take nimo sa Vitron tablet, naulian.
6: Naulian din siya.
4: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene mo na nakadumi ang about sa ng Nance capsule UN food supplement. Kaya ako gakong ba na kadiabetic man, kadiyad ipalit yung liyan na muna mo ginamintin twice a day. Kung ka nang non-coffee sa mayo kayo na siya yun kay akong ba na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na non-coffee kung non-capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na namong tabang nakugyod yun ang tabang ang imong produkto sa non.
8: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Jonel Brand.
9: Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang nadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Yes, yeah, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasa that together with your DJ
1: Mama Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station managers, so ayan, hani alahato sa kinatibukang pursa sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Today is Friday, June 12, 2026. Happy Independence Day, Philippines. And of course, longsod sa Tayasan Lakop Pendi o sa Kabarangay Lakip na sa mga kasilingan ng mga longsod dagdag pa yan, mga neighborhood ng mga provinces Mindanao, Luzon, Visayas, Tibuk, Pilipinas. Good morning! And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Kumusta man mo diyan tanan? Kumusta? Nabisbisa na ba ang tanan? Ugra-guga pa ba? Bitaoy, banikon ninyo mga ka-star. Tama talas dosis sa kauntuhoy. Last 9 media, mag-idunta ko mag-sugod mga ka-star ng panaulahi ko. Balag, late, basta, present. Walay huluhali din ang among trabaho para sa inyo mga ka-star. Oo, pero nagtrabaho ka sa gobyerno, halidero ninyo. Pero umbot lang, kung trabaho, double pay mo, digale. But anyways, mga ka-star, mamasyada ko sa kahanginan. Andam ko mag-cater o mga tawag para sa inyo mga greetings or shoutouts. And of course, inyo hang mga good morning, Byron Ibay. O para po sa inyo hang mga song requests. Aron makapil mo sa pagsakay sa itong biyahe sa kahanginan. All you have to do is don't hesitate to call and text itong official call and text line sa itong smart line 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734 sa itong website. I-type lang ang www.starradio.tsn.weble.com para sa itong FB fan page ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong mapadang itong mensahe sa akong personal Facebook account. I-search lang ang Gapnot sa Kawanangan kung ganahan.

0: po, tendering, very supportive po kayo. Sige, bye. Anyways, mga ka-star. And pwede good kayo mo diha mo padangat og mensahe or mo drop by mo go comments kay mag sit up ako para maka Facebook live ko sa kuang official Facebook personal account. Ang gapnod sa kawanangan mauna si DJ Maria Bungangyara mga ka-star. And of course, si Paolo said ang official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kaya na po diha ang mga lihipte mong impormasyon nga angay ninyong masairan matagkaroon o gunya, okay?
1: Sana all.
0: Sige. Oras sa Pilipinas, 10 minutos ang nakalabay sa Las 10 sa Kabuntagon. Katong mga oras, getod ka na to sa Ayos Sabon Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pang pagwapa. Skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Soap. Ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahami sa panit. Na dunay avocado oil nga nagdala og vitamin L-lecithin collagen. Nga maoy mo pa puti o mo pa hamis sa imong kutis naturally. Ayos sa Buwan na Beauty Shop. Mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Ayan mga ka-star.

0: atong mga kaigsoonan diha niining maong adlaw. O ang uban na doon ay nagpahiga yun na sa buong activity. Ilapin na niining Independence Day. Tibok Pilipinas. Ayan, sige. Alright, mga ka-star. Ganong mura mamugaluya. Ay, luya, luya, oy. Ikaw ang nag-decorate sa akong kinabuhi. You decorated my life. Wow na mine! By Kenny Rogers. Kinsa may nag-decorate sa iyong kinabuhi? First of all, ang Ginoo. O, ikaduhara ng imong bana, ikaduhara ng imong asawa. Kita, itong kaugalingan, ikaduhara na. Ang unang nag-decorate sa itong kinabuhi, mao ang Ginoo. Wala ta din sa kalibutan kung wala siya. Mga misteryosong butang kung anong nahimugsutan ni ining kalibutan na nga dili usay na ito maipaliwanag. Dili na ito ma-explain. Kaya kung i-explain na ito ay magkarambula man ang mga tao kay mga bright man tanan. Dagan kayong mga interpretasyon, di ba? Wala, respeto na lang po na ito ang itong tagsa-tagsa ka mga kaigsunan. Alright, stand by. For now, maminaw sa tagpipila ka mga pahinom duma. And after that, I'll be right back. Stay tuned.
1: Si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong bitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig.

0: na akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamatik sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangabi bangod abektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
4: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga buti.
1: Mighty C.
6: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hardmax.
2: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag Hard Mama Extreme na.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangit. Ikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo niyong mga kalawasan. Mawaan ka kapoy sa inyong panglawan.
2: Kamusta? Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. So niya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat ko ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand. Sa ipagpasalamat, gigan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Pulling. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
7: Analisa Tolentino, talapat payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Mahiga po siya, hangap. Naulihan.
6: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw giantos ang iyahang gibating paghangap?
7: Isa kasi man na rato, yung giparito na po gipo. Wonder is Calling, mato na, kuang good siya, naulihan. Epektibo good ang Wonder is Calling.
8: Wonder is Calling, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Mga pena ta!
10: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana ng akong diabetes, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
9: Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
11: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa. Ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Go! Na Dragon Fruit Go!
9: Maria Bunangera on

0: Alright, welcome back mga ka-star sa programang Morning Pasada. Sweetheart, love na love kita. By April Boys. Ang ganda naman ang kantang to.
1: Mauba?
0: Lagi! Bito kinay mo nga kanta, gidalit ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday na ugtambal. Sulay yung natural nga pamaagi pagpamasahin gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hindi mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, antimicrobial, antioxidant, typical, antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa BCO. Iha-plus lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas. Ubanan og masahe, Shiva Essential Oil. Ang haplas nga humot og epektibo, Shiva Essential Oil. Mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Arx Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak sa Labiog Karinal. Diyan sa Malabuyog Cebu, mapalit ang Shiva Essential Oil sa Bet sa Rizal Store in front of Malabuyog New People's Palace. Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 31 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Katong maong oras gitod ka na to sa Astasan. Kung ikaw diya doon na kay sakit sa ulo, sakit sa todo ka sa kasuan, dili ka ihi arthritis ta sa uric acid, taas og sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag, wala ang natanan sa Astasan. Ang pinakabagong mangostena product, kagipakusgan ka o ba ng Astasan Tin Organic Seaweed. Mas taas og xanthan purity, 5 times beta carotene, taas og vitamin C pure energy. Dili sayang magkagasto para magkaangkon og mayong panlawas. Tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan, mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Dere sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa Iyungon, mapalit sa Butika Gil o Lorena Drugstore. Diya sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak sa Labio Karina. Okay? Alright. Live day ko ron sa official Facebook page na ako po, the personal Facebook personal account na ako diay, dili page ha. Na diha ang ako ang live. Pwede kay mo diha mo padangat og minsay para sa inyo mga loved ones ha. Okay, sige. Ay do pang tanay. Okay ra ang tanay. Kumusta man ang uban diha? Ha, kumusta man? Nag-snacks na mo. Sa may klaseng tipong snack sa inyo ha. Pabugnaw or painit. Kung mamainit, pwede gid mong mag-take o gamit just coffee ha. Pwede po mo mag-dragon fruit coffee ha. Oo, di ba? Indot ka ayun na siya sa panlawas po. Panintong yung kang, kanabitong dili singot ng mura ka, gipanuhot. Laitong singot nga, gipaningot kay bugnaw kay naay kay something ha. Kumbaga, nag-floating, nanay floating air. Diyan sa imbuha nga tiyan. Singot siya nga murag na energize sa imuha nga lawas. Yes, true.
2: Sana all.
0: Kung gani nga ako, nagtumar kong Astasan, oy, para po nga ma-energize po ta. Palabantag po supplement, oy, kay karong panahon, nagkikinailan, ginasya. Labi na ang atong weather condition, gausap-usap. Mauna'y realidad karon sa to ang weather condition. So since nag-usap-usap na nga itong weather condition, makaingon kang, uy, summer ang ting-ulan ka ni Adto. Naimong summer, o nga ang karon, ating init, mura pong ting-tug na, inana, no? Kita na ang bahala mo balansi sa ito ang lifestyles. Balon tagsaka litrong tubig. Inoon, daghan namang refilling station karon nga tubig. Ala, hulog-hulog, okay na, magkabu ta dito. Abalis ha, sag-asa ta, uy, kinalang kita mo gamit ang lingin. Di man po ta, di man po matambala na to atong kauhaw kung dili ta magsag-uba ng hulog-hulog po. Nga, kanabang piso gani mong ihulog, di ba? Oo, pero dakara po na siyang tabang. Na namang ginang business. Mura, give and take ragod, parehas ragod na sila nag-business o gulog-gulog na tubig. Then ang ilang pong abot, ilang man po nang ipalit o grocery para po silang pamilya. Then ka na pong naibalik yung grocery, mamalit man po na sila. O, mamalit po na sila sa mga ahente. Then ka nang sa ahente, mamalit po na sila konsumo para po silang pamilya. muraga ruling ramagyud ang tanan God. Muraga give and take rabata, di ba? All we have to do is to enjoy the show, enjoy the moment. Oh, ana ra gud di ra po ta maga di ra ta magkaguol ang tao kung naa man manaa og wala. I-balance na ginato tong una-una. Kung naapot tayo daghang kwarta, maglibog po tayo kung saan paggasto. Kung saan tayo po itong kwarta, maglibog kung saan pagbudget, makalilibog usahay yun. O, diba? Kanang, ing na kong bakak. Kung dagan kang kwarta diha, maglibog ka, ihatag na lang na ako. Okay, ato po nang ibahin-bahin sa itong mga suking tigpamina. Ito nang ihatag po nila, paagig Lord. Or unsa pa pwede na itong ihatag nila. Oh, lugawon ba? Isagol sa ilahang salagon para makatilaw po sila. Kanang salagon masagulan po tag sa kasalmong bugas. Ah, naroon na kasimple. O, oh, maglisod mo diha gastos sa iyong dagang kwarta. Eh, di rin na ako. Kaya ako po nang ihatag sa uban eh. Meaning, mabahin-bahin. Kung siya tayo eh, rapod kay maglisod maganit ang budget po. Ano na, saon ni mo pag budget ang usa ka gatos nga masurvive ni mga usa ka adlaw? Comment mo. Ni usa ka gatos pisos. Kana yung usa ka gatos pisos, gid. Walang labis, walang kula. Palit ka o gabalik dos pisos nga asin. Okay na siya. Palit ka gabalik singko nga mga palwa sa kalamunggay. Okay na kayo. Palit ka gabalik dos nga tanglad. Dos nga ahos. Tres nga sibuyas katurang gamay. Madziton manimo. Palit ka tunga sa kilong bugas, humay or mais, bahalag dalaga. Makaya ra sa bulsa. O sa pagyod nga makiri pagyod ha. Survive na. Lugawon na nimo. Iskrima ng dila oy. Gano man ni oy. Ano mga tips ba saan pag-survive nato sa tuabang kinabuhi? Kaya kung mangingapin po na padalos-dalos tagasto sa kwarta karong panahon na nako po! Pero sometimes, i-reward man ginato itong kaugalingon, di ba? I-reward nato, i-explore po nato itong kaugalingon. Ngayon di man nato i-reward itong kaugalingon. Deserve ta nga i-reward sa itong kaugalingon. Nanak yun na siya, di ba? Para sweetheart, love na love kita. Yourself is your sweetheart. Diba, imo kaugalingin, imo na nga sweetheart. Oh, diba, di na to abusaran na itong kaugalingon. Kaya itong kaugalingon, mauna ang nagsilbing, magsunod-sunod na. Kanabang mauna yung nagsilbing gabayan sa ito ang adlaw-adlaw ng buluhatan nga mamahimong produktibo, okay? Sige, stand by. I'll be right back after sa pipila ka mga painom daw.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. O paminaw na ako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
9: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
10: Si Jane Masugbud sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Ibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Gikuha na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Karon, daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot sa ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
9: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.
13: Isa yung panganin mo, Nay?
14: Lucy Sardimio.
13: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
14: Matuong.
13: Bila edad din mo?
14: Sa 28.
13: So, kasi yung panganin mo, Lucy, no?
14: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit in ang akong bana.
13: Ang imong bana.
14: Oo.
13: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
14: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
13: Nang hubag?
14: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man chag gusto pa opera kay di ako nusta kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
13: no sa mga yantil
14: nang hubag jug maayo
13: hubag tanan
14: gi kami ino hu abot diri hu asta sa abot diri sa kuan
13: punuan sa paa
14: dapat ay Mr. Radyo nga na aday kalang amigos ko pe siya ni Incha sila yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
13: ya karon okay na yung bata
14: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
13: pa di kuan
14: 79
13: so sa mga naminaw karon ron mamunsay ka istorya ni mo
14: okay magamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga ng hubag na ginang mga kuan TL di na dyan siya kabangon ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
13: amigos ko pe ray gino salamat mga idol.
15: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka na po.
16: Maria Bunangera.

0: wait, mga ka-star. Welcome back. Welcome back. Check your time hour, Philippine Standard Time. It is now 8 minutes before 11 o'clock in the morning. Ito mga oras, getod ka na to sa Nalentius Cake Shop. Nganaanay mo tang diya sa may Bulonga Ita Street, tapad sa Sonjo and DC Dry Goods sa Trading of Blue Baker. Open na sila every Monday to Saturday, Sunday. Every day na silang open. All you have to do is to connect to the owner sa iyang Facebook account, Gina Lynn Villar Morados Ilamne. And of course, nag-offer na silang mga customized cakes para sa mga customers. Nag-offer na silang cake para sa mga wedding, birthday, christening, o kuban pang special nga okasyon. Ang Nalentius Cake Shop. Andam yun na siya lang mo alagad para kaninyo mga ka-star. Kaya wala na sila gatipid og ingredients. Super duper lami kaayo. Super duper lami kayo. Ang ilahang mga cakes diha sa may Nalentius Cake Shop. Nalentius Cake Shop, gipanagiya og ginumala ni Ma'am Jeneline Elamne. Shout out po ta ni Lilith Midis and Clonar. Ang iyang assistant og tindera. When You Say Nothing at All by Alison Krauss. Requested a song ni Mike Diderix of Alabama, USA. Yep. So, this song is one of his favorite. When You Say Nothing at All. It's gonna be good to hear this song. Alright, atong let's answer our first caller. When you say yes, hello, good morning.
1: Good morning, my princess.
0: Hello, how are you?
1: I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit
0: of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of
1: a little bit of a little bit of a little bit
0: okay. Alright, Sir Leonard. Mo timbaya na ka karon, mo timbaya kadaan.
1: Oh, mo gud lang kadaan.
0: Alright, go ahead.
1: Okay, no, no, versus may good morning pa sa bayan.
0: Mm-hmm.
1: May bayan ni bayan ni Sir Ayan.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Pero
1: paano? Mo try ko pa, mo try ko.
0: Wow, lagi ya. Kembali ba? Alas 8 sa gabi eh. Tama na alas 10 sa gabi eh.
1: Okay na, kana. Kumain ako niya. Then,
0: kwan.
1: Ni okay. Bisan-san ito na siya na may Erlin aliyah ni Ate Erlin Jacinto sa Jacinto family.
0: Okay.
1: Nukaan ni Sir Daniel ni Sir Janvel then walang GM na ni Bro Marco.
0: Yeah.
1: Kanan na lang yung sense then what is it sa verse?
0: Ang say title?
1: If I fall in love again.
0: If I ever fall in love again. Sige, ito na i-play later on, Sir Leonard.
1: Thank you.
0: Alright, imbitahan sila para sa itong drama on the spot on air later.
1: Okay, thank you, sir. At ang hindi nyo ang episode 10 sa aming drama na Princess Maria ang fan. Ang gusto itong ito.
0: Okay.
1: Na, fan. Parang mga alas yung si Kapin. Salamat po sa mga support na
0: all right, basta na ka-star.
2: Ay, sikat na sikat.
0: Wala na kabawag naman. Thank you. Sige mga ka-star, mauta si Sir Lina, the partner of the man of Shibu. All right, it's time to listen one of the pangkabuhayan na showcase. Dragon of Fruit. Stand by.
3: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. You're the music star radio. Oras sa Star Radio, alas 10:57. Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, kumusta? Og welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective ways to stay healthy and active. Brought to us by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Your natural partner for better health. Yes, Doc Alan.
6: Yes, welcome. Welcome mga sokin tigpaminaw. Welcome sa mga ato ang programa. And of course, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mail. Maing adlaw nanay tatay, paluna o plastada kung asa mo na mutang karon sa inyo na mutangan. Ani na sa mga sokin tigpaminaw inyong ubos o higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpaminaw ang mga produkto like ang mga kapsula o uban panini para usab mga sokin tigpaminaw nanay tatay nga maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas. Kinahanglan ta ang donut type prevention, di ba? O dili ang ngayang kabalakan ka Dragon Mail. Dili ang ngayang kabalakan nanay tatay kay ano na natay Dragon Herbal Capsule nga 650 mg o ka donut putay Dragon Fruit Gold nga 700 mg. Pwede nyo na siya ipagsabay kung doon na mamoy sakit o wala. Ipagsabay nyo na siya sa pagtumar. Isa sa Dragon Gold, isa sa Dragon Fruit Plus. 650 o 700 mg. Pagsabay nyo buntag untong hapon 1 hour after meal. Bawa ka na ang pinakanindot kaayong nga proseso alang usab sa pagprevent sa ato usab nga panglawas kung manaama kay sakit o wala. Anakanindot ani mga sokin tigpaminaw. Kay napamatud-an na sa kadaghanan ang ka-epektibon ini. Nindot o garantisado mga sokin tigpaminaw. Walang side effect, no, di ba? Halal ni siya mga higala. Ngunit niya FDA approved. Ang uban po nato nga mga produkto ha, ay mo kalimot ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw reduce ka klase mga herbal ni ini. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kung mahilig mo sa pag-inom sa pampublikong kape, mas nindot yun ang herbal nga kape mga sokin tigpaminaw. And of course, no, mas dako o benepisyo ang imo makuha sa mga natural. Ani usab mga sokin tigpaminaw ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw ang kahumot ini like lavender ilang-ilang o sampagita. Nindot kayo pang massage ha. Netong doon ay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Nanay, tatay, gamit yun mong Dragon Massage Oil with Chubaki. Ang ato usab nga kape nga mao ang Herdmark Stream Coffee for Men. Mas tindot kayo ang performance sa pagkumbati ni Mr. Og ni Mrs. Panahon usab sa ilang pagkumbati, muhatag yun og dugang kusog kabaskog kaligon sa inyo hanga panglawas, no? Barog mga sokin tigpaminaw. Mao ni siya ang pinagnindot kayo nga muhatag og pabarog sa kang manoy, di ba? Ay mo kalimot ha. Pag ikaw naka-Herdmark mga sokin tigpaminaw, hard ang sarap, hard ang saya, di ba? With all kinds of ginseng, nga mao ni siya ang ato usab nga Herdmark Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga sabon. Katong na problema mga kaigsoonan nato silang panit. Ay mo kalimot ang ato usab lamang nga katapat niya na mao ang Dr. Punji Soap, ha. Na mamnoy bun-i up ringworm, mga baho mog ilok og tiil mga higala. Kanina gyud ang para kanaton tanan, no? Gamit mo og Dr. Punji Soap. Abag kaabag usab ang ato usab nga extra kikan sa Dragon Fruit mao ang Case Skin Glow Power Whitening Soap, ma. Nindot kayo mo pahami sa atong aping, mo paputi usab sa atong intiro kalawasan. Di pugka manimaho ang ini nga klase sabon mga sokin tigpaminaw. Case Skin Glow Power Whitening Soap. Kotis Hamis, like artista ang resulta, ha. O na ikala, ang ato usab nga hiskutanan karon. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato ni nga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya Bisaya, Soga, Mindanao. Basta ikaw naka Dragon Fruit Gold o naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado imong lawas ligunon hangtod sa hangtod.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
4: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta na ka star, sika!
8: Maria Bunangera!

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Hello. Hello, is it me you're looking for? Anyways, yun na dumog ang kantang nagulungan, Hello by Lionel Richie. And in my dreams, naka-experience na mo ng nai mo, hello ni mo. Hello, is it me you're looking for? Nice one, oh. Hello. Oh, Jamal? Is it me you're looking for? Oh, ikaw lagi akong gipangita. Ito, check ka lang, oy. Bitaw, kinimong kanta, gitalit ka na to sa Herbs na med, parmang tigi mo sa lunch capsule, lunch copy, oy, lunch liniment. Tawa-tawa si Sir Vicar Megaman of Galena Beauty Soap. Kundi madungog dire sa Star Radio tayo sa ilang programa matag Lunes sa Angtod Sabado. Ala una ay media ang takna sa hapon pagkahuman masunod ay ng Balong the Great. Herbs Meadow Pharma.
2: Sana all.
1: Iyan mga ka-star. Ako sa batang masalamatan ng Amigos Capsule nga doon ay 15 ka mga nagkadaing mga sagol ang matambal sa nagkalainlay mga sakit sama sa ubo, hilanat at sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule. Madungog dire sa Star Radio tayo sa nangilang programa. Matag alas 6 ang tod, alas 6 imidi ang tagna sa gabi. Lunes ang tod, Sabado uban ni Kuya Angel Blaze at Chason. Sogbo, mapalit ang Amigos Coffee. Amigos Capsule. Sumalbo Almo, Albal Pharmacy, SGN Pharmacy, Sinatilan Weaker Pharmacy, MPG Drugstore, Royal Pharmacy, Shelmo Pharmacy. Sa Dalaga 3D Pharmacy, H&H Pharmacy, sa Malabuyok, St. Jude Pharmacy. Sa Dumanhog sa Dumanhog diha oy dagan kayo po dehang mga produkto sa Amigos sa Capsule. Sa tanang mga pharmacy butika mapalit ang Amigos Capsule mga ka-star dire sa Tayasan, mapalit diha sa may Ike's Pharmacy, Angel Pharmacy og Curie Pharmacy. Diha sa may Bago Tayasan, mapalit diha sa Panimalay ni Sir Boyax, love you Karina. Nagkabulol-bulol man ta oy. Nga na meneng nagkabulol-bulol man ta. Siya may na. Una di haron. Salamat kay ni Boss Angel Blaze sa son. At ating itimbayan itong mga kagsunan. Labi na siya mga Tayasan nun. Advance Shopee Fiesta. Desperas man siya Tayasan, no? Nagma ang fiesta. Sige, Happy Independence Day. Kalayaan sa tuang nasod. Ganahimong gawas nun. Di po nato abusaran ang atong pagkagawas nun po. Sometimes kinahanglang na po tayo limitasyon. Di pa, speaking of democratic system form of our government is very amazing. You know why? Di ba? Dunay freedom ang mga katawahay. Muratag mga pati na wala sa halwa ba? We can fly wherever we are. Yes, and that's gonna make us happy. Di ba? Happiness cannot be buys. Yeah, di ba? Maguna yung pinakamain niya. Hello! Hello! Ito na. Shout out ko, Ma'am Eva Quijada, Orina of Dubai. Nga for sure, nagbiyahe ka ron o train. Pero may magini siyang kasakay o train dia diya sa may Dubai. Going to work. And of course, kita nakasakay po tag-train diri sa Tayasan. Okay! Once in a lifetime. Shoot train. Ayan mga ka-star. Sige. And good evening also to Mike Adidorex of Alabama, USA. I know he is busy right now. There is evening. And I think the time there in Alabama, USA, it's gonna be 10:11 p.m. Is that right, Mike? Yep, anyways. Now I know. Anyways, thank you so much for being updated of the time between USA and the Philippines. Because we're gonna be ahead 13 hours ahead from USA to Philippines. We are now Friday, but there is a Thursday, right, Mike? All right. So they are late, but they are advanced in technology.

0: Yup. Kung diri sa Pilipinas, kita gadaro. Dito ga traktora na. Kung diri sa Pilipinas, kita ga kamang. Dito gad agalupad na. Kung diri sa Pilipinas, pero di bali ang mga Pilipino. Grabe pod ka mindset, diba? Pero ipagtanggol pa rin natin ang mga Pinoy. But, bitaw, inaari mo, tibo kalibutan, magtinabangay ramanggan. Diba? Tinabangay rin na siya. Sige mga kastar, tangi ang natuwang drama on the spot on air segment later. Sa ko nga pagbalik for now. Paminaw sa tag mga advertisement. Stand by, din nilang siya 98.3 FM Star Radio. Okay, basta na kastar. Sikat!
1: Si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Namun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bagi size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
2: GTX 500. Mabalis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
2: GTX 500. Mabalis sa mga butika.
4: Kita balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang unsa ba isa o GTX 500.
5: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kanihang sakit. Ihan murag ni muminor ba og mata tumar kita sa district ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abtik ba siya basta naka street og tumar ani
5: sa so, wala pa siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am
4: nang luyahon siya
5: luyahon
4: nya dali siya magubo magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabaho ani
5: so unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
4: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na
2: Number 1, Junie Angkuan,
4: may PC. G3 Bayo o
2: kanang TX 500. GTX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
6: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras. Mo ako itong mga walkawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Footnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. makasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Ako si Merinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Servicare. Kanang tulo ka product ni Ram Allen, maunay nakaayaw sa akong balatian. Sa kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan, munay naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, mula na akong gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo, inom ko no nga. Wala pa'y kaon ng dance o UAID. Munang isigil akong inyong ganon. Hantod ka ron. Hintog lang akong dawas. Mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Allen.
10: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live
11: yes,
10: more.
11: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
12: Merna Bromo.
11: Pila edad nay, kusgan nay?
12: 60.
11: Dugay na ka nagamit o Amigos Coffee nay?
12: Dugay-dugay na yun, pagsukuan-ani.
11: Pagsugod yun?
12: Sugod, oo.
11: Ano ni gamit mga Amigos Coffee na yun sa may mong gigamitan?
12: Sa akong high blood, o sa akong bana high blood po, niya karo ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
11: Ah, okay. Sa una day nay?
12: 180, 200.
11: Muna yung blood pressure ni mo?
12: Oo, bisaga inong pagkumpara sa high blood.
11: Karon wala na kailangan gino?
12: Wala, wala dyan.
11: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
12: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
11: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na'y?
12: Matuog.
11: Barangay.
12: Barangay, oo.
11: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na'y?
12: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
11: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatundan. Salamat mga idol.
13: Amin ang dang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
14: Nabilin bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kay sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadugog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoong. Abti kay sila atong matay nga kung silang gipainom. Manginaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
13: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili dyan ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Maria Bunangera on air.

0: Alright, mga ka-star, na natas itong drum on the spot on air segment. Tapos ang China, medyo na pikan lang to tagamay. Sir Leonard, nasayap kong pindot, Sir Leonard. I'm sorry. Alright, yes, hello, good morning, Sir Leonard.
1: Good morning.
0: Good morning. Akong gidawat ang akong kasaypanan sa pagsayop nga nga, nasayop sa pagpindot. Oo, tatahakin man, tatahakin man ang mundo. Dili na pwedeng, di pwedeng magpaligoy-ligoy pa. Kumbaga, siyag tinuod pa yung naend na ko ang kula. Ay nako, hashtag si Piatas Pindot. Oy. Sige, Sharina, di-recap ang imuha nga, ang ato episode kahapon. Go ahead.
1: Okay, ang mga kasar, no? Atong si pagtago-tago ni Rosa Bidjan, napagpag sila sa usa ka lugar nga wala pa sila yung nakahila. Unya, kanit lang na ang gisugo si Jan ni Rosa palitong mangga o ginamos o kung sa pato. Unya, si Lola Iska nakadumdam na yun sa ilang na yung matangan o binakarilo na si Lola Iska dito. O di na tamalangan, ani ang sumpay niya, meaning atong sugilanon, puslo, naso.
0: Lights, camera, action.

0: Jan? Jan, pagmataba. Gipukaw tika kay... Lami kay ikaon o kuan ba? Kanabang sa ko ng... Kanabang ganing green pagkaon good sa dagat good? Kanabang green gani ba?
1: Kuan, dahon sa baya pa?
0: Dili! Katupang ganing green nga murag lumot. Katupang nasa, nagtapot gani sa bato.
1: Mataw naglato.
0: Oh, kuan ka na?
1: Ay, ay, pero ako sa mga lang.
0: Sige na ba, pagkuha ba? Kailang making ikaon.
1: Tumukado mo ng bata.
0: Dili gani ka, dili gani ka, dili gani ka magkuha. Ako'y mo ato. Diyan na ka, oy.
1: Ako rito.
0: Jan! Giapas na ka diri, Jan. Dugay ka, ayaw ka. Uy, ayaw na lang nagtiwas sa kuha, uy. Ay, ayaw na lang na. Basta kay... Nawala akong gana ng pagkauna noon. Kaan ka nang mangwatagsihi. Mangwatagsihi. Nadaghan kayo, oo. Oo, kadaghan na yun. Kani mo itong panguhaon? Nagdala ba ikong baldi yung kabo?
1: Sino?
0: Oo. Kana. Kana. O ka ba? Di, pagpato na ito ni Kestang dagana, gid, oy. Ay, manglangoy na lang sa ta. Jan, manglangoy ta. Jan, magdala. Nagdala ka ni kong baldi yung kabo. Duple kayo ning akong gidala. Ibutang sana, ibubo sana diya sa baybay. Ay, Jan! Punita ang mga sihikin ang ikon sa balon! Nangabong ka! Hmm, kalamiso siya ba? Sa sihikin, Jan, uri!
1: Paya!
0: Hala? Jan! Naitaw, Jan!
1: Oh, isa mo rin? Oh, da, da yun!
0: Hala! Da. Si tatay si Toy mana!
1: May pusing niya, Tay!
0: Tay, da yun, diri tayo si Toy!
1: Ay, di mo po ang hipon!
0: Hala! Hala, kalami lagi, Ani! Hala, Jan! Di na lang na ako tiwasoning niyang sapo. Di na lang na ako tiwasoning sapo sa sihi. Kanin na lang dala ni tate si Toy. Hulo, ay kalumi. Agod, Ani.
1: Pag ginagina din, kaya kasing mahal.
0: Ay, Jan. Jan. Jan.
1: Oh.
0: Nadagoy at Sara sa tong silingan. Basig na sila at Sara dito ba? Dabaganing kapayas, baganing binagras. Ay, basta kutob sa tong silingan. Ila-ila ha. Ay, basta. Wala giungo diri. Uy, tanawa nga. Okay, ramanggunang na itong mga silingan. Balipog ka. Ay, og dili ka ako. Ay, unsa may toyo ni mo dirito?
1: Yes, sir.
0: Kapayas? O saot mo nang nakapayas? Dari mo may kapayas? Dari sa bye-bye? Ay, makapalit ka na doon. What to ka dito, syudad-syudad? Dito, slong shot? Ay, mupli, tara ka dito 20 centavos. Makabot na ka.
1: Ah, Assalamualaikum.

0: Amo panimalay, anak ko naman dai kusunod da bulan. Amo balay, puro na lang lingin. Hasta akong tiyan, nahimo na pong lingin. Murag kining balaya, puro naman lingin. Bili na kapalit og pagkaon, og walay lingin. Ang atok, bisag lapad, lingin. Amo pong bintana, bisag rectangle, lingin gihapon. Amo pultahan, bisag rectangle, lingin gihapon. Amawan ako, oy. Katong... Amawa dyan ako, katong nangala ko. Luig kayo kumbana. Nagkapandol-pandol in tawon.
1: Abay?
2: Ah!
1: Kumusta naman ka?
0: Okay raman ko.
1: Murag hapit ako mga nasla.
0: Lagi ay. Nakaanak ko naman tingali ko ani sunod bulan.
1: Kanda yung mahal, di offer si tatay si Tena kung trabaho.
0: Ansa?
1: Dahil di offer si tatay si Tena kung trabaho.
0: Ansa trabaho ah?
1: Kuan, kuyo ko niyo na kuan. Mangisda.
0: Kuyo ka? Mangisda?
1: Oo, hindi ko kamamulang mo eh. Dahil na naman ko rin tayo. Isang mulang tayo ako.
0: Hindi ko masugot ay.
1: Ano mo?
0: Basta lang, hindi ko masugot. Ganun mo, hindi magmamagulutan. Tuto, makapalit raman tag-is dati nga lang, makahali ng tagbagol.
1: Ayaw na
0: diba?
1: Ikay bahala. Saan ba tayo? Ito lang gabi mo.
0: Si Lola Iska tingali na.
3: Gabagood
0: bitaw na siya.
3: Nabangit po ko ninyo, oy, kay gadala kong mga pagkaon.
1: Sige,
0: ato ka taon.
1: Ola na, nanay ko lang.
4: Akong kasing-kasing
0: Ah, tabagi kong dalaan eh.
1: Okay,
0: nakadawat man tag... Nakadawat tag ayuda. Oh, nai lima kakilong bugas, nai tinapa. Oh, naapoy noodles. Oh, ay, gikaluyan sa ginoin taw ni inyohang apuhan.
1: Pero,
0: Ay, krisis ang panahon, Daman po ko'y kailan nga kumarin ako nga arang-arangan po. Doa ko nagpasabot ha nga ayuda ni sa gobyerno, pribado ni. Magpuyo di adyan. Taman pa akong takaron. Dili ni ayuda sa gobyerno. Kay kuan man na, na yung mga kuan kalamidad po riyo palayo. Ramaw, manggo naman tingguwa. Kanini, pribado ni nagtabang nga to. Oh, may nalaman ko noon na malugaw na to. Kaya apil man sa tika, kay balo manggit po ko nga, talabangon po kaayo good mo. Si Rose niya, yung mag-alanak po na sunod.
1: Kumahanap kayo si Rose.
0: Oh, sige na. Aray, unsa maning hagdana. Oy, gianay naman eh. Agaray.
2: Agay,
0: o anag yun, noan. Nikago to na kong tohod e ng kalakiha dyan eh. Dyan, naon sa labas. Like on ba matong akong hagdan dito sa kumpaya?
1: Pero sila kay, linin mo kong palay sa amin. Ang natin mo kong
0: palay kay, nagdala po lamang po ko direk martelyong tegi. Buguban pang mga galamit to direk. May dala magamit-gamit po na mo direk. Kahilig man po kagpanday-panday, diba?
1: Sige na. Salamat kanina. Ano ko, pag-isipan sa muna ni Alois na kayo, ako nang i-arrange yung mga dala.
0: Sige dyan. Biyay sa amin kay mag-istorya mi ni Rose.
1: Sige na, sige na. Sige na, arrange ka sa kusina na
0: yan. Sige dyan. Rose? La? Makalingkawas sa unya ta sa tong kalisod. Makalingkawas sa unya ta. Bitaw. Sige lang. Dito magpakawala sa paglaon o ban sa paningkamot. Astang tiyan ni Rose na lingin na po di ay. Si Aw mo yung drabaha. Puro mantanan lingin. Okay. Ito, okay, disclaimer lang ning natong drama on the spot on your segment habang ka star. Anyways, wala ka nalimtan, Sir Leonard?
1: Sa pamang ko, Francis Nicoan. Nicoan, ni Ate Alma. Ate Alma is happy there. Ni Sir Mike. Sir Mike, ni Nicoan. Ang rungwang na to.
0: Okay.
1: Salamat na, Francis. Salamat sa inyong mga kasaya sa inyong pagkabuna sa drama.
0: Okay.
1: Salamat na, Francis.
0: Sige. Narin ka na pa, basta na ka-star.
1: Sikat na sikat.
0: Alright. Thank you, Sir Leonard. Alright, balikan na tamo para sa last portion sa programa.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh yeah!
9: Let's get it on.
10: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
7: Hard Mama.
10: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
7: Mag Hard Mama. Extreme na.
11: Ako si Nerica Tisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang minus did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat, Ate Arlene. Salamat kayo, ma'am.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton.
9: ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
14: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
15: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
16: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
17: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
18: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga-barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog. Gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang sa

0: right, this is the last portion of our program, sa morning pasada nga programa. Na nakapaspas ang panahon na itong mga kastarte. Oras sa Pilipinas, 8 minuto sa dili pa mag-alas 12 sa kauduhon. Paniod to na mo, ang uban humanag paniod to. Ang uban wala pa po. Maong from 11 to 1 p.m. maginay standard nga ting paniod to. Kung di mo ka paniod to alas 11 sa Pilipinas. But depende na sa estado sa inyong kinabuhi. Oh, depende na sa sitwasyon po. Kaya panaglit po, ugutom mo dyan ka. Dili na yung kakakuan bantay sa oras nga mauna na ikalaon. All you have to do is to kaon git kung gutmon ka. Alright, atong i-sing it. Let's welcome our last caller. Yes, hello. Good evening there. Mike, the directs of Alabama, USA. Hello.
1: Hello.
0: Hi, good evening. You say you want to
1: start something. Good morning.
0: Yes, nagbailo anay na taanig morning o evening. Kumusta?
1: I'm sorry, I didn't hear you.
0: Kumusta ka? Kumusta ka?
1: Mabuti.
0: Mabuti. Very good. Oh, what are you doing right now?
1: Just flying here, moving off.
0: Oh, because there is evening, right?
1: Yeah.
0: So you're gonna be fine. Thank you for always following 98.3 FM Star Radio. Tayasan Mike the Directs. Okay. Thank you so much. Okay. Salamat kayo. Salamat.
1: Salamat.
0: Yeah.
1: Salamat.
0: You do wanna shout out?
1: Yes, I would like to do a few shout-outs.
0: Okay, go ahead.
1: I want to do a shout-out to all the listeners out there via Facebook Live. And, of course, the listener via Radio Set. I want to do a shout-out to the station manager and owner of the station, Ion Lajito.
0: Okay.
1: And to you, of course, DJ Maria, the hottest DJ in the world.
0: Ay! Sana all. Grabe ka naman, uy. Ayaw palabiin. Sige, continue.
1: Yeah. And to, of course, DJ, bye, Runny, bye.
0: Okay.
1: Yummy. Hey.
0: Mm-hmm.
1: By Ray.
0: Yeah.
1: Mama Eva.
0: Yep.
1: Linda Alejo. And our General.
0: Yeah.
1: And to all the followers of 98.3 Star Radio, Tyson.
0: Okay.
1: Then a shout out to the Jaquinto family.
0: Oh. Okay, continue.
1: Yeah. Yes, them. And then I want to do a shout out also to the people who were affected in the earthquake and the tsunami. We want to pray that you're doing all right and you survived. And to those that didn't survive, we want to do a shout out to the relatives and pray that they're doing okay.
0: Okay. Thank you. Thank you, Mike and Diderix. So, you have something missed? The shout out?
1: Yeah.
0: You forgot or something you've got?
1: I want to do a shout out. I want to do a shout out to.
0: Yeah.
1: I want to do a shout out.
0: Oh, be careful, I'm thinking.
1: Yes, her name. Oh boy. How is your name? I am cross and let's see.
0: Ah. I was already played that song, When You Say Nothing At All, by Alison Krauss, right?
1: Yeah, When You Say Nothing At All.
0: Yeah, I do.
1: All
0: right.
1: DJ Marie.
0: Thank you, Mike. Thank you, but we're running out of time right now. Walang anuman. Anyways, thank you, Mike, Eddie Durex. Good evening to you there. And good morning here in the Philippines. Thank you for participating at my program. And let's go. Basta na ka star. All right. Bye-bye, Amping.
1: Amping, God bless.
0: God bless you too. Yoin. That was Mike Diderick of Alabama, USA. Ay, salamat po sa Jury Customized sa Printing Services. Thank you so much. Ma'am Neri Kaka sa Trias. Ginanimutang diya sa may National Highway Bunga Tabotaya sa Negros Oriental. Pagalayang branch sa Jury Customized sa Printing Services na diya sa may National Highway Palas Lantaya sa Negros Oriental. Open na sila every Monday to Saturday. Alas at susubuntag taman alas 5 sa hapon. Jury Customized sa Printing Services. Providing excellent quality on your customized printing services. Iyan mga ka-star, salamat ka ayo. Ayo sa Bonavite Shop, Anstasign, Amigos Cafe, Amigos Capsule, and of course, Sheva Essential Oil Herbs, Meda Parma, and Alencia's Cake Shop. Mamiba Kihada, Orida of Dubai, thank you so much. Oy, dagan kayo, salamat sa iyong pagpaminaw. Oy, ato pa rin ihabol. Atong iapas kining binsay diri sa Colantex Line. Matat pa diri. Good morning, DJ Maria. Bunga Ngera. Good morning to you and to my family. Sa iyong mga sa ayungon. Tayasin and have a safe trip sa akong pinsay. And yahang baby traveling back to General Santos City today sa akong husband. Na very excited mabalaan ang gender reveal sa mong first baby. Advance, happy fiesta. Tayasin, it's me, D. Sorinio again. Ayan. Sige, D. Sorinio. Naraba kay daog nga asta sign. Sige lang. Kopyaan ako yung number, ha? Alright, sige. Kung occasionally, pwede po na nimo maklaim diri sa story di tayasan kung nakagtayasan. Para makabisit po ka sa station, if ever, mangani. Pero i-message po di ka. Kay basin po, layo-layo po ka napita sa iyo. Gani. Anyways, dagan kayong salamat sa iyong pagpaminaw, ha? Dili na kita mo matag sa tag sa pagin sa pag-shout out. Pero palangga, may tamutanan, ha? It's time for me to say bye-bye. Kay oras na gyud sa akong pagpanamilat sa kahanginan. At kay alas 12 na gyud on top. Sangalan sa mga station managers. Sir Ayan Haniela Hatog sa kinatibog ang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sige, apon kinilang siya.
2: Maria Bunangera.
0: Ako may ingon, bisa na loka pa kaman barog o padayon sa unahan. Galbas ka natong tanan. Enjoy the rest of your lunch. May pagpanayon to bye-bye. Ang pingugan po. I love you.
2: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
7: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw. Mm-hmm. Unsa ning horny goat, Doc?
8: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ania na sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw maupod ni ang muhatag o gadugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail no tungod kay di na kaayo muhatag og dugang nga pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang hard max extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Nga aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan no nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period no and other conditions mga sokin tigpaminaw. And additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat no to treating sexual dysfunction mga higala ang horny goat mga soki nako nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions including mga soki tigpaminaw madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat no pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone no unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa hard max extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on no na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape at bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw madungog ninyo ang mapapalit usab sa nagkanayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
7: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
8: Mm-hmm.
7: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
8: Yes.
7: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
8: Okay.
7: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
8: Kun yes.
7: Ididok o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
8: yes.
7: o kababainhan.
8: Mm-hmm.
7: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok no
8: yes.
7: sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw. Ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
8: Okay.
7: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw. Palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Uy, Jai! Ano man ang iyong gisulod sa sako?
11: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
10: Uy! Wala baka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita o mga basura sa sapa. Kaya makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang itabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga itong mga sapa o mga suba.
11: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
10: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata o ang mga delikado. Ang malata, himuong abuno, ang dili malata, i-recycle o ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag o kadaot sa uban.
11: Ah, Sige, Zay. Salamat si mong tambag. Sugod ka ron, ako na lang yung
12: buwan. Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan.
13: This is Amapola Broadcasting System.
14: Let us love.

0: anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatian nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa mga Garay. Kini atong programang Tudling sa mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o giun man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi po na itong mga product no? Sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Nagkantang mga produkto. Ay, ubay-ubay. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Labagantay Wonder C Plus, no? Oh, sa'yo, may isgutan na ito sa'yo. Di po, no? Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet, capsule. Kompleto na. Alang ka din yung tanon, mga pinalanggan ding paminaw. Sa dihang gipangita ko ang kalipay, nahikaplagan ko ang kasakit. Sa dihang gibaktas ko ang kahayag, misulirap ka na ko ang kangit-ngit. Daw sa gidula-dulaan ako niining kapalaran sa kinabuhi. Mga samad nga nahiaguman, dili na mada og tahi. Kanang mga adlaw, inanay nga namingaw. Kaya akong minahal, wala na nagpatimaw. Naisama na lang ako sa bulak sa hardin nga awaaw. Wala na duawa sa mga buyog o galibangbang o wala na sidlaki sa haring adlaw. Ang akong mga luha, naglumba sa pagdagayday niining api. Mga kasakit dili na maanto sulod ni ining kasing-kasing. Ang ako mga pagbakho mo'y nagapabanha sa kaadlawon. Sa mata gabi ipanganduyon ko na lamang ang kamatayan. Kung unsa kapaspas ang imong pag-abot sa akong kiliran, ingon niya na usab kadali mo akong gibiyaan o gitalikdan. Pagbiya nga wa ko dama nga imong mabuhat, maong ako karon naghilak kay ang imong gibuhat, dili ko gayon madawat. Walay gabi'i ug adlaw nga di ko ikaw mahandog. Saksi ni ana ang mga panganod, bulan ug mga bituon. Walay higayon nga di ko ikaw hilakan. Saksi ni ana kanunay ang akong banig ug unlan. Gilunupan ako sa mga luha, gumikan sa tumang kaguol. Kasing-kasing kanunay nagpidok tungod sa tumang kangulngol. Sugdan ko na lamang pagkuykoy ang akong kaugalingong lubnganan. E kung wala ka sa akong kiliran, kinabuhi mahimong way kapuslanan. O kung niining kinabuhi, adili ikaw ang gitagana sa akoa. Sunod na kinabuhi, pangitaon ko ikaw pinangga, bisag asa ka pa. Haron mapadayag ang timos kong gugma. Dili malabuan sa bisan kinsang binuhat niining kalibutana. Kaunang panganti, alang ganin yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw!

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nanabot, nabot ng Australia, America, China, bisag ah, lang yun. Nabot ng atong haplas ng Wonder Herbal Oil. Kay paborito kayong gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, isakitagtian, mga mabdos. Gamit kay ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimonya, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
2: Kisa kanini, ma'am?
3: Si Bibi Saladaga.
2: Bibi Saladaga, taga?
3: Kalulat, Bonifacio, Misamis Occidental.
2: Sige, saldiin daw mi ma'am kung nga unsa kay epektibo ang Wonder Herbal Oil.
3: Ang Wonder Herbal Oil, sir, nang alas 12 sa gabi, gisulan ko o piyan. Dayon, kanangi ang nagtulban kay ko kay katulod yung ko na niatos among PR kay ng kalibanga di ko sir pero tigyong tuwala sa kong tiyan dahil wamang di ko ilang naunahunaan na tambal sir kaya wamang ko iandang laing tambal. Ang kanang Wonder Herbal oil maoy akong di
2: haplas
3: gano'n mo kong kanang tubig sa tasa o akong di patuluan o katulong turo sir gayon
2: imong ginom
3: kung kaya ka alas 12 sa gabi eh. Kaya yung paginom ko sir maurag yun na kauli pag inom na ko agid at tig sila ka minuto na aulian di na nga kong kanini ang sakit-satiyan dayon. Kanini ang nawala ang sakit-satiyan. Wala na kong nagkalibang katulog kong nagkalibang sa din. Pagkaugma akong gutuhan sir, bisag wala pa. Kananaang wala na mabalik ang sakit kay Juan. Kananaang katugyo na kauli. Ang akong pagtuogid sir, maugyoy na kauli. Kaya wak magilaing kong tambal ginom dayon. Ang akong kong anak pagkabuntag mo, tanahon dito sa sing sakit sa tiyan, ang akong anak, ngayon ko siya masakit akong tiyan. Yung kung maadili ko kay gabi, nagkalibang ako, ako ni Imali, kaya mo gini, tambal gabiin ako. Sa una sir, nagpukakalibang ko sir, na nakaadto yung ko doktor, pero karong kaluoy sa Ginoo, wala yung katungtuar yung tambala mo. Nang hindi ko kawala anang Wonder Herbal Oil sir, nagpalit ko.
1: Ilana, ganindot. Muna yung nakanindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Wonder Herbal Oil. Muna nga plus ng way kaparyas, kanang na i-tyler, dili na mo ah, uy. Huwag yung milabot, ana. Kanang na i-tyler, huwag milabot, ana. Kanang Wonder nga WO, huwag milabot. Kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Na nakanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy pon. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni di mday ay. Na, ya kay di mday mao imong napalit. Imong yung liliyon kay na manay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili gyud ka. Una yung pinaka-importante nga mulik-lik yung kakay na imarka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Niya, kana nga itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang lang mo nag-vitamins na nga itong mga kahayupan. Kung busi ka tuumog tao lang mag-vitamins, pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Kaya ang pinaka-dabis nga vitamins, Wonder Animal Vita. Eh, maminaw ito. Testimonya mo ni. Gagamit sa produkto nga Wonder Animal Vita.
2: Pangalan o kumpletong address?
3: Chris Barunday, sir. Taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
2: Sige, salti daw mi mambi kung nga unsa ka epektibo ang paggamit aning Animal Vita diya sa inyohang mga alagang hayop.
3: Epektibo gyud sir kay kanang mga manok namo amo mang gibutang di Animal Vita epektibo gyud sir kay nagsakit amo mga manok mga ulian man. Mga iro among gipasulayan ang iro pud namo sir. Among gipakaon na abtik pud kayo. Alahe gyud sa una og karon sir nga nakatik sila sa Animal Vita.
1: Ingon ana. Kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Nito po kayo. Pag magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin mani. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
2: Ano sa itong pangalan, sir?
4: Lisi kagula, sir. Taga Paradise.
2: Okay, so di daw mi kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
4: Agong ika

0: Simulig yun sa 10 number plus. Kini akong asawa, sus, porbida. Nagagoon, naging ko kayo. Kay, ipa-admit ako ni doktor. Iyan mm-hmm. Karoon akong ipa-ultrasound. Tingin ko ng doktor nga naada ko bugol-bugol sa iyahang matris. Kuha mo ko na siya, sir. Kini, upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo. Ako yawan na kay ko sa kong asawa. Lindot daw ni 10 number plus. Ikaw, ako ka nagisting. Ano, daghan kayo mga tambal nga resita sa doktor. Isuko ko sa kong asawa o papalit sa resita sa doktor. Kung ako mutuman, alam kong ipalit ang 10 number plus. Ang bitron, ang wala ba na ma-plug yun, may importante, may agong duwa ka estab ang akong ipalit. Akong asawa, sir, karoon sa Diyos, naulian din, sir. Huwag ito ilain nga, man, maura ito iyang naayuhan, ang wonder ba na ma-plug, primero na akong patumar niya sa isa kadlaw, katulong ako sa gipa, inom. Sulod sa duwa kadlaw, ingin na akong asawa nga, may love, matayang undang mga akong dugo. Ha? Tay,
1: ito siguro,
0: hindi
1: lagi ng Wonder Banaba Plus. Diba? Nanagay piktibo ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Aminaw karon kamulo ko nag-onboard pa. Shoutout ko akong duwa ka mga anak. Gikan ni Lisa Salva Balingasan. Greet ako akong banas, Rinaldo Maugot. Nag-greet si Teresita Maugo sa Sudaco, Batubato, Davao Oriental. Retang ko kay Ariel Bintazar sa Ipil, Sambuanga City. Sambuanga City, Bugayni. Salamat sa pagbasa, Kuya Rose Obigacos. Taray ko sa Argilis Briones Acopiado Tulin Paluso Family. Umbana si Marcos Paluso ang unduha ka anak, si Janjan o Jai Jai Paluso ang tanang taga Sinaman di Pulog. Garay Marifi Argilis sa Barangay Sinaman di Pulog City. Kining nagamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamin sa Vitron Drops. Para imong anak, dili magsige og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak, dili mahila, hilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron Drops.
2: Pangalan og address. Okay, istorya ay daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
3: Pagkatawa niya akong bata nga, kaning 1 year, o upat ka bulan ka ron, kaka nakaingon nga, kanang malurot daw ng mga pagkabata, o pati ko kayong gamay niya, kanang may unang makalakaw, o dali-dali-dali, dahil kadihang permintin ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kai, na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
2: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
3: Dapat sa kabulan, dayon hanto ng pulo sa kabulan, Vitron Drops, tapos na, mawto nga, abtik ayang bata, dayon, kung ano among mga silingan nga, nindakaw na kung ang bata, dayon, unuran na daw. Hanto, ganado kayo sa matulong, mukaon, dayon sa mga sakit-sakit.
1: Ingon anak, ganindot, no, mga pinalanggang tigpamina, mga tong Vitron Drops. Anang Vitron Syrup, maayo po na. Para po na sa mga duha katuig nga bata, tamag 12 anyos. Anak, pili ang pagkaon, bugo-bugo os klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang oga hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mugamit ka anang atong Vitron Syrup. Ay, maminaw ko na may testimonya anak. Di may nagamit og Vitron Syrup mo ay magpamatuod sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
2: Ma'am, mangutan ako anang kwan, kalabot anang Vitron Syrup. Mo na ang imong gigamit sa katong nagkumbulsyon ang imong bata.
3: Nagkumbulsyon siya, sir. Magkumbulsyon siya o alauna. Mabalik siya o kumbulsyon, alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Hindi ko katulog.
2: Kanya, imong, ipatuman ni mo anang Vitron Syrup.
3: Palit na po ko. So, inom na po siya karon, sir. Okay na ba po, sir?
2: Okay na kayo ang iyahang lawas.
3: Tulog, iyang pagkaon, so, iya pong pagkaon, iya pong una-una. Naramangan siya, sir, sir. Upat ka tulog na po siya, gayaw-yaw.
2: Sige. Kinsa ganin eh?
3: Evangeline. Gumo, sir. Ako ang address na adri ko karon sa Grand Sanito sa nito, Bugay.
1: Ingunan na ganindot ng ato ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad ng 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lolo, si lola, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng Vitron Tablet kay naanay vitamins na po na iron. Paminawa ang testimonya sa nagamit.
2: Kinsa gani pangalan na to, ma'am?
4: Si Rosie Stable Aslag, taga-Tumpagon, CDO.
2: Ma'am, nakagamit na mo sa Vitron Tablet?
4: Oo, nakagamit na po, kuya.
2: Onya, kumusta ang resulta?
4: Maayo ka ay sa tanang tambal. Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
2: okay.
4: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy.
2: taas-taas na gid kayo ang imong pagkatulog, makatulog na gid kag tarong.
4: Oh, makatulog na kog tarong. Maayo gid ang bitron. Nagpasalamat pud ko sa inyo, sir, kay nakakuan pud mo ana nga tambal nga para gid sa dili makatulog.
2: Mhm.
4: Basta naghangyo ko sa tanan, pareha nako nga dili kay makatulog nga mopalit gid sa inyong produkto nga bitron tablet.
1: Ingon ana kanindot ang produkto nga bitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Magpagaray ko kang Dusano Duhak sa Inchikay Gasoline Station from Sandy Duhak, Maniayay, Lianga, Surigao del Sur. Salamat kay ni mo Kuya Carl. Shout out mi diri sa may Palaw-Palaw. Kauban ako si Darin, always gapaminaw tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa. Rita ko akong self nga broken. Mo-request po gugsong. Nandito ako from Marmi Luza diri sa Kalawit. Sambuanga del Norte. Pagaray ko na Rina og Bikbik. Nagpagaray si Boy Sals taga Hingoog Talon. Katong mga heblaron ba? Diba po maing magkumpiyansa rong panahuna kay tungod sa pagkaon siguro na to, kalit lang yung atake ng heblan. Nah. Blimag yung kakong matake na. Labi na mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakwan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan mag-inom ka kada adlaw og Wonder Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas makaagi gyud, no, aron di mo taas ang pressure, ha? O nang mo gamit gyud ang Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Atong mga gagbayg bikil, daigsaka ng inyong dugo niya, daigsakit ng tangkugo. Na! Pag-inom og Wonder Cardio Care. Dayon katong atong mga kaigsuonang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa magyo ko nga di mapuka mo angkon og na kay almoranas. Kinsa ni almoranas, butasan kamot. Yeah. Wa gi mo angkon na. Pero magsikreto na lang kag palit og Wonder Himo Aid para imong imnon para mukupos ng imong almoranas aron nga dili sakit unya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ah, aminaw, kung napo kay colon problem. Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamin. Take note nga atong lawas, dili kamaong muproduce og vitamin C. Wala gyud capacity atong lawas nga magproduce og vitamin C. Ang vitamin C sa atong lawas, ato ginang makuha outsource. Usahay gikan sa pagkaon, gikan sa prutas. Pero pila naman lang katao karon ang mukaon og prutas kada adlaw, mahal man kay kilo, no? Wala pila naman lang po katao karon ang mukaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, murag wa naman kaayo. Kaya naanad naman tag kanang mga instant ng mga foods, no? Mao nang akong advice nimo mag-inom kag Wonder C Plus nga capsule, no? Kay kanang atong Wonder C Plus nga capsule sangkap na sa mga vitamin C gikinahanglan sa imong lawas aron di ka daling hilantan, subawan, ubhon ug uban pa. Naputa yung Wonder C nga syrup, no? Katong mga bata nga 2 to 12 years old, atong paimnon og Wonder C Plus nga syrup, ha? Ay mo kalimot kay maunay available nga produkto nga pwedeng gamiton para makalikay ta sa posibleng mga balatian. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, ginan ka na. O, ginan po kahit nagpangapi. Kaya muna hinungdan, mitaas na imong sugar. Ginan ka na. Di ba mo na yung mga kwan? Ginan ka, ayaw nagpangapi. Kaya kanang imong kapi, muna hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kaya nang hyper ka, na hyper acidity ka. O, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kuto. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw. Pag-inis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan nga naman. Herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka hyper acidity nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Sige pag tinira na nga mo na hinungdan na pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. O, pag Wonder Herbal Coffee, ato na ihatag niya itong hotline sa Mindanao, eh? 0917-772-9310. No? 0917-772-9310. Muna nga itong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-772-9310. Shout out ko diri sa akong kauban, Dudoy Berting, Janjan Dudong Iana, Faisal Marites. Laika Jordan Bryan, Giseldine Joel Francine Robert Mercy Suping Kankan Jairil Christina Yangyang. Garay si Dudu Pundulan from Linggisan, Tungawan, Sambuanga, Sibugay. Garay na ko si Bibi Love, Jean Kalupi, Madil Grace Arlene Bahian, Carol Micaela, Winnie P. Atilietti Lidisma, Joy Garcia, Linda Montesilio, Maylin Abista, Tilma Maglasang, Trincia, Jibar, Ricky Boy, Mama Remark Boy Kiat, Garay Rinan Miranda, Kuya Igrit silang Sherwin, Karin, Kilindon, Alpas. It is coming from Dalapitan. Pagare ko akong palangga diya sa Purok Rimat, Lower Pulakan, si Felix Bambao Jr. Salamat kayo, Kuya Carl Paliog, kung basa. Pansiguro ka nang ako tingalimong dasigon nga magpadamog balak. May biya po ito magpadamog mga balak. Uy, parang kanang daghan po itong mabasa, di ba? No? Unya, nagkalapat na biya ning ato ang coverage, no? Sa ato ang programa ang tudling sa mga garay. Kay kinibiya itong programa, di biya ni kuan lang. Oh, di biya ni basta-basta lang nga kana bitong ino nato i-play lang sa mga Juan de Radio nga mga station. No, i-play po ni sa dili mga Juan de Radio, daghantag mga naka hook up, naka play ani atong tudling sa mga garay. So kana imo mga balak, sikat gyud ka, oy. Sikat gyud ka diri sa tudling sa mga garay. Pagpadag balak, oy. Oh, bilang mo pagsuwat ana god. Unya na kaya hire po nang kisa may mo dawat. Isa may muhatag ni mong 3,000 karon og imong balak mo'y mapilian nga pinakanindot anang bulan na, be. Be, kisa man, be. O, kisa may muhatag ni mong 2,000, be. Kung imong balak mo'y mapilian nga pinakanindot, o, ikaduha nga pinakanindot, kung ikatulo po nga pinakanindot, iskalibo. O, ni mga premium nga naghulat, o, para sa mga mag-appeal sa balak writing contest. So, ako, nagdasigig ko kanunay sa mga mamuhatag balak, o, kamutagig ba, na'y topic, na'y rhyme. Oh, ang importante man gyud ning balak nga moabot og 5 ka istansa ng imong balak. No, kay mao manay parts ato ang criteria for judging, no? 5 ka istansa unya, kada istansa minimum of 4 sentences. Mao man gyud ato ang kwan, mao gyud ang tinuod nato nga dagway ba. Yon ana gyud siya ba, no? 4 sentences, mao na akong gidasig ato mga kaigsoonan kung gusto mo nga makadaog sa balak writing contest, bulan-bulan magkita ani ka proklamo, magkita sipiat ani kada bulan, magi mudaog og 3,000 kada bulan, magi mudaog og 2,000 kada bulan, magi mudaog og 1,000. So amo kung amo among gidasig, ako among gidasig tanan, apil mo. O, balak writing contest tudling sa mga garay. Padala ko na sa RSB Broadcasting Network Incorporated or Juan German Richard Villaronte, ay padala niya. Nakan magkaig access kung mo makapadamo, pwede po ilbisi, GRS, Gianti. Ato ni nga tagag pagtagan ng entry pinada ni Eugene ni Minyo. Taga Purok 2, Makalangot, Arakan, North Cotabato. Ang title siyang balak, Sinumpa ang Gugma. Sinumpa ang Gugma. Ato ni nga tagag kinabuhi. Ilalom sa bulan ako nanumpa. Ngayugmaon ka nga tinuod og buhi pa. Sa unos kinabuhi di kabiyaan pa. Kay ikaw rang tagiya sa akong kasing-kasing nga mahal ka. Bisan pa ang hangin, mag-usab sa dalagan. Ug ang panahon magdaog kalisdanan. Saad ko kanimo di gayod mailisan. Sa imong kiliran ako magpabilin hangtod sa kahangtod. Sa matag luha nga gikan sa imong mata. Kuani karon mo pahid og mag-uban kanimo sa problema. Sa kahadlok nga musulod sa imong dughan nga hilom. Akong gugma mahimong kusog og kahayag sa imong handog. Kung ang dala nato magkalayo man, akong sa di gyud mailisan, bisan pa sa kangit-ngit og kalisod sa kinabuhi. Kaw gihapon ang pilion ning kasing-kasing kong putli. Hangtod sa katapusan sa atong panaw, ang akong panata magpabilin nga klaro og may panglantaw. Sa sinumpa ang gugma nga way pag-usab, ikaw og ako mag-uban hangtod sa kahangturan. Entry ni Eugene ni Minyo, Purok 2, Makalangot, Arakan, North Cotabato. Sinumpa ang gugma sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: tagmayang adlawng Biyernes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Sa gihapon kita maghahatag og pagtagad. Ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling lab-a sa panumduman. June 12, 2026. Laiswa tapon o sa mga itong paghahatag at pagtagad and this time, ang atong letter sender. O sa kanagngalan og Marias. By Maries, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Aganos bongo stand by Maurice alang sa musuwat. Dili syempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

halusinin na kumadawat niya yung eksplanasyon. Ilabi na karon. Nga buntis ang babae, November pa siya nag-propose. Og well, nag-propose siya ate, kamulo pa sila nagkita. Kay 4 months pa ang tiyan sa babae. Sakit kayo na unaw niyang pagluib gari ka na ako. Matag segundo, nagtuo ko nga, matinud-anon siya, nga ako lang siya. Matag segundo nga kauban niya ang babae. Dako kining kabawasan sa kong pagkatao ate. Ipangutan ako siya, dili pa ba igo akong gugma kaniya para mangita siya glain. Ate, are 20 days na lang, kasal na namo. Padayon siya mihangyo. Hangarawaton ako siya, huwag sultihan sa netabo. Si Olive lang. Ako o si Aris, akip ang babae ang nasayod sa tanan. Huwag ko'y final decision ate. Huwag nasayod ako maginikanan o ang ginikanan ni Aris. Apan akong kasing-kasing dili andam. Dili ko ready mo sulod o kami niyoon. Di pa na ako siya mapasaylo. Naglibog ko at yar. Ready na ang tanan sa mong kasal. Apan ako dili andam sa kung kami niyoon kaniya. Unsa ba'y angayin kong pagabuhaton? Palihog. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Maurice.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Tiano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Ug sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali di ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugod ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakada base, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imang performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni Mo Marie sa imo pagpadangat imo sa watampo ni aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Hi. Lisod po niya sitwasyon, no? Kay sa tinod lang, lisod kayo nga magpakasal ka sa tao nga nasayod ka nga while ka mo nagluib ang imuhang pamanhunon nimo. Unya, inay nga doli yung kasal, buntis ang babae.
1: Natinta lang siguro.
0: Mhm. Tinta lang 3 years.
1: Di wa na one night stand naman niya yung ex.
0: Di loy. One night stand yung ex, but buot ka.
1: Nagkita, nagtagpo ba lagi na? Basta ex lagi. Di, ayaw na pagkikita.
0: Di laman ex. Uyab gid niya.
1: Ex to niya oy.
0: Ningon ba siya? Guy, ni naminaw siguro ay.
1: Ex to niya.
0: Sa ex.
1: Pinaan naman sa iyo.
0: At lagi ex, nakigbulag siya. Kaya nakigbulag siya, pero ayan na siya nagkibulag, hapit na siya kaslon.
1: Hmm, mix gani. Kaya magpakasal na siya.
0: Wrong. Okay, sige. Ako na to, of course, deji na ba, Baniel?
2: Yes, my adlo, Ate Arlene Capjun, usta na natong mga suking tigso, bye-bye.
0: Oh, ikaw na po, Capjun.
1: Yes, masulti nga lo, deji Nova and Ate Arlene.
0: Nauna-una ka. Okay, no, kani problema ni Maris? Actually, grabe gini ka. Masalad bang gugag kami yon, and ang kami na isa ka lifetime commitment.
2: Yes.
0: Kumbaga,
1: sagrado.
0: Yes, wala na'y balikay, wala na'y uliay. The moment nga
1: mag-inyo. Balag ko na tahon ka.
0: Huwag!
1: Wala'y balikay, wala'y uliay.
0: Pero na'y biyaay. Na'y biyaay.
1: Sagrado mo kaan eh.
0: Ayos,
1: lifetime na, commitment magkaan.
0: Uy, wala mo na pakasal para magsinumbaga mo ha? Wala mo na sumagay para mag-away. Nagninyo mo, dili mag-away, magpa-away. Muna dapat mo na muna on. Sa ka. Okay, sige. Did you know ba ikaw si Maris? O sa angin ni mong buhaton?
2: Ako dili ako dayon nun, ma'am.
0: Diba?
2: Kay, imagine, kamo pa niya nakapaboros siya glain.
0: O, kalabi tong, diba, hey. Kamo. O niya, nabawaan mo 3 years na sila. So, well, wala mong katapan niya. Nag-expect ka nga. Wala siya.
2: Yes. Ako kay kagsarik sa iya. Binaman po, tori siya speakers.
0: Imagine, nanggihimo for 3 years. Yan ang ginuibig mo. My goodness.
2: So, kana pa lang, no? Kana bitaw, no. Inun, ang rason ra day sa lalaki, kay gipili ta ka. Hoy! Salamat, Doc, sa pila ka tuwing nga. Kanang nagloib ka na ako. Karun nga naboros. Murug, murug siya niikya sa iya responsibilidad nga. Nakapaboros siya mo na magpakasal siya ka Maris. Ang ginoo ko, never mo yun masettle sa mga lalaki nga na yung mga ing-ani klaseng history.
0: Yes.
2: Imagine, gikaya niya og loib sa 3 years?
0: Yes.
2: Grabe ka, master. Asa ka ni nag-eskwila?
0: Gani, no.
1: Nagpasabot niya.
2: Huwag yun na sapon.
1: Nagpasabot lang yun na ang gugma sa lalaki kang Maris, muhunas, mutao man ang dagat, ang importante nga dili mahubas ang gugma.
2: Na, kung ako si Maris, dili siya, dili ko mutuo nga igugma na siya kang Maris, no?
0: Pero niangkon biya si, kuan, niangkon biya si Aris nga, doon ay mga higay nag-question niya yung love kang Maris.
2: Yes. Pero muagi mo yun, sa relasyon mo, muagi kita ng murag question yung kala, binag ka ng sa taas na nga panahon, no?
0: Agree. Murag,
2: lang, nine mga days or nine mga times. Nga ka ng murag, labi nagnamoy mga conflict, murag namigig kay mga pagkuhan-huna-huna ba?
0: Pero dili po na siya nagpasabot kay nag-question ka sa imong gugma,
2: yes.
0: Mangita na kaglain.
2: Yes, dili na siya kuhan, valid nga. Tungod nag-question ka sa imong gugma,
1: sa iyo, kitong laki hapon.
2: Kuhan na ka. Mulang kung ako si Maris,
1: wala
2: ma'am,
1: kaya
2: na kumakita nga klaro kaayo nga wala gini na igugma si Aris sa iya siguro. Kay gikaya man ni Aris for 3 years kung gitago na.
0: Listen kayo na, no? Kanabang duha ka bukin gimaintain nga. Uya pa man sila.
2: Yes,
0: pero ka-live-in niya si Maris.
2: Maris.
0: No? Ka-live-in si Maris, doon na siya hinigugma.
2: Mm-hmm.
0: Iunsa niya pag-balance ni nga, dili may bawaan.
2: Gani, that's so ingana siya ka-kuan. Ingana ka-maayo.
1: Bugoy kasi din laki yan. Listen kayo, no? Listen yun, buhato na yung gibuhat yun.
2: Oh, ingana siya ka-maayo nga lalaki.
1: Yung sa niya pagtago?
2: Kana palandaan, dili na naangay sa liga ni Maris karon nga. Kung hindi siya pwede magpakasal. Kaya wata ka balo, no? Murgya po niya buhaton.
0: May
2: niya kasal sila.
0: Kay government employee man eh. May unta o ka na siya trabaho nga na siya delivery ba or something lagyo yung negosyo.
2: Yes.
0: Kay, na yung reason nga di siya kauli.
2: Yes.
0: Yung kanya kay every night siya mo pauli. So na yung mga rason siguro ma, na may activity, na may adto, ano siguro, no?
2: Mula siya ginaingon, ma'am, nga kung gusto may paraan yun.
0: Or basing tagagabi na ni mo uli si Kuan, si Aris.
1: Di ba siya kaisa rapod na buhat?
0: Siya kaisa tulog katuin?
2: Hey,
1: nagbunga ra.
2: Say kaysa niya after 3 years palugar nagbunga
1: ra gyud.
2: Di kadaghan nga nahitabo ngani nga
0: murag
2: iya lang yung nabalance ba na balance yung andwa ka uyab to di ba sa na all kay siya ginaon sa na
1: dili bagud sa kalugar kay government employee niya wag uban sila kanunay ni Maris
0: kasi tagabi na siya mauli na pa ko sa kong mga friends
1: na disgrasya ra kay Sara gyud
2: nalagi mga oh dali ra man gyud dali na paitag paagi basta gustohon lang yun ana man gina siya
0: daghan mag yung kung naay rason wala idaghang paraan
2: yes kung gusto may paraan kung ayaw may dahilan. May dahilan.
1: Wala may perfecto nga tao, Marita. Si Piat ragin siya.
2: Wow! 3 years siya na si Piat. Wagin siya na siya tubuig konsensya sa 3 years. So, kaning yan yung mga yan klase nga mga lalaki di nagyod angay. Di nagyod worth it nga pakaslan kayo. Ikaw, ang gigustuhan, ikaw, ragyo, doa kay kahati, kahayahay ba? So, Maris, ayaw pag-settle yun, anak kay. Posible pang mabuhat ragyapon na niya sa imo. Maski, di kita pwede nga magtuugid sa words, ma'am. No? Mag-inib din siya nga. Di kita magbasis sa kanang unsay istorya lang sa tua.
0: Correct. Once nga makagusto ka sa katao, siguro ha sa daan kay basin ba og at the end of the day magbahay ka
2: tinong
0: oi naila ra man ko
1: girls siguro wa gid niyo girls
2: alisod oh lisod na kay saligan kani nga naburos na dadto na lang siya magpaka-responsable kay nanam sila anak no nanam may giburoso ihatag na lang ni Maris dadto idayo na lang ang kasal pero dadto siya pakasal sa pikas ako dili na ko maatras na lang koy
0: correct
2: kahadlok ba
0: na sila anak mo na lang
2: oh so hadlok na kaayo na
1: siguro na no ni Aris na si Maris gid ang gigugma
2: dili kap ningon na lang siya nga siguro kay ngano nasapon man nabuglabog man kay wa pa na nabulabog kanus aba na ma mutog-an
0: kay kung wa pa na nabulabog possibly after the wedding ayaw pa niya masayran kay mo ang babae mo sulti man gito
2: yes mo siya giningon you're only sorry because you got caught
1: nakadown na ba sa organizer si Aris
2: mo gani sila na lang magkasal sa kuan
1: 50% ang nadown ni Aris
2: bahala o Roy Cap kaysa naman ibaylo ni mo imuhang freedom no irisgo ni mo imong kuan I mean imong i
0: pagkani mo imong ginikanan sorry kayo saan na lang nga
2: pwede rin mo na-explicar
1: natawag na ba sa simbahan unang tawag
2: ang mga tao bitaw makasabot na Cap nga di madayon
0: mo siguro na nga ang babae nag-inform kay basin natawag sa simbahan
2: oh, ay nana, nakabalo na. Siya and murag maka-question po ta basin aware din ang babae nga naa si Maris niya pagkabalo niya nga
1: nasipiat lang
2: nga kuan pagkabalo niya nga kaslunon sila mo nang nitugan siya kang Maris murag nanabla siya ba
1: tago ra gyud ato ilaha niya naburos
2: man nanabla gani siya
0: sakto yung gibuhat o kako po ng babae gi pa 3 years ba mo nag-uyab
2: gitago lang
0: buntis ka niya itago ra nimo dinhi mo sulkas tinutug ani damay-damay na ni ana ra gyud di ba
1: nabla na si Aris gyud
0: si Aris ang biktima kaluoy, no?
2: Wow! Sana all!
0: Inana di ay ang magbiktima. O siya, itsura sa tao ka na biktima.
2: Saan ka, pe?
1: Mauna, ikinon lagi ate. Did you know ba? Na lisod kayo kung duwa imong uyab. Kay 1+1, pag ma-bisto ka,
0: zero
1: kika.
2: Dapat, tulohon.
1: Muna, na-realize na ako nga, insakto gina yung tulo.
0: Tulo yan. Kaya pagkawala sa duha na pa isa,
1: oh,
0: mangita na laglain.
2: Oo, oh, diba? Di ka masiro.
0: Lagi masiro. Stilan. So, unsay ka tambag ni mo kang Maris?
1: I-fight yun niya.
0: Nga?
1: Ang iyang gugma ngadto kang Aris, i-fight niya ang katungod niya kang Aris. Una, napaila-ila na niya si Aris sa iyang ginikanan.
0: So, sultihan niya ang babae.
1: Nakapamalayin si na si Aris sa iya. Dili nga nakasayon nga i-give up ni mo Maris imong gugma kang Aris.
2: Pero ang kaya po ba ni mo
1: higugmag mangani maangkon lang lalaki?
2: Kaya po ba ni mo mo higugmag tao nga sayod ka pila ka tuwi ka giluiban?
0: Did you know, Cap June?
1: Kaya pagkaslan ka, ikaw gipili.
0: Cap June, ang kasal, managigawin ba nga, kana ko ng adlaw sa kasal sa babae, muna ang pinakamalipayong adlaw siyang kinabuhi.
1: Mo mangani, magpakasal si Aris, kaya siguro
2: mo. O saan mo pagkamalipayon? Nga nakabalo ka nga, naigiburos na radog.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dili na pwede nga himuon imong rason. Dili pwede nga pakasal ka sa mga rason lang nga mo. Kaya sayang ang gibayad sa kuan niya. Bisad, wa na ka na himuon. Bisad, nasakitan ka. Idayon lang yun tungod kay para makuan, masatisfy ang mga tao nga nasa inyong palibot. Ayaw yun. Dili gid pwede nga patakar ka pakasal. Binagwa na kay pagsali.
2: Paghimahimay magudako sa sulatan po ni Maris, klaro kayo. Nganay mga panahon nga na-doubt kang Aris. Kung kinsa ba gid iyang hinigugma sa duwa.
1: Mabit.
2: Then, naka-decide na gid siya. Naka-decide na gid ang lalaki.
1: Pero,
2: nga si Maris gud ay akong...
1: Pero mo lagi, nakapaburos man siya.
3: Bisan pa gani sa magtiayan, no? Mabot na yung time na mapulaan ka sa imong kapikas.
1: Yes.
3: And that's true.
1: Yes.
3: Pero ayaw i-allow nga, bisan sa pagtanday, di na nini mo nabuhaton. Once magtiayon mo, mabot na sa panahon sa magtiayon nga dili na mo ganahan sa usak-usak kay kanabang Murabag, exhausted na ka ba?
1: Yes.
3: Pero ayaw po itugot nga mawala na lang din ang pag-loving-loving.
2: Mau ba?
3: So, oo, oh, that's
2: di true. Di magod ko ka-relate, anak, kay simpre napatay sinumbar pa. Mga minyo, paminaw mo. Ako, wiper ko, anak, kay manggita ka experience, anak.
3: Walay, kuhan nga atang as gawas, nadalag. Anyways, so, muna ay atong dapat gid nga ipahibaw ba kay normal man asasama sa ni Aris nga niabot sa point na nawala yung gugma no kang Maris.
1: Yes.
3: But unfair ka ayo kay nawala yung gugma, nangita lang din siya glad.
1: Yes, pero so, dili na valid para magluhit ka.
2: No? Nag-doubt lang siya ba?
1: Mo gani, dili na siya pwede. Mo lugar na kap kung nagdawha-duha ka sa imuang hinigugma or sa imuang kaparis, mangita lugar ka glain para ayaw pa niyo ma-justify nga asya gid ako naigugma. Inga naon din na pag-just kuan, pag-balance.
2: Murag sinina mong guna usahay.
1: Aha. Kutsoko sa lugar.
2: Kasi na, may saktong buha para haom sa amin. Kung pinakangayin, ani.
1: No,
2: gitisting ni mo isa, gisulob ni mo, uy, dili ko ganda na, ani, kini si Maris ako.
3: Ay, dili. Dili si Nina.
1: So, tanaw ni mo ng tao, si Nina.
2: Nga na, ragyo na, God. Kabog, girls, bang God, dili mo makaangkon sa kamaturan o sahay. Imbis ka pakaslan na mo, dagan pa magyaw-yaw.
3: Amo gani ang magyaw-yaw kay...
1: Malamang, nakapaburos na, God.
2: Normal, maguna, lisod kayo.
1: Ay, normal, makapaburos
2: na. Mau gani na ako'y friend ba? Ingon siya. Nga, kadang ka-drive sa sakinan.
3: Mm-hmm.
2: Go-ban siya sa iyang kapikas.
3: Kadang ka-drive
2: na ako ng
3: friend ba?
2: No, nag-drive siya. Sige, gyaw-yaw yung kapikas. Ingon siya, bisag 10 segundos lang, naog siya. Gabaklay siya, nagdamgo na sa kilidalan. Naligsad sa kinan. Na nalinaw, yun ang kinabuhi niya.
3: Masa nagdamgo?
2: Kaya sige sa gyaw-yawan. Kaya kini mga babae, man, normal magiging siguro ka ba mga babae, yaw-yawan ka siguro.
3: O, depende.
1: Dili tanan.
3: Depende kaya ang pagkayaw-yawan sa babae, nagiging
1: danggubikan po na sila mga
2: mana. Yaw-yawan yun. Oh. Yeah, mapakandoy sa lalaki, nga bisa 10 segundos lang, nga kadang malinaw-linaw.
3: Nya, nanawag ang lalaki.
2: Nanawag ang lalaki. Nagpiyong sa 10 segundos, nagpiyong sa dalan, gabaklay sana, ligsan.
1: Damo lagi na, mga lalaki.
2: Nagpasabot ka mo nga mga babae, may hinungdan sa tanan.
1: Ala!
3: Napod lang yun.
2: Kine, nganong natintal si Aris sa
3: kinig yung mga Osaka lalaki, girl. Dali nagkikitag mga palusot.
2: Tungod sa kagulangon ni Maris. Karoon niya, nakadeside na ang lalaki nga makikminyo na siya, magpadala na po ng sulat tampo kung sa ibuhaton. Simple lang ko na, dawatan ang kaminyo, pagkasli na may buha na ng lalaki.
3: Adili, oy. No.
1: Dili yun. May tag maprinda ng lucky cup ngayon. Oh. Na kay marriage contract, maprinda ni mong bana ka na, pwede na ito ang dawaton. Or pwede kang pakasalanan, pwede maprinda ang bana pero inga na. Nga, karabang, isulod rin ni Maris lugar yung kaugalingon sa usa ka sitwasyon nga, posible
3: pero
1: nga.
3: Pero na ko'y nailan nga, napakaila, Ana Dejinov. Ang iyang nauyab is Minyo.
2: Okay.
3: Unya, gignan niya ang katong asawa nga, Byron. Sorry akong tutunlan. Bayaran na lang tika, pagbulag na lang mo.
1: Hoy!
3: Oh, naa.
1: Sa nool.
3: Oh, good. Pila ka ba kailang anak?
2: Di, practical na siya nga. Practical na nga, Panguno. Kayo, simple, kung lalaki, wala na
3: po. Negosyo na din na ron ang kami niyoon?
1: Nayoba, no? Siguro.
2: Di, practical na siya. Sa ka-crisis sa panahon ka ron. Mahal ang gasolina, mahal ang tuition,
3: hoy!
2: Mahal ang pagkaon.
3: Hoy!
2: Pero ako, sukad nga nasakitan ko, barato ng tanan.
3: Wala na kinang mahal.
2: Wala, dagi ko ng mahal.
1: Kaya
2: ka mo mga girls, klaro, sa klarong pagka-istorya, sa tinuod lang yun, kadang tinuod-anay nga pagka-istorya, ka mo mga babae, karong panahon na, panahon di karon niya, kamura yun ang kapasakit sa mga kalalaki na.
1: Uy!
2: Kaya kini si Maris, kung nagpakasal na ni automatic, nawaya na kang istorya, wala na nang nasakitan ng laki.
1: So, dili lugar valid nga nasakitan si Maris Cap. So, dapat lang gid lugar nga mo adjust si Maris. Kitungod

0: rason.
1: Kaya siya ang gipili.
0: Oh, kaya siya gipili.
1: Yes. Dapat lugar nga magpasalamat pa hinoon siya kang Aris nga siya gipili. After siya nga, after nakapaburos lugar si Aris sa lain, dapat lugar nga magpasalamat si Maris kaya siya gipili.
2: Oh, kaya bisa nakapaburos ng laki, siya pa man gipili.
1: Uy, kaya,
2: hi! Nagpasabot nga lang, guys, sa lalaki.
0: Ginooko. Noko.
2: Kay kung after nakapaburos ang laki, ang gipili katong naburusan, nagpasabot ni Way Kugma ang laki sa imuha Maris.
0: Di ka na palandaan nga nakapaburos siya glain. Pasabot na wala sa igugma kang Maris.
1: Grabe ka pagkatintal three years? 3 years yun. Tintal pa? Anyways, sa pag-iangay mo haton, magpakasal or bulag na lang? Bahala na lang ng mga preparasyon, bahala na ng mga ginikanan, pasabto na lang na later. Balik naman lamang sa Pigas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang Cervicare o dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emeray Mundo, taga Milaya, Waola ng Resort.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magunti ko kabawas, pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, dali ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata o naayog na diyang sambol-sambol o aktan na diyang panglantaw o epektibo din kayo nga produkto. Ginalin sa Dermeo, Nagpuyo, Sala Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy, living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, balitapan siyempre atong timbayaon, ang atong mga Facebook and YouTube viewers, and of course, Happy 28th Independence Day, no, karong adlaw. So, manginaot nga maang ko na gina to ang hingpit na kagawasan. Kay until now, murag ni balik tas uno.
2: Itong mga banang atong karuway kagawasan, silibrar ninyo.
0: Gawas na mo.
2: At least, nambay kagawasan karong adlaw.
0: Karon lawa rapod.
2: Karon adlaw.
0: Kay karon ra man ang Independence Day.
1: Shout out to Jesse Campomanes watching from Riyadh, Saudi Arabia.
0: Hello Ate Arlene, bisan na ako diri sa Qatar. Mura ra gihapon kog naa sa balay basta makapaminaw sa inyong programa. Ayan. From Rodeline M. Katubig of Doha, Qatar.
1: From Mary Jane, OFW, hi Ate Arlene, watching from Dubai. Pero permi ko ga-replay kay dili ko ka-apa sa oras ating live sa inyong programa. Makatabang pawalas kami nga. God bless.
0: Ate Arlene, salamat sa inyong programa. Kay daghan kayong tao ang mahatagan o kusog o kahayag sa ilang problema. In regards to kong DJ Nova, Cap June from Jason Villanueva.
1: Ayan, from Sweet Melay. Ate Arlene, relaxing kayo imong tingong. Ma-feel na ko tanan imong emotion nga gusto ipadangat sa letter sender. From Osama City, keep it up!
0: From Rhea May Pabroa, maayong hapon sa tanan, maka good vibes kayo si Cap Jun. Oy, usahay siya, ragyod akong giwat mo tingog, watching from Davao City.
1: From Harold Christian, 1998, sakit akong tiyan kinatawa sa mga banat ni Cap Jun. Pero tinuod, balance kayo inyong programa from Coronadal City.
0: Regards sa tanang listener, sa sincerely Ate Arlene, ang ping permi mo dira from Christy May Bacalso of Pagadian City.
1: Hi to Gilda Katips, watching and listening from Lahog, Cebu City.
8: Kap Jun, oy, ikaw gyud ang pampawala sa stress namo kada udto. Ayaw gyud ka usab from Lorna May Sumbilio of Cagayan de Oro City.
0: From Mary Jane Barangan, may hapon na ti Arlene, pa shout out ko sa akong asawa nga si Lorivin Mejia sa Guadalupe Banana City Gun Club.
8: Hi to Lilia Hainar Faunilian, watching from Sonlon, Asuncion, Davao del Norte.
0: Good afternoon, Ate Arlene. Sulit kayo kong tigpaminaw sa iba programa sukat pa sa una. Ibulad na mo ang battery aron inig sensor li, Ate Arlene, ayha na itaod sa mot wala ipalit og battery karon ang edad na kuadtog eskwela. Nakasugod din ko so sensor li, Ate Arlene, na gyud. So, yun ay
8: amazing.
0: Diba? Oh, di ba? Thank you, Lord. Anyways, malipay ko ka na bitong, nadyo ko'y nabasa ba nga, greetings nga, ang iyang anak, iya pang giduyan. Tapos yung anak na minyo na, nagduyan na po sa iyang anak, mali ako na niya, naminaw ka po siya sensor li, Ate Arlene.
2: Wow. Ako ate, kasaka pa kong kahoy, ano itong na, mangga, nagbitbit o radyo. So, nag-ana pa kong antina sa radyo, kay katong mga kasit, bitaw nga katong mga suni.
8: Pangitao nun pa signal.
2: Okay, signal. Kaya na pa kong antina, saka pa kong mangga, katong Indian Mingo nga. Makadungog lang sa tingog ni Ate Arlene. Karoon na na dire.
0: Di ay.
8: Ay, loko.
0: Pero naimo po ning fan si Cap June sa akong program sa una sa Kuan, sa Dear Heart.
2: Dear Heart,
0: yes,
2: no?
0: So, yes.
2: Zero to N.
0: Roger. Mga Roger pa nga time. No? Diba? So, imagine.
8: Amazing.
0: Nagkaroon ba pa rin harap ito? Dad.
2: Tinoon, no? Dad, ayaw pagkuhan niya. Dad, sige ni si Adan po. Sumbong takay ka, Dan, ba? Nga, sige ka sa Phoenix. Magkabihan ka dure.
0: Yes, imang final para kay Maris.
8: Again, Maris, kung ako ikaw, ayaw na lang yun, ugdayon. Unang-una, sa ngalan niya, nabalaan ni Monse kamatuuran niya. 3 years na day nga, naailain ka relasyon po si Aris. Kana pa lang daan niya pag-betray ni Aris sa imo, ha? Dako na ng rason nga, di ka mo dayon sa inyo ang kasal. No, kana bitong mabalaka mo, kana bitong mga kabalaka nga, nakaprepara na ang tanan. Kana mga material raman ang mga butang.
0: Yes.
8: No, kanang, ang mga tao nga masayod kung sa itinood, makasabot man na. No, kanang kwarta nga masaya mabalik ra na pero kung
0: ginikanan
8: makasabot ra na so tigali ug makabalo ang ko ano ang inyong pamilya unsay rason sila pay mo encourage na dili na gyud dayon noon kay dili gyud siya okay nga dayon noon imo imong kasal nga na siya napaborusan lain no nga sakit man gud kay nimo gini kani yung betrayal gyud tigit ko kasabot nga nung na kaya man ninyo mo betray sa mga tao nga inyong ginaingon nga gimahal ninyo
0: tinuod
8: no?
0: Na
8: how can you say you love a person nga kaya man nimo i-betray
0: diba
8: sakit kayo
2: gitago kani niya kay dili sa gusto masakitan ang babae.
0: Kaya
2: love niya.
0: Honestly, nakay ka relasyon. Nakikahag ka ani karon. Tapos, lana po kay kahag lain man.
8: Diba? Diba?
0: Oh, diba?
8: So, muna, makwestiyon yun na to.
0: Lain yun.
2: Mo ba?
0: Giyonsan mo.
8: Giyonsan mo.
0: Isa na po.
8: Diba? Makwestiyon yun na to. Giyonsan ni mo pag-ingon nga na igugmaka na nga bayi. Nga kaya man ni mo muga ko sa laing bayi. So, kaya pala Maris.
2: Boys ha, boys. Ang iyo lagi ko. For santo, boys. Ayaw gud mo gingana nga magduwa-duwa, boys.
0: Talo-talo, ragyod.
2: Kay masakitan, ragyod mo.
0: Talo-gid na pala.
2: Hangyo, ragyod ko. Di ko nagsulti ato. Pero ako, ang ilang advice to. Lupro ako, isa, ragyod, boys.
0: 1+1=3.
2: Toto ko, ragyod, boys. Isa, ragyod, boys.
8: Bawlang yun.
2: Kay, karong nga panahon, lisod kayo. Gasto.
0: Gasto kay naganoyan.
8: Diba? Amot lang ka ni Aris, yun sa gininiya pagkaya. Pero sa karong nga panahon, Maris, nga, kanang, ingana ba, nana siya ay napaburusan lain. Wala, kana pa lang.
2: Nasipiat
8: rason,
2: lang to?
8: Nasipiat
2: lang.
8: Muna na yung rason, niya digit siya dapat mo dayon. Kay, guba na kayo na nga pagsalik. Imagine 3 years, ma-realize ni mo. Dagan ka ma-realize, anak Maris, nga, alanos, ay ganyan nga panahon, daghan na po rin, enadad siya ito, katabok-tabok na siya, so lain kay ba? So, ayaw no, eh, daghan paglalaki nga, kanang may gugma sa imuha nga, dili ka kaya i-betray, no? Naapag yung mga tao nga, dili mang betray sa imuha, so ayaw nagkwana ng Aris. Kanang ito mga pagmahay nga, sayang ang inyong pinagsamahan, sayang ang mga tuig nga kwan, inyong mga daghan na mong nalampasan. Mo ganyan mga rason.
2: Samtang gawapan sila ni Maris, I love you sa kang Maris, mo, sa kapikas, I miss you.
8: Diba, anya, anak ko, diba? Sakit kayo niya. Imagino na yung mga lalaki mo, rason dayon niya. Ayaw taon ko biyae kay sayang kay ang mga panahon daghan at ang mga naagian no ang atong mga kaagi imo gyud diay ng limtan but ragi na so dili maginag
0: unyag bulagan mi ni inana lang kadali
8: oh di ba iya na mga wala iya na lang kadali nimo kana Ingana lang kasayon sa ibang ilabay ang tanan natong mga pinagdaanan sa pila ka tuig natong uban daghan na kaitag mga kwensos.
2: Boys, estado lugid mo boys.
8: Ingana gid ang mga linya sa mga masapon, no? Kundi man day mo gusto maguba inyong mga relasyon, nganong magbuot man gyud mga butang nga makaguba?

0: kasi nyo, boys. Kinanglan. Kabalo mo mo si Krito. Kabalo mo mo tago. Ayaw mo kaangkon.
1: Bisa nasang panawa lang mo, yapo.
0: Gina-ingon. Kabalo din mo mag-iap. Magkwintada sa binulan. No? Kalendar.
2: Kalendar method.
0: Oh. Tara ba, kung nag...
2: Ay, nako.
1: Para wa ebidensya.
2: Mm. Oh, nga, nagbilin wa ebidensya. Wa tayo mo niya, pero beta Marisa. Ayag yun, dili worth it magpakasal sa tao nga kaya ka try doon. Yes. Mayroon na mo yung nung sorry karon pero wow, tayo siguro po, iaragya po nang mausap sa inyo.
1: Yeah, asa yung kasing-kasing, buntis, gibulagan niya.
2: True.
0: Diba? Mao man gani nga duwa ang kasing-kasing sa tao kay pikas ba left and right. Kini isa sa imo ha.
1: Kumo left ka di na juwa na kay
2: right. Oh, di ba?
0: Mo gani ili biyaan ni Aris ang isa kay para wa ni katungod sa iya. Oh, ha. Kay dire sa mag
2: pero di ani mo makita si Aris nga irresponsible ni nga tao kay ngano dato gud nakapaburos siya. Kato na siya responsible dato nata na na siya og obligasyon ato. Kay naburos naman niya.
0: Mga lagali so, sa kayo.
2: Dapat kato yang iyahang panindigan dili si Maris. Kay nana siya kuha na to kadugo kung nagutun niya ano, buros na gud to nanay kuha nanay bata ba nga nadamay so dapat dato siya di siya may kas feel ako kay nagkuha na to na propose na to si Aris tungod kay kuan
1: nabuntis.
2: Nabuntis na
1: yes
2: so ayaw yun Maris no kay samtang wala pa mo nakasal I mean ayaw nag ihatag imong kaugalingon sa iya ha kay daghan pag lalaki nga deserve ni mong pakaslan ana na lang gina siya
1: okay
2: sa kanon lagi ninyo DJ Nova de Marites amarik ng bayan
1: sige imo na ka.
0: Yes Maris una isa lang-alang yun ang hago.
1: Mm-hmm. Ang hago sa?
0: Ang hago ninyong duwa nga mabot mo sa punto nga magbinyo ng duwa. No? Mm-hmm. Dugay ninyong gihagoan. Mm-hmm. Yaman gani, okay. Nag-prepare na mo, nanay organizer, naka-down na 50%. Mm-hmm. No? Organizer, na malayi na ang laki. Man gani, kung nainumduman na to, ang litson, pag-abot sa inyong pamilya, igo plagbutang, nangangurot na yun.
1: Segunda na po na.
0: Mga ingana ba nga? Kung atong subayon yun, kung gina-question ni mo ang love ni Ari sa imuha, man gani, 3 years niya giunahuna, 3 years po niya gibansay-bansay, niya karong kadlawa, na, karong panahuna, na-prove na niya nga ikaw gini ay.
1: Uh-huh.
0: No? Nga, tutulo ba yung katuwig niya giunahuna nga kinsabi gina niya ako sa duwa? Niya karong noon niya panahon niya, kanang decided na siya, na ikaw gini ay, gusto niya matali sa imuha sa kaminyoon, ihatag na noon mo sa uban? Dili na noon mo ipaglaban ang gugma ni mo kadto kaniya? Ah, man ang gugma ni mo sa iya ha?
1: Uh-huh.
0: Nga kung si Aris ang pukutan noon, i-fight mong
1: gini.
0: I-fight, kung si Aris ang pukutan noon, i-fight mong gini ang gugma kang Maris. Nga nung ikaw Maris, nga nung ihatag na noon mo sa iya sa uban?
1: Magani lang text para mato sa iya.
0: Ipaglaban yun ang imong katungod ngadto kang Aris. Inagastuhan na ba yan mo? Maulawan ka sa imong pamilya. Tarantana, nakapanabi na ka, nakapanghatag na kag-invitation.
2: Kasi may ulaw, anak kap nga.
0: Ready na ang tanan.
2: Imo naman ang, kanang escape ka sa kuan man. Kanang imo na pag kanang escape sa sitwasyon problema. Nga mas komplikado. Yes. Problema, mas problema man ang magpakasal siya niya na yung nakab...
0: Di na wala problema ni Maris. Problema mo na ni Aris.
2: Ana. Oh, gani. That's why. Nga nung si Maris may maulaw. Si Aris dapat ang maulaw.
0: That's why. Dapat ipaglaban yun mo imong katungod kang...
2: Koroy.
1: Time is up.
0: Sa gihapon, gini si Kuya Kap, mingaw, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro. Sipiat lang to. Pasailuan. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mauto siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UA, dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn.

0: Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: much, Diginova and of course, Cap June. Thank you, Marie. Sa imo pabadangat, imo swatampo. Sa ibang pangutan na, kung sa angay naman buhaton, kay dili ka ready nga magpakasal. Kang Aris, ang pinaka-importante is, imo sang taga-aghigayon imong kaugalingon. Pwede man ka mag-postpone. Kanang imo sang sutaon ang imong kaugalingon. Kaya ba nimo ipaglaban si Aris or dili? O sa siya ka-sincere sa iyang gugmanganak kanimo? Granting nga, nasayop siya, pero 3 years is 3 years po nga relasyon. And 4 months buntis ang babae. Puro mag imposible kaayok nag-propose ni mong kasal, pero nag-date pa sila. Tinood, ikaw ang gipili. Pero grabe ka unfair para sa side sa saka babae. Pero kinahala sa inyong sa taon. Sa imong kaugalingon. Kaya ba nimong dawaton si Aris? Humanyag iangkon nga na kanimo nga doon ay mga higayon nga nagduha-duha siya kung mga nakanimo mga nakigrelasyon siya, pero mas ikaw iyang gipili? Rason na ba na nga pasayloon nimo siya? Kay kung sa imong tanaw o sa imong kaugalingong pagbati, ikaw magid mismo ang makatubag kay imong kasing-kasing mismo ang mo-decide. Kay doon ay ginaingon ba? Tungkol sa gugma, imong pasayloon, pero ang pangutana, malipayon ba ka kung pasayloon nimo si Aris? Or feeling nimo mura kag ma-relieve, humanay mo gibuyan si Aris after nimo na siran na nakasaa siya sa inyong relasyon? Again, pwede ka mo hangyo og postponement sa inyong kasal para imong masuta sa imong kagalingon unsa bagyod imong gusto. Si Aris na ba imong the one? Or basin og doon na pa'y mas gitagana ang labaw makagagahom nga na kanimo ngano nga nahitabo ni karon. Manghinaot ko nga magiyahan ka, Maris. Alang ka na ko, why ko mo kung imo nang ipostpone ang inyong kasal. Thank you very much. Sa imo papadangat imo sa watampo, manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. Stand by karon taod-taod. Alas to Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Musunod gali ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayan, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trupo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan. Tagahingog City, Barangay 24, Puro Kono. Gusto ko nga, ang ako kagalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ba ako gibatik. Noon niya, may nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuwanto ka dito sa butik, kay kaya naatan na sa may akong ganun, pagpalit o bigaman, ay aron, kanang imong trabaho, nagradid nga yung trabaho, pagtumar o bigaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibati dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og nigaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa nigaman.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Precious Program ng Adlong Biyernes. Of course, with Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: Oh, syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. At Darlene and Doc Jan, unsay tambal alang mura kag sige Greg la, pero dili man pod dugo ang mugawa sa isinta na akong ida Doc Lisa of Baez City.
1: Okay mga kanans,
0: mura kunog
1: Rigla.
0: Rigla, pero dili dugo ang mugawas.
1: Okay mga kanans, no, possible mga kanans ang imuhang mattress ani medyo ni os-os eh, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So lalo na sa imong pangidaron na 60 years old mga kanans.
0: Yes.
1: So yung mattress mangod sa babae lalo na kung dagan silag anak, and then medyo bugat ang iyahang mga trabaho sa panahon na medyo batanon pa ang iyang panglawas. So pag naanak kay edad-edad anak mga kanan, there is a possibility yung pelvic muscles nimo katong nagapugong ba sa imuhang mattress, pwede magluya siya. So kay tungod na medyo niluya siya yung mattress nimo, muus-us na siya na mapaubos. Pag muus-us na siya mga kanan, there is a possibility, matuingon nimo na parang naay mugawas.
0: Mm.
1: And then, katuingon nimo na nainigawas pero dili man siya dugo, mga normal flow rato siya mga kanan.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes, kung maipit siya, mauto siya na mu-increase yung fluid na mugawas siya mga kanan.
0: Mm-hmm.
1: So, unsa ba ang atong angay pagabuhaton? Kuha ka og Nance Liniment Oil, dun maghigda ka, butangan nimo og unlan ang sa imuang sampot.
0: Mm-hmm.
1: And then, batako ni mo ang imuang puson pasaka. Then, imasad siya in a circular motion, mga kanans. So, makatabang na siya para maibalik sa normal position ang imuhang mattress, mga kanans. Kaya kung dili mangod mo na buhaton, magsigi mangod na siya ung-ung sa imuang cervix, mga kanans. So, pag muung-ung siya, dadto na, murag paminaw ni mo na, murag na ay mugawas siya, mga kanans. So, batako na nato, then imasad in circular motion kay para maibalik siya in a normal position. And then, of course, kinahanglan po nato na muinom og Cervicare brand herbal capsule. Dok, nagminupos naman ko. So, kinahanglan pa ba muinom? Yes, mas kinahanglan nun nimo.
0: Mm.
1: Itong mo, nagminupos ka, nabagsak na, nibaba na ang imuang estrogen hormones.
0: Correct.
1: Which is yung estrogen hormones, siya ang nagahatag og kalagsik sa mga kababaihan. Siya ang nagahatag og protection para nindot ang ilahang skin, para dili bitaw na magshadow, magkulubot-kulubot ang ilahang mga skin. Kay tungod ka na siya sa estrogen hormones.
0: Mm.
1: O ka na, pag start ni mong pagminopause, nakabantay ka, daga na kag mga wrinkles, nagkulubot ang imong skin. Kay tungod, yung estrogen hormones ang nawala. Anin, makabantay ka, medyo nawala na ang imuhang medyo puti na pamanit. Kumaga, dali lang ka magkaroon ng medyo mga lagom-lagom, magkaroon ng melasma, or katong mga parang dark spot, kay tungod ana siya, nawala ang estrogen hormones. O ang estrogen hormones, makatabang siya para mubalik o kaligon ang mga muscles, particular na yung sa imuhang mattress. So, dako kayo ikatabang sa imuha ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule. Matagabi ilang duwa ka kapsula, matagabi bago ka matulog or humani mo kaon sa gabi mga kanans. And then, pwede po nato sabayan ug Nance herbal capsule, one capsule, two times a day para pagpamintin, pagpabalik ug nindot sa sirkulasyon sa ato ang dugo.
0: Darlene and Doc Jan, ako si Bea, 70 years old. Delikado ba ang laparoscopic cholecystectomy? O sa angay na kung itumaro? Saan siya, Doc? Karoon pa ko na ka-encounter aning mga...
1: Laparoscopy, mangod, i-boxan ma ang iyang abdomen.
0: Okay.
1: And then, na-i-cyst na nakuha din, gitanggal siya.
0: I see. Okay.
1: So, posible na siya katong sa iyang ano ba, kung panudlanan sa iyang...
0: Pagkaon?
1: No, sa iyang urine.
0: I see.
1: Kanans. So, kung baga, naay gikuha na something na naay mga bukol or mga cysts or mga mass, ana siya mga kanans.
0: I see.
1: So, kung baga, pangalan ni siya sa procedure sa imuhang operasyon, mga kanans.
0: Uh-huh.
1: So, delikado ba siya? Of course, mga kanans. Pa sa operasyon, mga kanans, dilig na ito ikadenay na naagi na sa mga rest na siya. Diba? So, ang ato ang pagabuhato na mga kanans, no, before sa operasyon, mga kanans, kinahanglan, i-follow na ito religiously ko on sa giingon sa hospital.
0: Mm.
1: And then, mga laboratory, kinahanglan makita na ito na nindot o maayo. Kay para yung fast recovery sa pasyente, mas taas yung chance na dali siya maka recover mga kanans. And then of course mga kanans kay tungod na ano na siya kaning pag-opera makanans, of course kinahanglan kita na muampo kita makanans kay para nindot og maayo ang pag-perform pagtrabaho sa doktor during sa operation mga kanans. And then of course unsa ba ang atong angay pagabuhaton para mas dali makarecover ang usa ka pasyente gikan sa pag-opera. Number one mga kanans, kinahanglan nato na mubalik og kanindot ang ato ang circulation sa ato ang dugo. Mubalik og naay mga bag-o na mga nerves, mga ugat para sa pag-repair sa mga nasamad sa ato ang panglawas. So of course dako kayo katabang kanato ang pag-inom sa Nans Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Then of course you eat Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day para dili magkaroon ng pagtaas sa stress hormones. Kaya kadalasan po, after sa ilang pag-opera, yung stress hormones, medyo mutaas yan na mutaas mga kanans. So, isa po siya sa mga hinungdat sa pag-delay sa pag-ayo sa samad ni mo mga kanans. So, non-serba capsule o guid, dako po ikatabang sa imuha mga kanans. And then, importante po mga kanans, kaya diba, giuperaan ka sa imuhang tiyan. Kinahanglan po na ma-maintain na dili mugahi ang imuhang hugaw. Tinga naman, bawal manggod na mag-uto, mamwersa ang usa ka pasyente kung naoperahan siya sa tiyan. Lalo na kung gibuksan yun ang iyang tiyan mga kanans. So bawal na siya mamwersa, bawal mag-utong. So mo kini mga kanans na bawal ka ma-constipated. Halimbawa, paglibang bitaw niyo, medyo gahi, kayo iutong hindi mo na para igawas ang hugaw.
0: So dili bawal pwede.
1: Bawal na siya mga
0: kanans. Kaya doon na siya tahi.
1: Yes, Ate Arlene. Nakasay tahi, pwede mabukrat, masamad siya.
0: Okay.
1: So ang aktong angay pagabuhaton para malikayan yung constipation, Nans Corn Coffee. So Nans Corn Coffee, maokin ang imuhang imnon mga kanans. Kaya para sigurado, nindot ang imuhang pagbawas para iwas constipation. Kaya nga naman, kaya kung magisi usab na, delikado mga kanans, pwede magkaroon usab na internal bleeding. So muna yung mga kanans nun na importante, yung aftercare, pag human ni bitaw niya sa pag-opera, dapat kahibalo ka kung unsa imong dapat pagabuhaton o dili angay ni mo pagabuhaton o yung pag-amping sa imuang panglawas for the meantime na nag-heal, nag-aayo sa sulod sa imuang panglawas. So Nans Corn Coffee, usa siya makatabang para maiwasan nato na yung pagpamirsa, pag-utong, lalo na sa imuang pagbawas mga kanans. So Nans Corn Coffee, pwede imnon 2 times a day mga kanans.
0: Hangtod na lamang ug mapuhon sa mangtak nagsamang istasyon. And syempre ang mga produktong Nans, again, usbon ako, Nans ug UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalabang.

0: atong imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba Capsule. Kaya para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Na mura, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang Nans Herba Capsule. Karon ang Nans Herba Capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natong proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya o pampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita og coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon mga
0: and kanans. Syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans Eye Drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, sa Arlino, ano sa atong mga pasyente bitaw na nagahangyo na kung pwede ba ibalik ang ato ang massage? Yes, gigran na ang ato ang free massage. So, mustart ni siya karong June 22. Diri sa ato ang Nans Wellness Center. So, starting June 22, every Monday and then every Friday, anaakitay free massage sa ato ang Nans Wellness Center diri sa Sumpong Malaybalay City mga kanans. And then of course, anaapot kitay mga free discount sa ato ang mga produkto. So balikon ko mga kanans, this coming June 22, mag-start na nga to ang free massage every Monday and then every Friday. Then of course, anaapot kitay mga discount sa ato ang mga produkto. So mga kanans, kita-kita kita sa diri sa ato ang Nans Wellness Center this coming June 22. Nung mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, las 2:53.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Ania na ang makalingaw na programa.
7: Ang buinat-inat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.
8: Igala, kumusta? Mayong pagpuminaw kanin, Chong Tran. Welcome na sa Dris Program, ang Balong the Great. Ah, kumusta, kumusta? Okay. Manginaot lang tanga na amos kada sige. O kapis kay may galas panlawas. Adlaw karong Birnes, June 12, 2026, Independence Day. Independence Day, araw ng kagitingan. Araw ng kagitingan, mga kurima. Oh, araw ron ng mga asawa. Isog, no? Magagitingan. Pag atong tigmo di ay may galap 500, wala ko'y polos kung nawala ka. Wala po kay polos kung wala ko. Wala ra. Pabot na Sabato, gandam ko radlawang, ha? Nasa jod ba ka mo? Unang ligaw, no webby. Oh, no webby, ha? Pabot na may galaan.

Love ang ako ang atubag anang imohang digmo. Oho. Ang tubag ana longkay. Nel Cator. Nel Cator. Piotr. Wap agabo. Aga long akong atubag anang imohang digmo. Pidal sa bisikleta. O, gikan daw may gala kay Lin ng Bohol. Kumusta mga taga Bohol? O, akong tubag long kay Sprocket. O, Sprocket daw. Gikan daw kang Paul Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Piyoto.

Unsang traffic light? P.U.2 Long Lusong og Alho. Ogi kan daw kang Junski Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? P.U.2 Wap Agabon Og Agong Tubag Balong sa imuhang tigmo Ang tubag anak kay Okay, Dira Ang tubag anak balong kay Flashlight og battery Okay, gikan daw may galagan Ning Buhol Kumusta mga taga Buhol Og akong tubag

Balag Pusil, Jasmine, Bugo Cebu. Kumusta mga taga Bugo Cebu? Og ang tubag anak long sa imong tigmo. Sapatos. Michael daw may gala si Kiyo. Huwap agi po. Mga kurma. Og ang akong tubag. Kuryente. Positive o negative. Christine Minglanili. Kumusta mga taga Minglanilia? Og balong akong tubag anang imong tigmo. Balag Pusil gyapon. Og ikan daw kang chin-chin Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og ang akong tubag. Saan niya? Solar panel. Og ang suga.

Ang tubag. Ah, ang akong tubag lang kay Pintik. Oh, gikan daw kang dayan. Dumagiti. Kumusta mga taga? Dumagiti.

Tumaglong. Ah, speaker. Ikan daw kang Dayan Sabuho. Okay, ding klase na po mga igal, ha? Okay, ding klase naman po. Daghan na po speaker magpaka-paka sa isbuntag.

Pusta mga taga Bohol. Og ang tubag analong. No, sa imuhang digmo. Kamot og diil. Gikan daw kang jam. Sidio. Kumusta mga taga Sidio?

Cidio. Ay, Pagabón. Ok, directo a Bengala, esto es un paseo. Y que anda un mon mon. Nang. Sibu. Que nang. A que nang. Bayhin. Oh. A bibitaw ni mo, bay. Kakaibo ko anang lamigas, bay ba? Maluman. Kakaibo ko anang lamigas kay. Way utang, way mga bis, way mga bayronon. Way problema. Ya, yeah, sige lang, alsa-alsa anang mumho. Wala gi utang, may problema, mangawat pug bugas ug dili mumho. Unsa maka makuha ni may galas inyong kusina? Hello. Magpanon pa mga kawatan. Wala ako di ko di ko kumbinsido anang inabitoy nga awatay inyong mga lamigas. Ay panahon sa ting init, maghakot sila og ilang pagkaon kay panahon sa ting ulan na sila'y makaon. Amin na lagi, palit na nila. Kinawat man nila. Ha?

flashlight o battery. Gikan daw kang Norma. Bantayan Island. Gusto mang bantayan Norma. Ah, mayong pag paminaw ninyo diyan. Og agong tubaglong. SIM o cellphone. Gikan daw kang Bonbon CDO. Kumusta ninyo diyan? Mayong pag paminaw. Og di pa-diyot. Balong akong tubag. Sa imong tigmog kay online og habol. Magatog ka mag-habol ra. Tubag online ra. Ya? Diba-diba? Og balong. Akong tubag. Anang imong tigmog. Sapatos. Gikan daw kang mamay. Buhol. Kumusta mga taga buhol? Og long akong tubag. Anang tigmo ni mo kay silhig og dustpan. Pioto. Wap aga po. Og sini. Tubag long.

Gandang. Gikan daw may gala kang Niles sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Wa pagyabo. Og balaw akong tubag. Asa imong tigmo, release sa trin. Gikan daw kang Juana Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Og ang akong tubag isda og bingwit. Gikan daw may gala kang Charmaine Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Maayong pamajong pagpaminaw ninyo mga taga Buhol. Og ang akong tubaglong anang digmo ni mo kay Ligid Piotor. Latulato man along kay di man ka makalatulato og isara. Oh, pinky-pinky gid along. Wala dutuot pag

0: Inom-dom noon ko itong uli ang banagkang-kang. Anong kang-kang ka? Ay, nagpabutan kong bulitas dahil. Lagaw yung asawa, nagkaangkang pabalik. Anong kaangkaang mong buka dahil? Dahil nagpabutan kong biring. Lupig. Ay, ang bulitas, kinuharas biring.
1: This is

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Slide bang pasiaw. Gikan daw kang bibir may gala sibo. Kinis balo may gala ng ignorante. Misod sa food chain. Unsa imo sir? Happy sa glindia ba? Kuanday ka ng paaday pa? Si paa. Ano bang paas manok ba? Oh, mau ba? Pinakabuok sir. Isa lang day. So one piece? Oh, day, oh, day, oh. Dine in na sir? Usman dine in day. Kauno ni mo diri ba? Aw, kauno na ko, pero dili diri. Ay, mauwa po, tagbarog-barog. Ay, dito sa misa.

tayo, tister. O, gikan daw kang Harold sa Bohol. Kumusta man, mga taga Bohol? Kumpiyulo. Pag-ihapon, ikaduhan na ito, ligaw-ligaw, maslingan. Ah, ang ato ikaduhang ligaw-ligaw is dos number two. Ah, number two niya paabota ang usa para makompleto ng akong tubag sa imong tigmo kay suga sa four wheels. Ah, gikan daw kang Jeff Bohol. Kumusta mga taga Bohol? balong akong tubag anang imong tigmo pisi Piotr uap agapon mga kurma long tubag na ko anang imong tigmo kay onsani ang tubag long sa imong tigmo kay kuryente sa isda ka Piotr. Og onsan siya wheelchair man alaw. si Bunuan may gala ato nga pa sa kaso baklay-baklay pa o karong na ikla kaso ka wheelchair. Mura pong si Gloria Arroyo sa una. Wheelchair, wheelchair na yun. Mutang-buta, Leslie, og may gala ka lang. Ano niya, kung ibutang mo nag-breeze man. Pagpagawas ni tatay, may gala sa prisuhan. Pagpagawas ni tatay, ay, nagpagwapan ni bata. Ang bata, maganda siya kahit. Hindi na yung ni bata, ay bata, maganda siya kahit. Basta buot. Okay, padayon tayo sa gan.

Wap agebos. Og long. Akong tubag. Anang imong tigmok kuryente sa isda gyap. Okay, duha man ano? Og tubag. Long sa imong tigmok. Ayan ang akong tubag long. Sungkod. Sungkod ni Lolo. Or sungkod ni Lola. Tekla. Ah, come on. Benunan natin sungkod eh. Masa mong kalawa, kilingaw lo. Magig binananay ka na magsungkod. Taas-taas mo itong kanulang sungkod. Masigasihon ka.

0: Ne? Burner na ako yan. Oh, gikan daw kan. Rolly sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og dito maglagan, dito magala sa lain pang Pasiaw. Gikan daw kang Buloy. Ah, si Kihor. Kanto si Balong, anak ni Henry, may galag tikla, bata si Balong. Isugo nilag palit o ginamoske para pasuwa pa niyo ito. Taod-taod na siliga, dagdagan. Bye-bye, imong anak ka si Balong bay, nabanggaan og bao-bao bay. Sa? Imong anak ka si Balong, nabanggaan og bao-bao.
1: Dobe?
0: Si Dobe?
1: Ang ginamos? Ayaw!
0: Wala ba may sudan pa niyo ito, Ron?
1: Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Nabala ka ba masing kong ginamos? Kasi iyan ang anak ibanggaan o kineng bao-bao. O di ba kineng e-bike? Matay pumbanggaan pag e-bike, no? Hasta lang kineng hinayag yan.

Agay. Kalha nga dako. Masi kalha nga dako kanang kawa. Ha? Kawa na siya. Akong tubag balong. Anang tigmo ni mo. Gunting. Joaquin ng Santa Catalina. Kumusta man di, Joaquin? Ah, sa may Santa Catalina. Negros. Aga. Akong tubaglong. Anang tigmo ni mo gunting og sudlay. Marmar daw may galas buho. Ah, kumusta mga taga? Mga taga Bohol. Mayong pagpaminaw. Og long akong tubag. Anak kay Payong. Itsel sa Bohol. Kumusta mga taga? Bohol. Wapag-iapon, grass cutter. Gikan daw kang loy-loy sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Yuto. Balong balas og siminto. Gikan daw kang Judy sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Duplex wire na alaw. Ikan daw kang an Bohol. Kumusta mga taga? Mga taga Bohol. ang akong tubagdong. Sapatos og medyas. Kanur. Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Nung Kanur. Mang Kanur. Sa Kanur gani, murag taas-taas din edad na.

sa imong digmo. Alimango. Lamigyot. Piyoto. Wa pagyapon mga kurimango. Ha? Wap agyapon. Akong tubag. Long sa imong tigmo kay lapis og papel. Agikan daw kang mawi. Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Huh? Akong tubag long kay flag og flag pool. Chudet sa buhok. Uwap agyapon. Wap agyapon mga kurma. Chok og eraser na balong. O, gikan daw kang kasi. Sibu. Kumusta niya kati sa Sibu? Og, akong tubag. Kutsarag tinidur. Gikan daw kang adyo-dyo may gala sa bugo. Kumusta?

Sunny. Range, c'est Range. Ah, on s'appelle Range, bah. Pioto. Aga. Agong tumaglong. Das pangyapon og silhi. Amado sa Bohol. Kumusta mang Bohol, Amado? Og kambal. Ah, gikan daw kang Renren, may galas Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Og usap. Ay sa mo glimot mga salingan. Tubag anak long chinilas. Gikan daw kang uwin sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Agave gate long. Gikan daw kang cider. Dumagit. Wap agabon. Okay. Dito may gala sa tuang nasa Jod Bagamu. Nasayod ba mo mga silingan? Ang sunrise kinibita ang pag subang may gala sa adlaw. Ang sunrise de may gala or gasubang ang adlaw dito sa east.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Kasi mahana arisgado sang lon palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nance herbal capsule ka Gwed capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa lon palido malapatan sa Rangani province. First ko nga gamit sa iya ha, mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule, kag UAID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance capsule, kag UAID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule, kag UAID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag UAID capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Nance og UAID pares kay akong papa da gamit man pud ani. So sa tumula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Dugay na kong gamitin sa Nance liniment oil o dali rang nawala ang

0: sa inyong mga lugar.
1: Okay, balik tamaigan natin sa tawag. Pagpatagawad. balik tamaigan ko rin na. Long tubag na ko na. Imong tigmong. Ayan. Ang tubag, ana, balong kay hangin. Piyoto. Og tubag. Nakulong sa imong tigmong. Tara. Oriente. Wap agabon. Dayon akong tubag. Anang tigmo balong. Ang tubag anak kay. Akong tubag long. Asa imong tigmo kay Indian pana. Piyoto! Katos balaw, may galang ang nagkuhag in BI clearance. Ala, sir. Nga naman, sir. Malaang ang gigan eh. Nga naman po, sir. Nakay kaparehag nga lang.
2: Mo ba?
1: Oh, kanan, sir. Oh, uso may nga anang kaparehan ako nga, sir.
2: Ayaw!
1: Di ba kurunto? Pareha gani imo buang.
2: Ayaw.
1: Ayaw. Resulti ko serbe o singa nang pareha ni bungan me. Aga balong. Akong tubag. Anang digmo ni mo. Ang tubag, anak balong kay pintik. Wap, agabon. Og, akong tubag. Long, anak kay bitik. Pintik, bitik. Labtik. Katapos ang ibili, may galas ko rin mao zero. Awa ang tayo oras, salamat kisa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga estasyon.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: si Lenin Bulanda, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
2: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
6: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
0: Hard
1: Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag Hard Max. Extreme na.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
6: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto.

0: na. Dragon Fruit Go!
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko nga naan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabante, manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee. Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas kapoy kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit nako sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
4: Thank you
3: po. Thank you.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Ako day si Rodaline Tora. Taga Juan Cunigros, Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bayan na kayo kong lawas. Galang din ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang ko ano ni pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas makabagsik ay
5: kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Oras sa Star Radio alas 3:45.
8: Hoy Choy, ayaw in town irga na ang mga langgam dia Choy.
9: Oh, kay ngano man de, Choy? Ganahan ka, ikaw ba kong irganon, Choy?
8: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay ng illegals daw balaod, Choy.
9: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan, may lang ni ibunal sa imong iring sungkaban bay.
10: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na maoy tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
11: Kining maong pahinungdong, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
6: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
5: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab niya.
5: Yes,
6: Mang Alan. Adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, dako kaayo tabang, dako kaayo og papel sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuha ang panglawas, dako kaig tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail.
5: Yes.
6: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium 3%, no, ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa luy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
5: Yes, mga ka Dragon Fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan. Yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience.
6: Okay.
5: Karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
6: Okay.
5: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay tungod, yes, available na, mm-hmm, sa market, Doc Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Add to na sa mga suking butika ninyo din ha. Pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy, akong atuon.
8: Noon sa namin akong kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na nako ang kalibutan. Kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kinig ako kinabuhi.
7: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi, dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan, sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
8: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:04.
9: Fantastic na hapon.
10: Inubanan sa mga manindot ng music.
9: It's Hapon-tastic.

0: pamati sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500. Mabalis ang mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.
4: Cita Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
5: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yung sakit yan murag ni muminor ba makatumar kita sa estate ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba update ba siya basta naka-estate ug tumar ani.
5: So wala pa na siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni Angkwan, may isi. D3 Bio o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.

Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy!

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andamuduyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Si Marcelina Palaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na tuwing sa Wonder Oil. Ang try na ko siya kayo. Makalihok na siya ang kaw siya. Manakang sa alasan niya. Kaya ako makalakaw. Ang siya. Mga siya niya magbahog yung bago eh. At ito sa mong tangkal ito. Basta siya itong tangkal na mo. Yung makalakaw-lakaw naman siya. Katong ko pa siya haplasan ng Wonder Oil. Nawala, good eh. Hindi siya makalakaw. Hindi, mahalas sayang kamo. Ganyan kabagan niya. Huwag kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tibo, good ang haplas ng Wonder Oil.
2: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UED kay tungod aning mga tambala. Sa tambalan yun ako. Si Pambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyud tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
5: Donnell Brad, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts og uban pa? Ani ana ang Donnell Brad. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand.

0: Hapon, Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala nami maimun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: The Fretwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, education loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gugo sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ini sakit.
14: Okay,
13: gi-atake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian gugo.
15: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa EMS
8: Flower Shop.
14: Emp's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuhan.
8: Call or text 0966-348-9336. Emp's Flower Shop.
14: Emp's Flower Shop.

0: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
1: Many more.
0: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
2: Isay pangani mo, Nay?
3: Lucy Sardimio.
2: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
3: Matuong.
2: Pila edad ni mo?
3: 78.
2: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
3: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
2: Ang imong bana. Oo. Saan mo na imong bana, Ma'am Lucy?
3: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
2: Nang hubag?
3: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man dayon ka nang murabag mangisog siya. Ya dito mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di na kuno siya kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
2: no sa mga yantil
3: no hubag jug maayo
2: hubag tanan
3: gi kan iyang ino hu abot diri hu asa sa abot diri kuan
2: punuan sa paha
3: dapat mi sa radyo nga na aday kalang amigos ko pe siya ni inyo asuna yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
2: ya karon okay na yung bata
3: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
2: pa di
3: kuan 79
2: so sa mga naminaw karon ma munsay ka istorya ni mo
3: okay mugamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayot sa iya
2: amigos ko pe ray gino salamat mga idol.
4: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
5: Agunar maaayos in retoso. Kagakarangan o samang siyete. Dutanan akong nagamit. Ano yung magi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh. Kanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso-on. Dinasakit akong kilig. Naayuan din ko ano yung produkto.
4: Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
6: Kariyerehe na sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee, sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba ka nang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tiin, oo. Kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan kay mami kay Ate Arlie try ko sa kaning Nance Coffee so maang na observe na ko sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unayon na ko katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product.
7: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic.

ng alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Namun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang kada adlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa GTX Bayo o GTX 500.
2: GTX 500! Mabali sa mga butika. GTX Bayo! Mabibili sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag-9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po GTX 500 para sa mga pigado, maka bulig kag makapapad sa lawas ng tao.
2: GTX 500, mabali sa mga butika.
4: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Ako di ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, mangulngul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
1: Donnell Brad, nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o guban pa? Ani ana ang Donnell Brad. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
4: Ako si Michelle Pilatore sa Dagoy, Sindangan.
5: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
4: Kaon ako ang amo ang ato, bisagol ako sa iya ang kaon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang hinahan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man ni sa kabulan ang ito pa ila namang pangtuhakon kay nangitlog na pud ang hinahan.
5: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nagamit og Wonder Animal Vita.
4: Oo, kung di kayo kausapan,
3: di lang
4: ang mga hayupan, ma'am.
3: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 5:20.
10: Fantastic na hapon!
11: Inubanan sa mga manindot ng music.
10: Manindot ng music!
11: It's Hapon-tastic!

0: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended, I use Avon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita. Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
9: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
3: Many more.
2: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
4: Ako si Margie Bukingpito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I. kang Ma'am Arlen.
5: Mga penata!
6: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bak mo. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
5: Mga penata!
0: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Gold! Gipakusgan! Dragonfruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragonfruit Gold 12-in-1 capsule. Dragonfruit extract powder, ashwagandha, barley, malunggay, insulin, mangosteen, turmeric, goto cola, garlic, beetroot extract powder, gabon extract powder. Dragonfruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragonfruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragonfruit Gold! Dragonfruit Gold! Pure energy. Plus.
7: William Anfone.
8: Okay.
7: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
8: Yes. Mm-hmm.
7: And then usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
8: Yes.
7: Mayo gyud. Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wa guminay gibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
10: Kan ko mangihi, kinakot kidney stone. Lagi ko, ang piyokin ko kugot sa akong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dala sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
11: Nadalas ya. Pagtumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
9: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Yes, yes, you. Mayang gabi sa mga taga-tayasan. Nas dara-dara mga palangga, no? Atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipaabot sa mga taga-tayasan, mga ka-storages sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak. Amigas Coffee. Yasan sa pay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga gwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Diri ta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria. No, so nako inaagian nga usa ka ginang usa ka noni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rani siya na agian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga gamay, ma'am. Gisay pa nga to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala ka man ko
1: nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom
1: ato nga po. Kasi ma'am, muna'y pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kasi hindi mo inom, no. So, karon ma'am, nakainom mo dyan ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom ato nga po, kahit pero man ko, katungatan, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga, kuan, nga product, and then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak, and then, na-allergy man ko at that time, tapos pagkauna ko ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing, and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So and then, unsa kang oras sa mam gi allergy, mam gi atake?
2: Na gi atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos na gipainom ko na panic nami at that time na inom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya nasa ko kay pag inom na ko sa kana diba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
2: Pag inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imo gitimpla.
2: Oh, usara ka siya hindi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing. Wala na siya
1: normal
2: nagsakit uli normal.
1: So wala normal na mo ba ginawa ma'am? Og
2: ni normal
1: ang allergy ni mo ba nawa sa?
2: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol. Uli na siya ay katol. So mauto nga gracias sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gamintay na gi ka ma'am, sige mo baligya ma'am.
2: Yes.
1: Sawa na ma'am, nabaligya ra ka wa kay
2: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong hubak tambal de siya wala bang pugo gi hyper so
1: wala ka gi hyper ma'am
2: oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon hyper, ma'am, na uyon
2: oh, nakauyon sad niya
1: so karon nakahurot taga ko sa ga card
2: I labaw pa
1: tapkanan na to siya ma'am Byron na to siya ma'am no
2: oh nindot pero, siya ang amigos
1: Byron nun ma'am pero makaayo man
2: oh ito, makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
2: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, okay. Naakay ka ng hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Karong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee. Ang problem.
0: Yes, dagan-dagan salamat ma'am Emily Irong diya sa Sangi Alegria, Cebu. Saan sa paigi paabot na alang-alang sa tanan mga ka-star atong idol abay Ray o sa tanan-tanan ng mga taga-tayasan. Nailang kay sa taga-tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakadool nga suking butika o pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Erval Coffee Mix.
3: Mga higala,
4: ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar.
3: Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Eid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. O siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Sinovit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. O ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market. O siyempre, sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badyan. O siyempre, dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pod sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong. Yan sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. Ang sapay gipaabot mga kastor. Diri sa tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o pharmacy. Naguna nga itong tayasan pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito na pita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Erval Coffee.

0: Yes, and sa pay gilangay-langay palangga inam na kitag amigos kinik or Valcop. Yes, sa mga taga lungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa tong Star Ridger Lorin Drug Store. Mapalit diha atong amigos Coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos Coffee Palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika ug farmasya nga pwede palitan sa tong amigos kinik or Valcop. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello?
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa mga radyo nga naminaw, mga yun lang ko gamay ni mong opinion sa Jonel Peroso. Nga nung nakauyon ka, nga nung nahimo kang certified user sa itong Amigos Coffee. Go, Sir Jonel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir. Ako lang i-share sa mga naminaw karon nga. Ako dahil na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Jonel?
2: Kung sir, kanyang bacteria na siya na nasa dugo, hindi siya magapan mo magsamad siya sa atong tungol, sir. So, mabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay. Sige, sir. Para yan, oh.
2: Tapos at ano na na-admit ko ato, tapos nakagawas niya gi-treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment moro di hapon akong gipaminaw mo, wala siya na naayo, nagyapon ng acid sa kong tiyan o katong magsakit di hapon siya.
1: Ah, mara siya ang kuwan, Sir Jonel, mara siya ang acid reflux, pero mas grabe-grabe na nang imaga yung bakterya na.
2: Oo. Okay, bakterya to, sir, nakuha ko na to sa pagkahon, sa either sa tubig o sa pagkahon. No, to bisagunsa na lang akong gina-take na herbal after ato nga na-introduce ni na ako ang Amigos Coffee mo to ako sa gitry kay grabe naman gutong acid na ko, sir, kay mga acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna, sir, niya na grabe na pagpagbuhan ka na nito na ang nervous gani, magsakit na akong oo.
1: Amo na ito sa una, sir, nga sa una na ko pagkakita ni mo, kato nagkita ta medyo kuan ka, medyo dry kayo imong skin nga, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, asido man gusto, sir, niya ang giligan ko ka may time na bloated ka kung tiyan, yung di ko kadugab puno kaya kung tiyan, maglisip ko ginawa ato sir.
1: Yeah, karon, sir, pag inom niyo sa Amigos Coffee, unsay nahitabo ato, sir, unsay natabang sa Amigos Coffee sa imong life?
2: Dako kay, sir, kay pag inom lang na ako, sir, murag pag nakadugab ganito dako niya ang ako sa hinahingi sa na wala dili ko dali sa siya nawa si ko kining mananay anay inanay siya nga nawa ang gatong sakit sa kong ulo niya akong tiyan dili na kay permi puno niya dili na siya puno niya dili na sad kay ko magsig kuan magsig dugab sa una kay magdugab man ko sa una niya aslom gani, sir.
1: So karon, sir, ang kato mga gipaminaw ni mo sa imong sakit na nawa siya tanan.
2: Not nawa din, sir, nakaloyan din sa Amigos Coffee, sir, nawa siya tanan.
1: Karon asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasan?
2: Oh, wala na, sir, kay mabatsagan magibig mo kung mura to siya mo atake to siya nga bakterya kay mura siya gumuto ni mong tiyan ba? Karon talaga sa ginong nga naginom ko kami sa Scoopy, wala na dito, sir. Hindi na kahit kuha na kung tiyan.
1: May gani, sir, no? Kaya nadali ni mo, sir. Kaya kung dito ni mo nadali, ang long run na to, sir, malibang kag dugo, sir.
2: Oh, mo dito to time, sir, nga na-admit ko, sir, kay nagkuan man ko ka nang nisuka ko siya murag patis niya pag-abot na ko dito sa hospital ni Waste Blood Yodo, sir, nigawa sa kong kuan.
1: Okay, nalibang yung kag dugo, sir, at the time.
2: Oo, oh, ato, sir, niya, moto na kuhan sa doktor, sige, antibiotic. Niya, pag humanog, sige, no, antibiotic, ni grabe akong acid, sir.
1: So, hindi
2: na kay pag-trip.
1: So, tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, gi-wash out or gikuha tanan, no, halos tanang malatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir, natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir, dako kay tabang to ni sa matibok pamilya na sa kong asawa kay wala pa to'y amigo, sir. Ang ako kong asawa twice a week kasi ang paggawa sa hugaw.
1: Dili makalibang kung tarong yung mga asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice ra kag duha ra sa usa ka semana niya moto niya na introduce lagi na mong amigo sa mong tibok pamilya ga inom moto pag inom niya, sir. Sa usa lang kasi, pagtaw, dagan na siya ng gawas ng mga baho ba na napundo sa entiyan.
1: Anya, karon, sir, normal na sa di mga sawa?
2: Oo, oh, everyday na siya ang paggawa sa ugal, sir. O sa'y gari, kaduha, o sa'y kabunta, gini kagabi ipod.
1: Okay.
2: Sabo kayong tama so, na mga amigo,
1: okay,
2: sir.
1: No, so, alang sa tanan, sir, nga naminaw karon, o sa'y ka-advise ni mo nila, sir, proven gira sa imong pamilya, sa imuha, o sa'y ka-advise ni mo, sir,

0: Sure, Nate. Probin ang tested yun ang atong Amigos Coffee.
1: Yes, sir. Oh, probin ang tested yun, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suway ninyo ang Amigos Coffee kay probin ang tested yun siya sa tibok na kong pamilya. Muna yung ginagamit. Ultimo gani ubusik on kami kanila nga mong inon dili nami maginom og mga tambal
0: di ka sa pangutana sir na ipangutana lastly ning text si Alipap ko na siya ipangutana pila ganito yung edad ni mo sir Jonel
1: 38 sir
0: 38 anyos so sa katong gibati para katong napakuno kay mga sakit sir ang pangutana ni sir Alipap kamusta man kuno ang imong junjun sir dili kay kondisyon luya sad.
1: Yes sir, likit siya condition sir. Daghan mga hindi paminaw, lagi na api doon pa niya. Lain kayo mong paminaw, likit siya condition yung lawas.
0: Karon sir, na condition, condition ay mong lawas sir. Nakainom kag Amigos Coffee, kamusta si Junjun sir?
1: Oh grabe sir, 100% condition kayo.
0: Lipay na yung misis sir, lipay na, lipay na.
1: Oh, lipay na sir, kayo makakotera naman sa kumitinan.
0: Pati ikaw sir, lipay na sir, lipay na sir.
1: Oh, dako kay kung kalipay sir, pupunta sa Amigos Coffee sir kay mo naman na nabuhat hindi na mabuhat.
0: Wow, so na all ah. So, kisa ganito once again sir, kisa to'y pangana to sir?
1: Si Jonel Peroso sir.
0: Jonel Peroso diya sa Merida.
1: Merida Liti.
0: Merida Liti. Dagang salamat sir Jonel.
1: Salamat sir.
2: Yes, dagan-dagan salamat Jonel Peroso gikan diya sa Merida Leyte. So sa pay gipaabot ang mga taga Tayasa, ang mga taga South of Cebu, mga taga Negros Oriental. Adto na sa pinakaduol nga suking butika og pharmacy diya sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palangga. So sa paigipaabot sa matag-usa. Adto na, so kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na pagtagikan sa Negros Oriental.
3: Kugig na ato yung taon.
0: Okay, tagisa kita once again, kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Ismiro.
0: Bergie Ismiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
0: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ah, ma'am, Negros Oriental.
3: Oh.
0: Pilang edad ni mo na nay Bergie?
3: 74.
0: 74, bata pa. Maray Bergie, isalaysay ko noon na mo, biyon sa ito'y paghitabo sa mong kinabuhi, nga wapag ka nag-inom mong Amigos Coffee.
3: Sige kong luyaha ka, puy ka ayo.
0: Naon sa manday ka?
3: Nakuha mo ko na, nasa, sana dili mo ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mentag din na tumbalik. Ah. Amigos Coffee, sige na akong iinom.
0: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mga?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminaw, murag. Alayan lagi kaayo. Nya, may hindi, gidala ko nila sa doktor, na stress ko na ko.
0: Naon sa trabaho?
3: Stress ko na sa trabaho.
0: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di naman ko kasulti ato.
0: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
3: Pagkabarog, agakon ko.
0: Agakon, pero kung may kaagakon, di nagyod.
3: Adili, John.
0: Surrender nagyod.
3: Hmm, yan, sakay mag-series, pati ba dumagiti, na, nangihi man ko, ko sa series ko, no?
0: Nangihi ka sa...
3: Gabaan na, di ko na ng series. Sakay, balo, adyo ko kabalo.
0: Wala ka kay Baog, asa na, wala ka, wala kasi mong una-huna, no?
3: Wala lagi.
0: Hmm. Mga pila to kabuan nanay?
3: Mga unom yun.
0: Unom kabuan ngay nga ato'y mong kahimtang.
3: Hmm, nga. Nakadungog akong pares bahin aning amigos. Iya kung gipalitan.
0: Okay, iya.
3: Iyan sa ito, karun di akong nuday mo tumara ay nag-utuma ay nag-inom ka ng uban.
0: So nag-inom ka amigos?
3: Oh, bulitagod. Buntag, good to hapon, Jun. Iyan, ipainom na ako.
0: Katulog, ino mo imnon na kutawon ng Amigos Coffee?
3: Oo nga, karuoy taong sa Diyos here in town. Luoyan noon kayo. Ano mong kuykal?
0: Ah, mga pila ka, kuan. Mga pila ka, buwan ni mong ininom sa Amigos.
3: Mga, kuan nun, tuig na.
0: Tuig na, pero katong luoy kay pa kayo mong kahimtang na tungod so wala pa kasi mong kagalingon. Mga pinakabuwa, hindi mo nga na naayo ka.
3: Mga unang dyan, kuno, ingon kong pares.
0: Unang dyan ka kabuwan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuwan nga ng alibiyo ang amigos si mong lawas.
3: Doha rin?
0: Doha kabuwan?
3: Okay. Pag human ako, inom. Kaya mga layan naman kumaato sa uma.
0: Layan na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayaan.
0: Ako na, ning balik na, ning balik na sa normal, ni trabaho na ka.
3: Oo, nga. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, ba't yung kainit noong Kuya Angel? Wadjoy, ba't yung kainit? Ganahan dyan ko kain mo sa yung trabaho.
0: Ah, so nabalik ka kalagsik pag inom niyo sa Amigos Coffee?
3: Kaloy sa Diyos yung tao, no? Kaloy sa...
0: Ayaw lang sa Diyos tao palabig pa trabaho. Hinahinay lang po na.
3: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat yun.
0: Ah, so bali maghihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa bali ng kagawasan, maridana sa bukid sa gihulngan?
3: Oo, ibabaw sa tinayunan.
0: Ibabaw sa tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tibangani mo kanay? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na-experience gini mo nga epektibo sa nga itong Amigos Coffee?
3: Nindot dito ayo na gagana-gana kong mga basiyo kay mga may sige agpalit sa kumpares.
0: Amo nang ingon ka nga imong pailisan.
3: Oo, gani.
0: Ay, sa asa man magpalitan imong pares?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
0: San Sebastian Pharmacy, oh.
3: Oo, o kari po sa Kajulwar.
0: Ay, sensasyon na ba? Sensasyon na. Ari ka magpaminawan sa Like Radio. Kaya nag-live man taro sa Like Radio. Ikaw gino'n niya. Ilaw na ikaw sa luar, oh, DYCL.
3: Oh, eh, butar gani. May ato kay... Looy sa ayaw po.
0: Oo, niya. Pero okay yun na. Okay yung paminawan ni mo sa Amigos Coffee.
3: Ah, matay nindot. Yung kaayaw. Pagka nindota dyan.
0: Dugay-dugay na ka nagamit na na eh.
3: Oh, mga kuan na, walo na ka bulan.
0: Walo na ka bulan? Sige na yan, kay murag na ay mo biyahe na ko, di ha? Okay na, tagaan natin kang napoka box ng Amigos Coffee, ha?
3: Hala ka nindot, hala ka nindot, hala ka. Sige.
0: Sige.
3: Ano, dato na ako rin basi, mga basiyo?
0: Ayaw lang sa, kay wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa gagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee, tagaan di ka, ha?
3: Oh, wow, kanindot.
0: What na lang, masin Lunes. Ako na ipabilin niya. Masin Lunes, Martes, Miracles, basta karo si Mana, ha?
3: Okay.
0: E, banto-anto lang si Mumbana, ha?
3: Okay.
0: Kita may pangalan si Mumbana?
3: Si Dani Esmero.
0: Dani Esmero. Okay. Oh. Ah, sige, niya, kuan. Ah, unsa ni? Ah, pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian ni mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
0: Mangguna rin sa baol. Pagkapinan na ito, lima ka, kuan. Pagkapinan na ito, napo kakilong buga sumay.
3: Hala, daghang kalakain. Salamat sa Ginoo, taon. Uy.
0: Sige ha. Kuan, dito ha, basig mga Merkulis lang pa ito ay mumana o Ruibis ha. Kaya kung pahapitan dito bugas o napo ka box nga kape.
3: Sige, niya. Salamat daan, kuya.
0: Sa katoy mong testimony, ha? Tininood to, ha?
3: Tinood yun kaayo. Bisaya, dirigan niya akong mga silingan, daghan ni Suba, namalikpod sila.
0: Namalikpod sila?
3: Okay, tingala mo siya. Tingala mo silang kuno nalagsik kuno kugahat.
0: Ah, nalagsik kagahat. So, alang nanay, sa tipangani mo?
3: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, alang sa nan nga naminaw kay nadungog garos di YCL kay daghan kay naminaw rin sa kong program kay gilayab ti ka. Usay ka, usay ka sultin ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee?
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mo guuntang anak, pamalit din mo. Kay lami ka, ayaw kong paminaw sa kong lawas.
0: Epektibo
3: okay, juga ayaw. Oh.
0: Ah, nagagayang salamat na ni Berge Esmero, tagasa ka ni ka?
3: Kagawasan, gihulngan.
0: Kagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
3: Oh.
0: Ah, nagagayang salamat na eh.
3: Sige, salamat.
2: Yes, dagang-dagang salamat Nanay Berge Esmero diya sa kagawasan Gihulngan Negros Oriental. Yes, alang og alang sa tanang mga taga-Tayasan nga naminaw. At sa paigi paabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental, adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palangga. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palangga. Sama ni Nanay Esmero nakaihintaon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha ra di ay sa atong Amigos Coffee. Wow! Ipaabot palangga diya pa ilaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
0: Isa yung pangani mo, sir?
4: Tony, sir. Tony.
0: Tony.
4: Estelioso.
0: Estelioso.
4: Oo. Oh.
0: Ah, sir Tony. Nagpaminawan sa Bunal FM.
4: Oh, paminawan kasi. Kadaan lang ako sa Bunal, sir. Para makuha ko ba? Makuha ko matilaw yun. Silaw na ko sa Amigos.
0: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, pila na kabaksi mo na tilawan?
4: Usay ka, sir. Usay ka, sir. Wala kong kwanta. Pero, sir, nipalit ko sa kabaks.
0: Okay. Yon,
4: na, ano na, kondisyon na lawas ako, sir.
0: Kondisyon ng lawas. So, pila may, pila man ayaw sa pala ipaminaw si mong lawas, sir Tony.
4: High blood mo ko kundi sa una, sir. Tapos, nang hopong ko, sir.
0: High blood? Doon yan, nang hopong?
4: O, nang hopong yung kamot, yung paa ko ba?
0: Imotil, Tagalog na ito, Sir Tony.
4: Oh, gikam ko sa Manila, Gugusin. Pero niuli ko na ko dili kasi na alapalap na yung panana, Ugod.
0: Ah, basi taas yung sugar, Sir Tony.
4: Ah, yung nga, sir. Tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa amigos. Kaya nakita-kita na ko.
0: Nakita-kita na ka?
4: Oo.
0: Tony, ah, kamusta yung blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
4: mo? Nagpa-BP ko sa kung sa Simpson ba, dito sa Badyan, 160 over 80 na, sir.
0: Oh, sa una na ipila to, Sir Tony?
4: 110 over 196.
0: 110 over?
4: 196.
0: 196?
4: Oo.
0: Grabe, hago. Di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony?
4: Ah, ano ba, lipong ta kasi. Liso kayo kong paglakaw. Agakaw mo sa kong pamangkon.
0: Okay. Inagak na dahil ka, inagak na
4: ka. Oh. O, karon, yun ako nang paagak. Kasi naman, makalakaw na ako makusay. Exercise, kadabuntag.
0: Kalakaw na ka?
4: O, kalakaw mo siya. Ayos, kita na ko kwan. Pero, di pa sa una ba, magdika ko sa Manila, gusto, wala ko makita. Karon, may nakakita ka din. At kainom na ko, gikan ko sa Dumanog, nipalit magyabong ko. O, yanin ko sa Badya sa Quixon.
0: Agikan ka Dumanog?
4: Oh, sa Dumanog, dagang amigo, Sugod.
0: Oh, daghan dito. Nga diri sa Badyan. Apo diri, daghan diri sa itong merkado.
4: Oh, yun. Napapalit ko sa connection.
0: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mong amigos coffee, Sir Tony.
4: Dugay-dugay na, sir. O sa katuwing na kapin, sir.
0: O sa katuwing kapin. Sir,
4: pupunpo.
0: Okay.
4: Pupunpo ko lang, sir. O sa'yo, walang kwanta. Nangunong. Tapos, pagkakwanta yung anak ko, palit ka ng usap.
0: Okay.
4: Unong-unong lang ko, kasi wala mo ko pagkakasin minti ko kasi hila na kong katalabaho ko.
0: Pila, ay, by the way, pila edad ni mo, Sir Tony?
4: 35, sir.
0: Bata pa, 35, no? Ang taas kay mong high blood, ay mong blood pressure plus nang hupong pag yun.
4: Oh, nang hupong. Eh. Kalawin siya dyan nga, sir. Nakatulad, tila-tila ko sa amigos. Wala na yung hupong na ko ba?
0: Wala na nang hupong yung matiin.
4: Wala na, sir.
0: Imong blood pressure ni umus-umus sa sano. Grabe no, 210 over 196.
4: 196.
0: Grabe, hapit mo po ni Libin. Oo niya, karon.
4: Taas kayo eh. Pero ano, 160 over 80 na.
0: 160 over 80. For one year ni mo nga, ino mga amigos coffee niya, dili pag yun straight.
4: Hindi ba siya, sir, masusay kasi wala ko kwanta ron.
0: Okay. Yeah,
4: papagpapulong ba?
0: At least, sir. Ah, namuno. Naminaw ka rin si mong radio, sir, no?
4: Oh, kadaan mo ako, sir.
0: So, kaya, sir,
4: kadaan mo ako naminaw.
0: Sa tanan nga, naminaw ka rin, sir. Unsa ika-advise ni mo nila? Okay,
4: ganda. Ano naman na kaminaw ka doon? May inaw naman sa amigos para yung sakit mawala. Matagal ang sakit niyo, mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan. Basta mo kayo ng kanya, amigos.
0: Robin, attested yun sa Tony.
4: Robin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksik na sila ko ka lang, sir.
0: Laksik na.
4: Yung ako, oh, kasi kalon, oh, wala ba sindo yung anak ko, akong dipaabot. Kalong katapusan, oh, sindo siya. Magpalito ko, amigos.
0: Palito po ka, amigos. Sige, kisa to yung pangalan mo, sir. Tony.
4: Tony Estrelioso.
0: Eskelyuso diya sa Taytay Badyan.
4: Taytay Badyan.
0: Ah, pila edad kayo, sir? 55, no?
4: 55. Oo.
0: Oh. Sa dagay kayo, salamat, Sir Tony.
4: Salamat, sir.
2: Yes, naganagang salamat, Sir Tony, diya sa Badyan. So alang ugalang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Wala gingon dai dali diri ha. O salang ka kapi palangga. Tatak amigos kinik or balko. Yes, dagandagang salamat mga mga taga Tayasan, mga taga Negros Oriental ug mga taga South of Cebu nga naminaw sa Song Star Radio. Dagandagang salamat palangga, wa na tayo kong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian. Basta kape, tatak amigos coffee.

0: Roselyn Bulanda, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline of vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
0: Ako ay ni Roselyn Bulanda, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga buti. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako gali si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, talulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini o nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo nga malipay sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Chonko Street, Poblacion Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuhan.
11: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
3: Pila nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang as mo, sige na kong dihaplasod sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 600.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Hilin Babor. 55. Tagayungon ko.
6: Tagayung.
5: Sa dumagi kira pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
6: Okay.
5: O de yun, lamay po ang katulog.
6: Taron?
5: Katungo pagkatilaw.
6: Pagkatilaw.
5: Sila kanang kapsul o
4: mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpalit sa imong product nga. Nuts og UID og Minamins Oil og Nasun Coffee o Cervical og Remain og Nuts and Drop. Ako ang practice manggod ko ma'am, ganit ko ang natay. Sabihin ko yung programa nga. Sada ka siya, makayo dyan sa sakit. O, ako ba na po nga, ko anay si sagit na tipo. Ganit po si Ani kay mag-ayong manggler. Ngayon tinagod siya ng kanyang product ni Ma'am Aileen. Di na ganyan mo pagpabulag anak. Sige rin yung Japani. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga. Naayo dyan mong sakit.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
2: DTX Hoofy Mix. Mabakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika. 3 Bio.
4: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Miligo na akong resistensya.
2: Sa astasan, wag tangtanan ang balatian.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganyan.
5: Unsa man itong imuhang sakit? Sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
4: Nagkakay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya.
5: Hindi ko kapagawas. Hindi ko pangit. Sa dahil na kainom Dragon Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
4: Oo. Salamat ko na yung mga produkto so, dok.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
6: Kay may buntas na rin na itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
7: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon, nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
6: Okay, salamat kayo nang.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
11: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Testimonya sa Wonder Iswalin.
3: Let's see where some of our tangan at salawir in Balfour City. Doon naman ko kayo sa tabi. Bigyan mo ko. Then, sunray ang Wonder Iswalin kayo. Hayahay yung lukan ko. And hindi po mo titignit yung lukan. Wala ko ng kagoy. Kaya amo na yung sulayan. May it yan. Sulayan lang ito ang Wonder Iswalin kayo. Mismo give ko may kasi natin sa Wonder Iswalin kumahin mo.

0: makamante.
1: Eskwalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Ako dahil si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na huwag sa huwang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat ka ayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.
3: Petwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Mga penata! Na ang kape na makaayos sa lawas.
6: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
7: Yes.
6: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
7: So, salamat kayo.
6: Tinood yun na.
5: Mga penata! Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Wala ba'y special nga okasyon? Wala ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:26.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga Gadidi X, mga Gadidri Bayo, hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome higala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayong panglawas. Of course, kauman ganun ay Doc Hans Lee Manolo sa inyo mga simyaan. And of course, kauban na ito mga higala ang ato ang mga produkto. Ang mga klinika products sama sa Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Ang alkaline base nga vitamins and of course ang ato ang pinakalami karon nga pinakauso ba no paborito kaay nato nga herbal nga coffee. Oy nakakapi na ba? Oh, kay kung wala pa mga pena ta. Oh, ay langay dra. DTX Coffee Mix, of course. And of course, mga higala, DTX Premium Coffee. Kiling tala na ito ng mga products. Higala, adtua, pangitaa. Available kini sa mga leading mga drugstore o mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo, kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join, ay sa to ang programa karon mga hingala. Lihok kong send sa inyong mga message, mga pangutana. I-send lang sa to mga linya sa cellphone kay atong tagaanog bagdagan sa 0981-654-8967. Osmo na ako kung naamoy mga concern pangutana sa inyohang mga problema ng balatian. Tagaantanag pagtagad. Lihok kong send sa to mga linya sa cellphone 0981-654-8967. And of course, hello sa itong mga higala nga nagka-tune in karon by your Facebook. Asaman abot ron mga higala itong pagsibya. Mga higala na ito sa Mindanao o Visayas. O asaman abot ning ato ang pagbanibya karon. Di paggalimtan ang ato ang mga produkto sayon ra kaayo tultulon. Oh, sayon ra kaayo mga higala mapalit ang atong products. Adto lang mo sa pinakaduol nga mga butika sa inyong mga lugar. Of course, atong mga higala diri sa Buanga del Norte, del Sur, Misamis Occidental. Sikihor and of course Negros Oriental. Sa tanan no, mga pinalangga na to ng mga consumers, mga senior citizen, mga kanunay naka klinika D3 Bio, oh, kanaha sa mga may edad, aron lingon ang bukog, layo ta sa reuma, arthritis, layo ta sa mga joint pain, mag klinika D3 Bio. Isigutan na ito kadali mga higala. Krimi itong kapoy kaing lawas, dali kita maluya, wala ti puwersa. Nakatulog man unta ka, pero pagmatani mo sa buntag, kapoy kaayo. Oh. Well, usan ni siya mga higala sa mga problema in general population na sa 10 to 15% sa tibuo kalibutan ga suffer mga higala aning gitawag nga chronic fatigue. Luya ang lawas ba? Kapoy, di ba sabtan, no? Wala man ta kay gi gibuhat. Pero kaapoy kaayo. Sumala sa mga study, mga higala, kaning chronic fatigue syndrome or kaning gitawag nga idiopathic chronic fatigue. May dako kaayo ni siyang relasyon, connection sa gitawag nga pagsaka sa oxidative stress adong lawas. Basi na atay mga ginakaon everyday nagapasaka sa oxidative stress. No. Basin kulang ta dira og lihok-lihok. Kulang ta og movement. Usa pud na. Kulang ta sa pasingot. Naatay nutritional deficiency. Sagad. Kulang tag mga nutrition. Unhealthy lifestyle. Gakaunta. Pero gakulang yapon tas nutrition. Munang giingon mga higala nga, the body is overfeed but the system is malnourished. Gakaunta. Pero gakulang yapon tas sa nutrition. Ga-under nutrition ta. Kay unhealthy diet. No, laban fast food, laban mga pagkaon nga taas og calories, carbohydrates, mga starchy food, kana tamis. So kung naana nga lifestyle, possible nga ma-experience nato ning gitawag nga chronic fatigue. Dili masabdan kung asa gikan ning kakapoy sa kunlawas. No, aron mapungan nato ang oxidative stress nga dala sa ato ang lifestyle mga higala, na ay maayo kaayo nga herbal. O nay, tay, na ay maayo kaayo nga supplements nga pwede natong mainom kada adlaw. Wala mo neutralize anang gitawag nga mga free radicals. Aron ma-control nato ang oxidative stress. Number one, mag-inom kada adlaw sa Mighty C o DTX 500. Bisag one capsule a day. Oh, you try it. Kung ga-experience mo chronic fatigue, no, di masabdan nga kakapoy sa lawas, bisag walay ginatrabaho, you try it ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Bisag once a day. No. Kung pwede kaduhaon, buntag o gabi, mas labing maayo. Inom daghan nga tubig. Muna yung sikreto. No. Inom ka daghan tubig. Kada oras na akay tag sa kabaso nga tubig. Pag humani mo kaon, pamahaw, naka DTX 500 ka na o naka Mighty C. Pagkatulog sa gabi, naka Mighty C ka na o naka DTX 500. Taas kaayo ning antioxidants kining Mighty C o DTX 500 nga mupugong sa pagdaghan sa gitawag nga mga free radicals nga dala anang atong mga unhealthy lifestyle. No. Muna'y usa sa mga rason. Unhealthy living, unhealthy lifestyle. O, kanang ato mga ginakaon dira ron at imana. Kulang sa movement, no, kulang sa activities, kulang sa pasingot, kulang sa nutrition. O, muna'y usa sa mga rason ganong galuya, gagapoy atong lawas. Dili masabtan mga higala nga pati. Likaya na to niha nga mga problema. Mag DTX 500, mag Mighty C kadaan lang. Oh, add to da yun mga higala sa pinakadool nga mga butika. Og, mga pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Ismolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, dali ra ko kayang malipong, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga Lipliot ana niya sa naka inom na ko sa kape dito X Coffee Mix lami na kong paminaw parita na kong ditribayo
3: no yo sa nang paginom ang kon ditribayo
2: kausar ako sa kadlaw kausa niya ang kape na ko buntag
3: kadadlaw jud ko oh. Pila na kaka bulan nga ga inom
2: okay na oi ang kape na ko prayers na akong kape
3: prayers
2: ang ditribayo mga duha na ka tuig magduha na.
3: So sa imong na obserbaran katong wala ka gainom o karong gainom ka?
2: Ya, lami sir. Kay sa una sir, manglaba ko maghapon-hapon kung laba nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir. Maghigda ko anang bangon ko. Buntag sa'yo, sumurok mo kamang-kamang ko sa banig. Pero sa nagdig na ko ang ditribayo, maghapon-hapon kung laba, mura na kong wala nang laba. Lami kay kong paminaw.
3: So, wala mong ginatumaron?
2: Oo, no, ditribayo. Oh. Kapi sa buntag. DTS, copy me.
3: Sige. Ang sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin.
2: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo, kay lami kayo na sa lawas.
4: Ako si Jose Pina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Ganang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga, naitisting o nagpadayon ko ani. Doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kanang diferensya sa nagamit ako ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manig yung kudire.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: di ba ganintan ka nun ay ang pag-inom sa Klinika Ditribayo. Wow. Oh, naka-Ditribayo na kada adlaw, no? Kanunay yun, naka-Ditribayo. Alam mo, isgutan na ito kadali mga higala. Kaya yung pag-inom na ito, bitaw sa Ditribayo na ito. Kuan ha sa mga nagkaedad na dili mo mahasol aning aton Ditribayo. Okay, pwede ning usapon. Uban mo reklamo manggudok maglisod. Maglisod jug og inom og capsule dok. Gamit og kuan Ditribayo. Ditribayo mo'y gamita. Kay pwede mo ni mo nang mausap. Chewable man na kay liquid soft gel man na. Taon sa tatay. Ako tutun lang dok, murag maglison yung tulon. Usapa. Ipausap ang Ditribayo. Or either, isagol sa imuhang tubig or isagol sa imuhang pagkaon. Sa mga na ay membros pamilya nga idaran na yung kay sinanay, medyo gahi kay nimo pakanon, gahi kay nimo paimnon og mga supplements or mga medicine, mga higala, mga tambal. Yun hindi Ditribayo, dili mo mahasol. Kay pwede ninyo na isagol sa ilahang pagkaon. O sa sudaan, pwede. Sabaw, ipuga ra ninyo ng Ditribayo. Mainom ra na niya sa tubig, ipuga ra ng Ditribayo. Or either ipausap or ipuga sa baba. Kundi ginya kaya nga tundlon. Okay, lagi ang tutunlan. Sabi na ginong mga na-stroke, na-paralyze. Ang tutunlan ang nagka-paralyze po. So, dili mo mahasol, ani. Kaling Ditribayo, anytime, anywhere, pwede mo nga makainom. Inakinahang lagtubig, usapon ra. Nindod siya sa tutunlan, ha? Abi ninyo mga higalaganahan kay ko mga higala mo usap. Wala nang mata, isang... mupuga. Ako usapon yun ako, ang Ditribayo. Nindod siya sa tutunlan, in fairness. Kala mga katul-katul sa tutunlan, murag na yung gababag sa imong tutunlan, basin, mucus ka na. Plema, pasintabis kumakain. Mawa na mga higala kung naamoy Ditribayo kadaanlaw. Kalang inyong bata nga, dali kay nga sipunon. Hubakon, dali kay nga ubon nga bata. Kalang bata nga galuya kanunay. Pagamitan ninyo ng Ditribayo, ipausap para na kadaanlaw. Kaduha, buntag ug hapon. Aron nga, kung naay mga parasite, dira, kagaw, bakterya nga naa sa lawas sa bata, mapagawas, mamatay. Ingana ganindot ang Ditribayo. Sa mga buntis, patsada kayo. Kusgan ang buntis, ang baby nga naa sa imuhang tiyan, healthy kaayo og kusgan. Kay kung naka-Ditribayo gud ang buntis, wala pa gani ka ng anak, ang imong bata, gatutoy na. Tino na. Galili na gatas. Unsay naas sa kuan, sa Ditribayo. Lauric acid. Ang lauric acid, usa na siya sa components nga naa sa gatas sa mamis. Wala nga wala pa ka ng anak, naanay lauric acid imong bata nga ginakonsumo sa tiyan palang daan. Inga na kanindot ang Ditribayo. Kaya ng lauric acid na nasgata sa mamis. Importante na siya nga matutoy, madodoy sa bag-on ng anak para ang bata layo sa mga infeksyon. May antibodies na siya nga ga-protekta sa mga bagong na tao gikan sa mga infeksyon. Wa pa na tao imong anak, healthy na. Wa pa na tao si baby, ligo na ang resistensya sa bata. niya ang mga buntis nga mga nakay kusgan. Oh, kay nga naman ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio ginahimo na sa tung atay into ketones. So man ang ketones, ang ketones mauna siya'y ginagamit nga source sa energy sa atuang lawas gawas sa asukal o gawas sa sugar. Ang ketones ginagamit usab sa lawas as a source of fuel and energy sa brain nindot. Maayo sa mga cellula, sa muscles nato nindot. Mag D3 bio kadaan lang. Naa sa mga leading ang mga drugstore. Ito sa itong mga textures, kadali, basa itong mga higala. Good day, sir. D3 bio yun ang akong ginapainom sa kumama. Kay sukad nga na stroke siya, gakahasol yun mi, sir, kay magsigi o mulo sa iyahang lawas kapoy. Pero karon arang-arang na siya, sir, magka-smile na yun. Ga D3 bio din, ga vegetarian na. Ah, salamat kayo, oh. Oh, mas maayo mga higalang, ha. Usbon yun ang diet sa mga nagsakit. From meat diet to vegetables and fruit diet. Nga, kanang rice, bitaw. Oh, kanang rice. Oh, kuna ang kay balati Andron, you must hate rice. Oh, dapat ato gyud nang kulangan ang atong rice. Kung pwede lang mag 2 meals kaduha lang kakabeses mo kaon og rice sa usa ka adlaw, mas labing maay. Kung diabetic karon, may high blood, may na-paralyze, na-stroke, mas maayo nga kaduha ra ka mukaon og rice sa usa ka adlaw. We have 3 meals man a day. 2 meals pwede, mas labing maayo. Pangita lang og lahi nga ikapuli nato sa rice. Pwede mag oatmeal ta, oat bran. Pwede ta mag root crops. Mas labing maayo. Oh. Kaysa rice mga higala. Oh. Bugas ba? Ayaw. Oh. Mahal pang bugas. Ya kung diabetic ka, masubraan din mo, magka-diabetes pag yung ka. Sige ha. Naa sa mga butika ang atong D3 bio, ang atong DTX 500. Another concern mga higala sa itong mga textures, anitaron sa mga pangutana regarding sa type 1 diabetes, sir, pwede ra ba ang DTX 500? Unsay causes aning type 1 diabetes? Okay, ang type 1 og type 2 diabetes muli duha ka klase sa most common nga diabetes. Ang type 2 motong diabetes nga ang reason pagkaon unhealthy lifestyle. Type 2 diabetes na. Ang type 1 diabetes wala ni siya nagikan sa sayop nga pagkaon, lifestyle or pagkaon sa asukal. Dili may causes ani. Kundili ang type 1 diabetes usani sa ka autoimmune condition. Gani na itulo ka mga rason nganong magka type 1 diabetes. Sa number 1, genetics. Pwede ni mga higala nga masubli, makuha ni mo nga balatian gikan sa imo mga ginikanan. Family history, no? Sa type 1 diabetes pwede, no? Kuha ni mo nga problema gikan sa imo mga ginikanan. Kaduha is immune system attack. Ang atong lawas mismo ga-atake og nagaguba sa insulin producing beta cells sa atong pangkreas. Muna nga dapat makorek yun ng atong immune system. Dapat dili lang kay healthy, kundili bright dapat ang atong immune system. No. Aron makalikay ta ni mga autoimmune system problem. Environmental triggers. May mga viruses o toxin na possible nga may resulta sa gitawag nga autoimmune response. Dari na mo sulod ang pag-inom nato sa D3 Bio o DTX 500. Kung naamoy type 1 diabetes, pwede ninyo na isabay ang DTX 500 o kanang D3 Bio. Kay either autoimmune disease ang problema or it can be oxidative stress. Makorek na siya. Ha? Isabay ninyo ng pag-inom sa D3 Bio. O, di maglangay. Isabay ninyo mga higala ang pag-inom sa DTX 500. Anyway, ato sa nindaganong pagdagaling ato mga consumers. Nga natabangan na sa pag-inom sa DTX 500.
1: Si Dayon, taga Purok Paglaom, akong edad sa 67. Ako na batyagan, sa Petra ang akong kilid. O nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati-liver din ko. Itong mga ako na ron, dua na kaya simana. Dua ragad sa isang kaadlaw. O nga, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyag. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsigil na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kaway sa Ginoo nga nag inom po ang DTX. Parisan po na akong may pisik. Kaway sa Ginoo, wala na. Nang libot din ni isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisik na akong diinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
2: DTX 500! Pali sa mga butika.
3: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga D3 Bio, DTE, kung may tisi, itisting ko pag-inom. Pag-testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoma ang doktor nga biyae na nang inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3 Bio o may TC o DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
2: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
4: Ako ay Rosaline Bulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo.

0: ang alkaline base nga vitamin C higana. Ang ato ang mighty C. Di ba galimtan ha? Oh, kinahanglan yun dag vitamin C. Mighty C mga higala. Alkaline base nga vitamin C. May vitamin C ka na. May tambal ka pa. Kana nga vitamin C ang pilian. Oh, naaha sa pinakaduol. Oh, ang mighty C pwede ni siya may mga high blood. Pwede may mga diabetic, problema sa iron deficiency, may anemia, anemika. Mas maayo. May mga allergies, may mga skin problem. Kung kanunay mo ginaduawan sa mga skin allergies, mas maayo nga naamoy vitamin C. Ang pananaw na to nga gahanap, no? Mas maayo nga naamoy vitamin C, naamoy mighty C. Then, sa panit, sa bukog, na ay dapat na ay vitamin C, na ay mighty C. Sa mga ugat na to, para dili-dali nga mubuto, no, mulupok. Layo ta sa mga aneurysm, ballooning sa to mga ugat. Na atay mighty C kada adlaw dapat. No. Pwede tang kayo naman nakaduha sa usakado. Buntag o gabi eh. Unsay mga pagkaon sir nga taas o calcium. Actually daghan man. No. Pero kaling kita kung mga may edad na kapangita at calcium. Onya, magsaligta sa itong ginainom. Dapat ang calcium naa sa itong pagkaon. Munang kaedad sa mga higala, magsigiri gyapon tagdodoy, di ba? May edad na, magsigiri gyapon dodoy, sigiri gyapon ginom gatas. Oh. Yeah, may edad na, dapat na agad sa pagkaon. Actually, naidagan eh, sa mga pagkaon. Pero dapat na itong i-consider ning kuan. Maglikay kita sa mga pagkaon sama sa mga tambok ka na. Mga mantikaon. Oh. Dapat maglikay taan na, no? Then of course, inom ta o D3 bio. Gusto ta nga maligo na itong bukog, inom tag D3 bio kada adlaw. O sa mga nagkaedad, vitamin D para ang bukog na ito ligon. Ang calcium maabsorb sa lawas. Vitamin D3 ang gikinahanglan. Gawa sa mga calcium supplements nga ginainom, dapat na ay vitamin D. O, D3 bio. Anay, o tay, ito mga pinalangga mga senior citizen. D3 bio kada adlaw i-maintain na. Buntag ug hapon. Available sa mga leading nga mga drugstore. Naa sa mga butika. Nya atong oras. Inapod mo tugot mo. Limitado kayo. Anyway, Sambanga del Norte, Dipolog, Dapitan, and the rest. Hello sa itong mga viewers by your Facebook. Asa manabot itong pagsimbya karon. Ang ato mga product usbo na ko, available ni tanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule na as mga butika usab. Then, DTX Coffee Mix. Oh. Ganaan mo kape nga walay asukal. Oh. Walay sugar, mga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Ganda. Pero namiis siya. Tamiis siya hapon. Pero ang iyahang pampatamis, natural. Walay sugar na. DTX Premium Coffee or DTX Coffee Mix. Masay, babay ko mga higala. Atong oras limitado kay anyway, sumapon, the same nga oras. The same nga sibiyaan mga higala na mag-uban-uban nga punta. Sa Gapon Dog Hands, sa Lim Nalo nyo nakauban sa programang Kasayuran sa Maying Panglawas. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalimti ayaw nga ang lawas dapat pagampingan dili pag abusaran.
1: Name as a fatty liver, mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharansha Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500, araw-araw.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
6: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga soaking tigpam now. Welcome na sa kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga soaking tigpam higalig so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula o guban panini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o aduna kitay prevention. No, mga soaking tigpam now, o dili angayong kabalakan, mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients na ini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O ganiyosab ang ato usab nga kape. Ha? Sa ato usab nga kape, mga soaking tigpam now, adunay dosi ka klase mga herbal ang naanini. Ha? Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Maokini ang kape nga walang palpitasyon, no? Inomohin ini mga soaking tigpam now. Labi na sa mga kaigsuna na to, nga gibawalan sila mga soaking doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha? Ay mo kalimot usama, pang massage ni siya nga disenyo, nanay tatay. Ay mo kalimot matagabi, magpamassage mo, gamit mo og Dragon na massage oil with Chubaki. Ang kahumot ini mga soaking tigpam sa klaseng haplas, adunay tulo ka klase nga san ini nga imuha nga masimhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita o ano na pa'y uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa one cup lamang sa Hard Max Ring Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya. Max saya ang resulta mga soaking tigpaminaw pag ikaw naka-Hard Max. Ang ato sa mga soaking tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya. Permente. Hard ang simula. No mana higala. Ay makalimot mga soaking tigpam noon ini. Kay nindot ka ini siya nga klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadayang butika o parmasya Bisaya so Gamidano. Ay makalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot ka ayon itong doon ay problema sa panit. Doon na mo yung mga up-up moon e, ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil, gamit aning Dr. Punjisop. Kabag usab mga soaking tigpam na nga to usab nga keskin low. Power whitening soap no ang nindot ini mga soaking tigpam now kay mga kaigsoon na tong gusto mo puti mo puti gyud muhamis ang lang aping like kutis artista pag ikaw nakagamit sa keskin glow power whitening soap pinaagi lamang sa pag aplikar no sa ato sa mga produkto ang ato mga produkto mga soaking tigpam now mapalit ninyo sa nagani butika ug farmasya Bisaya Soga Mindanao ay mo kalimot mga soaking tigpam sa maayong panglawas lawas kapital lawas usab angay natong ampingan so nakinahanglan ta dugang mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga soaking tigpam now. Usa na nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuha nga lawas mo gamit og iron para usa mahimong hemoglobin og uban pa niini. Maka na ang pinakarindot kay mga soaking tigpam now. Gamit pugka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga soaking tigpam sa pagpababa sa ato usab nga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imong lawas na kinahanglan higala niini. Maka na ang pinaka importante na health benefits, ha? Manay gala ang pinaka-importante, sign of minerals deficiency. Kanay gala mga sokin, tikpay na mga sokin na itong nagasunod kanunay sa itong programa, ay mong kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, daily supplementation ang naninot na buntag hapon. Ipagsabay ninyo na mga sokin, tikpay na basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas, sigurado ang imong lawas, baguhon.
5: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
7: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta Rockstar, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8, size.
0: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
9: lama sa kagahapon.
0: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghantag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay.

0: Lolong Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500
2: mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix D3 Bio.
4: Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat ko sa
5: D3 Bio
4: sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up nako akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up nako okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
8: Beroy Baroro, Sinta. Purok ba ni Canon Corona Extension? O wala pa yung pandemic at so kung nakugamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong pinabuhi. Yes.
1: Kapulso, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Ako si Renisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembro gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat gyud ko kay sa Ginoo sa inyong produkto hasta ang Lance capsule, Lance Eye capsule, nanginom ko anang Lance corn coffee, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kaay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Perform.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Huwag ka mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Borok 5, mabahin ko ati Sir Gadel Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayon akong kasakit sa akong tiyan.
5: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Mga lamang sa kagahapon.
9: By Ronnie Bay.
10: Adang oras mga bay, 23 minutos ng milabay sa las 8. Mga bay, kini mga takna, ihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kung sakit sa tuhod o kasu-kasuan, dili kahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabag-ong mangustin product, nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para magkangkurbay panglawas, tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa Tayasan, sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Butika Girl.
8: Mga lamang sa kagahapon.
10: Okay, maghandos. Good evening. Good morning, mata. Okay, mayong gabi ha sa tanan-tanan nga naminaw karon. Nining tag na nagagabion sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, mga bay, may nagpaminaw diha. Saman sa Hebindoy ni Ma'am Lentugdang, kansang papaminaw, why undang-undang. Samtang diha sa Barangay Kambay, always kanunay, naminaw sila si by Bimboy Jokinto, Madam Maria Bongira, Ma'am Jarlene Jokinto, sab ni Tio Jesus Jokinto, kaba ni Ma'am LV Jokinto. O sa mga tanae di Bagi og Duran Pamili, may gabi diha ni Day Ivy Tanae o Inday Angelina tanae di Bagi Duran. Okay, diha sa matuog nila ni Ma'am Alma Escarpe, kaba ni Bus Julio o ni Ma'am Christy Taob Del Monte. Maayong gabi. Sige, di na ta maglangay kay nalangay na ta. Aniya karon atong hatagan o pagtagad, kini nga sugilanon ni Mary Jane, uban sa tuwang tulumanon.
8: Mga lama sa kagahapon.
10: There
8: by Ronnie Bai.
10: Ado nagyoy mga panahon nga bisan giun sa nimo sa pagpaubos, apan moabot ang higayon nga mapuno ka na og mahurot na ang imong pailob og moawas na kini. Mao kini giingon basta moawas na gani ang gantangan, kinahanglan na kining kalison. Mao kini ang nitabo sa kung kinabuhi bayro ni bay uban sa kuang nga buluyagong bana nga labihan kapalahubog, usog manigarilyo, sugarol og palautan. Apan bisan pa man sa iyang kinaya, ako siyang giantos tungod kay mahal kaayo nako siya bayro ni bay. Apan wala damha nga ang tanan na akong pailob miawas na kini og dili ko na maantos pa ang tanan niya nga mga pagpabuyag nga rika nako bayro ni bay. Sugo sa maayong pabatasan, maayong gabi diya kanimo bayro ni bay og sa imong mga suking tigpaminawan niining imong lanog na kaayong tulumanong sa radio nga mauang
8: mga lama sa kagahapon.
10: Ako di ay si Mary Jane Menyo, 32 anyos, lumad nga taga Mualbual, Cebu. Apan di ako ron sa Hong Kong, nagtrabaho isip OFW. Bayro ni bay, panahon nga wala na ko'y trabaho, ang imugiyod nga programa nga mga lama sa kagahapon ang pangitaon ako sa social media. Bisan ulahin ako ga makalantaw sa imong mga FB Live, wala ko'y puas nga nagsubaybay kanimo every now and then. Bayro ni bay, aron ino mga masabtan ang tanan, bahin sa akong nga kaagi, sugdon ko sa sinugdanan ang tanan sa akong
8: mga lama.

0: Hapon, Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala nami maimun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mung gamit ang Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
9: Kaning high blood, traitor nga balatian.

0: Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas, magpabinos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care, di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care, para sure. Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
2: Mga penata!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
6: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
6: Emps Flower Shop.

0: kasi siya nga lanido pag kahero hanga buhol. Ang akong kasi nagsiyan sa nuns capsule, daghan kong gumuhat sa balay o gago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa nuns liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libat.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live More.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Adang oras mga bay, 47 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kinimong atak, naghihatod ka na to sa maski pakusgan o maski paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo, ayaw na kabalaka kay aniana sa to nga mga suking butika ang mas gibanto karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kamo nga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasisodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, agaban pang mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pagtumari kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mapatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit-hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal bagyo nga coffee? Ania na, gipilail ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog tilaw disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga parmasiya sa inyo nga mga lugar.
0: Mga laman sa kagahapon.
1: Okay mga bay, mayong pagtimbaya ha sa itong makaigsunan karon nga naminaw sa itong tulumanon sa mga lama sa kagahapon. Sa mga nakachambalag pamina mga bay ha, timan ikan na itong tulumanon, inyo madunggan rin sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Gikan sa adlaw ng Lunes, nga to sa adlaw ng Bernice. Gikan sa alas 8, ang to sa alas 10 ang tag na sa kagabihon, uban, ninong alagad sa kahanginan, Handos 98, Byron Ibay, Librado.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay, laing musika kaninyo mga bay. Akong ipahinungod kaninyo sa itong makaigsunan karon nga nagsunod sa kanunay sa itong tulumanon. Gikan eh, ni Darren Espanto nga naguluhan, Dying Inside.
0: Mga lama.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
3: Yes, may usab nga adlaw ka Dragon.
2: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
3: Yes, salamat kayo ka Dragon Mail, no. May adlaw usab diha.
2: Yes,
3: mang adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makanunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no. Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy. Ay mukaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, kay Dragon Mail,
2: yes,
3: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potasyum. 3%, no, ang potasyum, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa luy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o pharmacy do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
2: Yes, mga ka Dragon Fruit, sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
3: Okay.
2: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
3: Okay.
2: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market, Doc Alan, no, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 5 minutos nang milabay sa alas 9, mga bay, kini mga tagna gihatod kanato sa Amigos Capsule nga motambal sa mga nagkalain-laing mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule madungog sa Star Radio Tayasa na ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang tagna sa gabi Lunes hangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blasiason sa Sugbo. Mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SJN Pharmacy sa Badchan, Boteca Santoninio sa Alegria, Echonchon Pharmacy o Sinovate Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MPG Rex Store, Rue Pharmacy o Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an Edge Pharmacy sa Malabayog, Sinchid Pharmacy, Sarunda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga sa Alcantara, Butika Marga sa Mantalungon, Butika Marga sa Dubanhog, Bitoon Pharmacy, Sepura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Hobby Drug o Crystar Pharmacy. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dere sa Tayasan. Mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Ayo Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dili isog sa panit, magapaputi, magabahumok o magabahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala of vitamin elitisin collagen o mga nutrients nga maoy mupaputi o mupahamis sa mong kotis naturally. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy sa Ayungon. Mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, laing musika alang kaninyo, agikanta kini ni Rosel Nava nga naguluhan, Bakit Nga Ba Mahal Kita.
0: Mga lama

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 11 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga dagda, giatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mayos sa kanatural, gantay viral o gantay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mabatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga magkapahilanan. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio, dato sa medyum giant triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampa Lyalepsia Acids and the Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Agad bang ustaw dito mga higala diha nga nag-ihaw nagbaboy. Ang uban diha nagtaguto na. Ang uban diha unsa man nagkiskis o naghinai pa. Para ipreparar para og mga adlaw mga bay at tungod kay tinuig na kung annual fiesta na ng atong lungsod sa Tayasan. Okay ha? Ang ubandiha nagbudbud. Ang ubandiha nagpreparar sa lang tinda o mga adlaw mga bay maghandusan. Sige ha? Hala, samtang kung budiha kanang nagkapuliki o nabisi mo sinong nga preparasyon alang sa tinuig ng pista na itong lungsod sa Tayasan. Hala, paminawag itong tulumanon kay maghatag nindo og mga kalingawan pinagi sa manindot ng musika. Itunol kaninyo ika ni Sarah Jeronimo nga naguluhan og Forever's Not Enough.
0: Mga lamang sa kagahapon.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita. Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay

0: ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
5: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako, pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more. Live
8: ako po si Lorde 5, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat ng marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
9: Agi.
10: Naunsa ka din, ha?
9: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog. Stiff neck dasan siguro ko.
10: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
9: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan. Dalang panuhot siguro ni.
10: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
9: Imo na bukong binuangan, ha?
10: Dili, uy. Kaning akong hatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
9: Mauba?
10: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
9: Dagana ding ingredients ani, no?
10: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
9: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
10: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka? Di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
9: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki.
9: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Labay special nga okasyon? Labay kay tao nga gusto nimo nga malipay.
0: sa M's Flower Shop.
11: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
0: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Tiongco Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: Sige, sa'yo pangani mo, Nay?
1: Lucy Sardimio.
0: Lucy Sardimio, taga sa Saga, ma'am.
1: Toong.
0: Pila edad ni mo?
1: 78.
0: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
1: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
0: Ang imong bana.
1: Oo.
0: Sa mga imong bana, ma'am Lucy?
1: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
0: Nang hubag?
1: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
0: no, tuang. Noong sa mga yantil?
1: Noong hubag, siya maayo.
0: Nahubag tanang
1: ikat sa napanang pangin. Kanina yung abot diri, huwasta sa abot diri. Kuan?
0: Punuan sa paha.
1: Nakapatay mi sa radyo nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
0: Ya, karon, okay na yung bata. Okay
1: na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkul-sungkul pa hinoon. Apan, dili
0: pa. Kailan na idadad to?
1: Kuan, 79.
0: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa'yo ka-istorya ni mo.
1: Okay, umugamit sila ini, kang kambala, kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di lang dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
0: Amigos ko, pe, ray gino.
2: Sa dala, salamat mga idol.
3: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme.

0: Sagagahapon. Ronnie Bai. Adang oras mga bay, 33 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tagna, ihatod ka na to sa Detrebio Food Supplement. Mayusya ka na natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detrebio Food Supplement. Ang Detrebio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas nguntra sa kakapuy o pagkasakit. DTX Capamex with ampa lipstick acids and sugar, sugar can extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakaditox ka pa.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Okay lang musika, alang ganun yung mga bay. Samtang kamo diha, nakalingaw, nagkis-kis inong baboy ha. O ba din ang agyad, anong mga panakot o mga lamas diha sa inuhang pag-andam para sa itong atinog na fiesta ng atong lungsod sa Tayasan. Laing kanta, gikan sa April Boys, ginaguluhan, Honey My Love, So Sweet.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, Live more.
8: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay?
9: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Si Lori Lynn Leacuna, ako nagpuyo sa Purokjis, Poblacion, Valencia City. Ako naay gibati sa kung pusong permintira magsakit. Tukal ganito Marco, aning cervical na ulian jud ko og nga hapsay akong paminaw na binagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nag sinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay na ulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 49 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kin mga atak na, gihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran de uktambal. Sulay natural nga pamagi, pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract. Ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungod kay doon na kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa bitado nga party sa imong lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago, sa Panimalay ni Handos 38 Buyag Slabyog Karinal sa Malabuyog Cebu, sa Bet sa Restore in front of New Malabuyog People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sa ega mga bay, arito sa pagtambag sa Sugilanon ni Mary Jane.
0: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
1: Okay, Ma'am Mary Jane, kung katambag ganin mo sa imuhang suliran, problema, diha sa imuhang bana. Okay, Ma'am Mary Jane, matapatunin mo nga sakto ba ang akong gibuhat, by Ronnie Bay, nga akong gibulagan akong bana. Okay, mura ba nga ang mga pangutana, mura kami po maglisod sa pagtubag, sakto ba og dili? Tungod kay lisod bagod nga bugtuon diya diha ba ang relasyon sa bana og asawa? Nga tungod kay kini, gihiusa man sa salag sa kami niyon. Unya, kinagibugkos matubangan sa Diyos mga bayag mga kandos. Pananglitan, yung muna namang naluwat nga, yung muna bulagan yung bana, tulad na lang, kay basin og mangayo siyag pasaylo diha kanimo. Mangayo siyag chicken chance ba? Aga ng ikaduhang higayon, ngayon mo siyang pasayloon. Tiyataga siyag ikaduhang higayon. Basta kay tinod anay siya nga nangayo og pasaylo. Apan kung yung muna siyang nahatagan og ikaduhang higayon, wag gihapoy kausaban ang iyang nga kinaya. Wala na kay mahimo niya na. Isaon taman ang wag maghihapoy kausaban ang iyang nga kinaya. Lisod man taga Bulagon, ang bana kasawa tungod kay ang labihan nga maipiktuhan ang inyo nga mga kabataan, ang inyo nga mga kaanakan. Amo na nga, lisod. Apan lisod man pod, kung magpadayon ang usa ka relasyon sa bana o kasawa nga walay pagsinabtanay, nga kanunay, matag-adlaw, magkaurasanay, singgitanay, maugyapon, o naatuod. Nagtapok mo, nag-usa mong tibok pamilya, apan ang mga bati nga imahin, mo'y makita sino nga mga anak, maugyapon, inikaminyo, maugyapon, singgitanay, kaurasanay, awag ya po hinungdan, may pay magbulag na lang. Matuod gyud man sa balaang kasulatan, adunay nangutana kang Ginoong Jesucristo, magtutudlo, kapila man ako pasayloon ang ako nga igsuon sa diha nga nakasala kanako? Kapito ba? Ang tubag sa Ginoo, pito ka kapituan. Sa to pa, 7 times 70 equals 490. Lisod kayo, sa tao na dili na makabut mga bay, kay kalaban nato, mapasaylo ta, alayo naman na nga tulugan. Kay baba na may po itong pagpakabuhi, iba mo na yung kalibutan. Pagkarita sa espiritual na pagtuo, magpailob sa kanunay para nga maangkon ang kaluwasan. Pansaan na ito, nga magsikag pailob. Ginaingon man bintaha ang magpaubos kay pataas, apan usao man, munas ginhaw na yung paubos, apan gi, kung gihapon ang iyong pagkatao, giyatakan gihapon ang iyong pagkasawa, huwag gihapon hinunggan. Muna nga, protektaha ang inuhang kaanakan, inuhang kabataan. Kaya mag-unsa man tuod, naamo kanunay, nag-usa, banag asawa, apang resulta, siging singgitanay, sinagpaay, sumbagay. Unya, kung usay makita sa mga anak, mumanay sundun po nila yung kaminyo nila. May pay, mag-iahay. Ako yung tambag kanimo, Ma'am, Mary Jane, kung mangayo og second chance ang imuhang nga bana, hataga og ikaduhang higayon. Apan og dili na mangayo, awan ay mahimo kay iya man nga katungod nga hingpit sa makigbulag nimo. Kay mas iya man gipili ang iya nga bisyo kontra sa iya nga pamilya. Okay, mauto nga tambag kanimo Ma'am Mary James, hinaot man nga ang imuhang hunahuna karon nalamdagan niini nga kagabhion. Laing musika, alang kanimo Ma'am Mary Jane, naguluhan kini nating Guna Chance My Love For You. Ni kay guna po, kanang guna, katukot na magkuhan maghawan. Pwede po, Guna Chance My Love For You. Ito sabun ha. Nothing gonna change my love for you.
0: Mga lamang.

0: 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lulog, lulad, nanay, tatay, dodong, oginday!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon at tak, kay buntag da, oras-oras na para mang mata. Oras-oras na para ibuka. Ang ato madagko nga, mga mata. Alag na kong mata, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapa sa inyong bala. Kumusta, kumusta, kumusta ang tadad? Kay kung ako inyong balusan, kaloy sa Diyos, sukirag yun. Welcome sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa kanginad. Kanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo. Adlaw karon nga Sabado, mapit sa 13, bulan sa Hunyo, tuig dusmel, 26. Sa mga ka-birthday ng adlaw, happy birthday. Happy birthday! Sa nag-birthday kagapong adlaw belated, happy birthday! Happy birthday! Og sa mag-birthday og mang adlaw, advance happy birthday! Happy birthday! For birthdays to come and always good health! Happy birthday! Og inday pinakadabest sa atong birthday, abtikusgan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw. Og libre na gid ta nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kay da nga gasa gikan sa atong labawng makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na birthday. Kaingon gyud ta.
2: Lami man gid na siya.
0: Alami gid nang nag birthday kay siguradong. Makapanug-ab abot sampo. Okay, oras 49 minutos suman pagkalabay ang alas 4 sa Kabuntagon pagkadali rin sa oras. Dali na kayong adlaw, dali na kayong bulan, dali rin to egg. Pista na yun mga sikat, pista na yun din sa atong lungsod sa Tayasan. Yon kanong adlaw ang pista dinhi sa lungsod sa Tayasa. Happy happy pista lungsod sa Tayasa. Kayo mong pisliton, kayo mong sumbagon. Kayo wa ka mabayad sa imong otong. Okay, sigurado nga mo tawag mo text sa Buntaga. Open na kayo to. Call and text line number. Sa atong smart 0969-484-5454. Og sa atong globe 0956-664-7734. Mawa na itong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po nitiksan. Kaya andam gina nga matag o maayong pagtagad. Yun may mo, timplan mo ni gatas para mo bright manambok niyong otok nga manabi sa silingan. Ang pagpanabi usay makayo sa ipod makadaot manabi mangani ka na ragyong makayo para hapsay og malinaw ng atong kinabuhi. Galing lagi galing galingan og tubig, galingan og mais, kanang tubig ba galingon rin na bar o galingon na siya kay kanang mag magaling ka nga, imuinit, bubuan magtubig. So, maapil o galing ang tubig. Okay, turas, kita yung minuto. Suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Saka, kumusta, kumusta na ito kasikbit? Kakalungsuran, labi na gyut. Dinis atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, Malalod, La Libertad, Yolgan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ya sa ayongon bindoy manoya og sauban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal dina dapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon atak kay buntag.
3: Baire. Ibuok ni mong utang.
0: Dias pikas isla kita og sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Dias tumanog ronda ligra badya ni natilan. Malabuyok samuan. Og sauban pang kalungsuran. Nga mabot sa itong signal din na napita. Good morning, good morning. Piyak-piyak na itong tingog. Itong tingog medyo mapiyak-piyak. Itong tunlan medyo karat-karat. Karat-karat nga murag ambot, murag aslom-aslom. Aslom-aslom nga sakit-sakit. Yan, I can't understand my feeling in my tunnel. Okay, ito oras. Alas 4:53 na gito sa buntag. Daliar gito oras. Yan nga. Dali na kayo tayo makabayad sa itong utang. Dali na buntang makautang. Dali naman kayang oras. Ang adlaw ang bulat. Paspas kayo ang tanda.

0: Oke, terus 54 minutos tinggi rumah makalabay ang alas 4 sa kabuntagon sa tamalulog lula na nagtatay dodong o ginday.
1: Bangun.
0: Sa mga nangapiron, mayang pagpangapi. Sa mga tuanas kusina. Takang na itong madagong kaldero. Dagkog sampot, lagom-lagom. Patay tubig, initaran mo kayo na magkape si Dodong o si Inday. Kanang kape the best ng gida. Mawag na itong pangitan na ligmata na ito sa sayo sa kabuntagon.

0: bayre lagi. Oh, pasinsa kay medyo. Wala tagkadyot sa kangidat saon nga. Medyo. Karat-karat ang tunlad. Medyo karat magaling radyo sa matang tunlad. Okay, ito na 55 minutos na ganoon makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Adias, barangay magtote. Asan may buntag din ng Dibueno? Oh. Anong Dibueno? Oh, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oh, busy kayo ng Diboy kagabi eh. Laggan kayong bisita, masikat. Salamat kayo ng Dibueno sa imong lamian nga paniapon kagabi eh. Sa imong mainiton nga pagtagad. Labi na good sa imong tanang mga bisita. Laggan kayong bisitas ng Diboy gabi eh. Mga ilado mga bisita, mga kapitan, congressman, board member, og daghan pang mga bisita nga kadasok ni mga tao. Kaobay ng Marnay Noda, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang by Francis, my Imad Myra, ha? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay Buntag. Di ato si congressman na congressman din sa unang distrito si MMAY board member Rusty Sarion og si former congressman Jusilim Kaichong. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Sana sa mga bisita ni Luiboy kagabi eh. Og sa mga kapitan din sa 28 ka barangay. Madagan itong mga kapitan gabi eh. Sa kapitan Ayan Tirano. Silang kapitan Michael Taob. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Dagan pa itong mga kapitan.
2: Kayo mong pisliton.
0: Kayo mong pisliton lagi. Naigyan sa mga naiotang niya. Pamayad na mo. Kayang tindira. Napordoy na. Kay ang iyang baligya. Puro otang. Wala pa'y nakabayad. Bisan og piso. Okay, standby sa tamang sikat. Minaw na kitag mga awit. Okay, priyasong entitled Bochikik. Ganis Bochikik. Ato na yung patingugon. Bochikik, tingog.

ilang pilot. Hala, mag-disco na yung sulod. Sa aeroplanong karaan.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapain love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Kagopo!
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights, Dumaguete. Mansion House.
9: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Paminandang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
2: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok ko ng Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit niyang atong Vitron Syrup. Unsa may mong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
2: Ngayon siya nga, lami ko noy. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright din, no? Kay naanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imnon niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
0: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ako siyang siya ni Kulog. Gamit ko sa nang haplas, sa nang kape, o nakagamit ko sa UAB na non-stop for mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag, kanunay mong gumakasakit-sakit, anong kalawasan kay 72. Serious na baya ko niya. Mau gimintin ako, Anans. Daghan tayong salamat sa Anans na mau nakapakusuwa sa mga ibang bakit.
4: The Bethwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa Pilipinas.
5: This is Amapola Broadcasting System.
4: Solution Corner.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Blood sugar, makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis, makapaboost sa atong sexual energy.
2: Heart Max, Extreme Coffee Mix, with all kinds of ginseng.
3: Mag Heart Max, Extreme na.

0: Kai Ray on air.
1: Welcome back sa tong programang pakurat sa kabuntagon kauban Japon na nyo'y galas sa kangidad. Og na mo'y otang. Og mo palit. Ana rin kasimple ang atong kinabuyog na tay kwarta mo palit og way kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Alingag-ngag. Ana man na malipay ba atong tindera na binag-utang milyon? Ya mabayaran? Ya usa ka milyon na imong utang, ya ginansya sa tindera, tunga pus milyon. Ah, sobra pa sa alingag-ngag ng katawa. Okay, to last 30 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa tumalulog lula na naigtatay Dodong o Ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Oras, oras na yun para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagon. Ayag na kayo tumuntang masikat. Kita na kayong langit. Kita na kayo ang puste. Kita na kayo ang tanang talan-aon sa atong palipo. Ah, milyonaryos Pilimon lagi. Si Pilinon, bisag usaran ni kami na nagat, pero na dato. Nalainan og milyon. Ah, nagingon nga, kanis Pilimon, swerte niya pagkatao. Ano swerte man bay? Swerte, kinalinan wag milyon. Nga anak ka pangasawa pag lima ka buok. Amo ning giswerte si Pilimot. Okay, arista sa itong kapalaran karang buntaga. Ato ng iatag ora-orada. Our destiny this morning.

0: Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ng tuod Abril 19 Aris. Makugang sa plano sa imong partner, swerteng numero color 517 o green. Abril 20 ang tuod Mayo 20 Taurus, makalingkawas sa mga pagsulay, swerteng numero color 753 o orange. Mayo 21 ang tuod ninyo 21 Gemini. Mubalibad gasa ng hagad nimo og date. Swerteng numero color 294 og yellow. Onyo 22 ang tuod ninyo 22 Cancer sa wayon sa uban ang imong ideya. Swerteng numero color 247 og blue. Olyo 23 Santo Agosto 22 Leo. Mausap ang imong plano, swerte numero color 168 og brown. Agosto 23 Santo September 23 Virgo. Maka or magkasungi mo sa imong higala, swerte numero color 357 og pink. Og katong atong katunga sa atong kapalaran. Ang katunga tangatangilan yung taod-taod. Balik sa tang Pilimon. Ay kanis Pilimon, namasol nis kadagatan. Pero sulod sa oskabulan niyang pamasol, ang iyang kita niabot og 2 million. O negyon, kanis Pilimon, swerte gikay ning pagkatawo. Swerte kay nakapangasawag 5 kabuok. Okay, katong mga kapalaran gatod kanato sa Astasan Herbal Capsule. Mutambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kasoan, dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag. Wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product. Gagi pakusgan kaoban ang Astasan Tea Organic. Mas tasok santin pretty 5 times beta carotene, tasok vitamin C pure energy, dili sayo makagasto para makangkon og maayong panglawas. Tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan operate sa masoking butika duol sa inyong lugar. Yes, parang kay bago tiyasan, available sa bang atong Astasan Herbal Capsule. Yes, panimalay ni Sir Boyak sa Biog Karindal. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta tong kapuntagon niya, sir? How's your morning there? And barangay bago, Sir Yax. I know you're always happy. You're always smiling because of your beautiful wife. May ang puntag mo sa gwapa o pinanggang asawa ni Sir Boyax sa Waylines, Ma'am Nilin, Alio Cardinal. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tayo mga sikat kay puntag na. Ibda-ibda na ang mga ilibtunon! Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay puntag na. Ipataop og magabi eh, ibtun og mabuntag. Kay basig maberyos maghang. In short, hang-hang. Uleg yun, para dili mo hang-hang, ay palabiin yung gamit. Nahihinay ra. Okay, standby, standby. Sa dipatang panayon sa nahan, naminaw na kitag pangkabuhayan, syukin.
2: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa Osaka, si Mana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio! Ang D3 gamay Vizio! Ang Vizio gamay D3!
5: Papalit sa mga butika.
4: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga, kagahapon ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
7: Okay,
1: diri si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko yung nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapag sa lawas ng tao.
4: DTX 500 mapalis sa mga butika.
3: Ito balagosta.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-strip og tumar ani.
5: So wala pa di siya niinom ana unsa diyang gibati?
3: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
3: Yan, dali siya mag-ubot. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang itrabahoan ani.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May isi. D3 Bayo o kanang TX 500.
4: TX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rentals. Fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
10: Merna Bromo.
9: Pila edad na ikos ganay?
10: 60.
9: Dugay na ka nagamit o Amigos Coffee nay?
10: Dugay-dugay na yun. Pagsukuan eh.
9: Pagsugod yun?
10: Sugod, oo.
9: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee na yun sa mahimong gigamitan?
10: Sa akong high blood o sa akong bana high blood po niya. Karoon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
9: Ah, okay. Sa una dahil na ikat
10: 180, 200.
9: Muna yung blood pressure ni mo?
10: Oo. Bisaga, inong pagkumpara sa high blood?
9: Karoon, wala na kailahig.
10: Wala. Wala, Jun.
9: Kanarang Amigos Coffee. So, permaminti na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
10: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
9: Jutay raman. Mm. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan ay?
10: Matuog.
9: Barangay yung.
10: Barangay yung.
9: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
10: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
9: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntaan. Sa so, salamat mga idol.

0: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
1: Mga penata!
4: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit, pero aktibo good kaayo, Dok.
1: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: kambing.
1: Alright, balik-balik sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban Japo ninyo igala sa Kanginad Pirate. Dinilang sa paborito yung istasyon 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat yun. Okay, ito na, 51 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon.
1: Amangon na kay buntag na, oras-oras na para mumata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Ngayon, bahala di akong matang, importante lang giyon makabuka. O makita ninyo ang kagwapa o kaputi sa paa sa inyong asawa. Lumusong siya sa tubig, ang lubot ay nabasa ko, no? Hindi ba nabasa nga, tagahawak ng tubig. Ngayon, yun, basa ang gudantanan. Resita sa itong swertres, sa mga may ligundang swertres, tanawa, tutukin na yung tiket kay basin ng usam mo sa mga mananao. Sa itong swertres result, kagapong adlaw sa last dos sa hapon. 8-4-8 og sa alas 5 sa hapon 5-6-0 og sa alas 9 kagabi 5-8-4 magkado tong surprise result kagapong adlaw sa mga nakanaog. Congratulations. Gantong mga swertres, gatod ka sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangita, gerbal nga baratong epektibo na, aniyan na sa itong masuking butika. Ang nabanto, gugmas, gipabarato nga Dragon Fruit Plus, herbal capsule, dili kamayan, apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede gidgang makatumar. Ayaw lata, ngangi mong lawas, bubigay, panalipdik kanunay pag Dragon Fruit Plus. Usbon ko pag Dragon Fruit Plus, herbal capsule. Apalit siyong masuking butika o tindahan. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarana, alang sa kasayuran, ang kasagarang inundan sa pagsakit sa tumabukong tuhon, malutan o gang pagbaton o gatritis, rayuma o ban patungon ka na sa kulangon sa vitamin C sa law. Busa mga nanay, tatay, pagtumar, kinunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi de Alkaline Vitamin C. Mapatinaw sa nahanap niyong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanitamis magid ka. Mapalit siyong masuking butika o tindahan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipailay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dulay, high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, tilawi di sinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay dusi. Ka mga herbal ingredients, kininga kape, tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian, mapalit siyang masuking butika o tindahan. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, ang binabal usab sa itong masuking butika o tindahan. May buntag doon ni Mamel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon.
1: Bangon atak kay buntag na. Oras-oras na gin para mangmata, oras-oras na para manglayat, manglukso, manglupad, pengon sa kusina.
2: Bangon.
1: Itakan na itong madagkong kaldero, dagkong sampot, lagom-lagom, butay tubig inita, aron makainom ang kapi si Dodong o si Inda. Kanang kapi the best gina, mo gina itong pangita, o ninigmata na ito sa sayo sa Kabuntaga. Kape, it's very delicious every morning. Because you know, kape, it's good benefits to our heart. To avoid the type of diabetes. To get long life. Good benefits yung kape, masikat mo na mga pigintakan na buntag. Ngayon, kape sa buntag, kape sa gabi eh. Kaya ang meaning sa kape, nakausapin ang Panginoon every day. Gloria, Gloria La Bandera. La Bandera si Gloria. Speaking of labandira, sa mga nang laba na iron, nagyon mayong pagpanglaba. Karong nga kusukusua, kanang wala gibuli nga mabilin. Basig nyo rin ang lama-lamaon paglaba. Basta kayo, laba na gano'n siya. Ay, mo na niya. Naganang buling di ay. Wala gitarong kusukuso. So, kana mga na ay buling, labi ng deskwilyo dapit. Dagan dyan ang buling, dagang agit-it. So, labi ko ang ginagmayo, kusukuso wag mayo. Huwag di mo nalang kusukuso. Ay, paano? Tibiyawan. Ah, Gloria, Gloria, la bandera lagi. Guys, Gloria, Presidente Venezuela sa atong nasod, Pilipinas. Karon matay ng laban na manood. Daw kay kasabas si Gloria. Gloria sa una, Presidente. Well, si Gloria, la bandera na. Arista sa atong kapalaran ka ng buntaga at sa ipadayon. Lagi pang anak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra ayaw tagda ang intriga, batok kadipo. Swerteng numero color 418 ogway. October 24 hangtod November 22, Scorpio, masuta nimo ang sikreto sa imong kontra. Swerteng numero color 527 og blue. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, pakiligon ka sa imong hinigugma. Swerteng numero color 521 og orange. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, donay kalit-kalit nga laag. Swerteng numero color 5 or 659 og gil. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, kinahanglan praktikal ang imong business dealings. Swerteng numero color 198 og pumpkin yellow. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, dili ka makaayon sa vibe karon. Swerteng numero color 572 og blue. Og kadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo na kabalo na gidmo, sa mga nakabalo raan na kabalo na gidmo og sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Mare na po tas kawawang cowboy. Unig yun ang kawawang cowboy. Kawawang cowboy. Ang bubble gum. Kadto mong kapalaran gitod kanato sa Astasan or sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug mutambal usab sa mga nagkalain-lain nga masakit sa mga high blood, diabetes, arthritis, taas cholesterol dili katulog. Og sa uban pang mga klasis, mga sakit nga gambing sa iyong kalawasan. Mag Amigos Coffee o Amigos Capsule na. Diya sa South Cebu, available ang atong Amigos Capsule o Amigos Coffee. Diya sa Mualbual, Mualbual Pharmacy, SGN Pharmacy. Diya sa Bajan Boutique, Santo Niño, Alegre, Janchan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Inatilan, Vicor Pharmacy, MPG Drugstore, Rue Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Dasalagi Trade Pharmacy, Edge and Edge Pharmacy, Malabuyok, Sanchon Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Boutique Camarga, Destumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack Alcantara, Boutique Camarga, Mantalongon, Boutique Camarga, Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Jack, Rizier Pharmacy, Ogdia Sabarili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Holian Pharmacy, Mogida, ang mga parmasya nga available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Hasta ng butika dool sa inyong lugar. Og din sa Longsot sa Tiyasan, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy, og Angel Pharmacy. Okay, ito na sa last size. Impunto na gid sa kabuntagon. Napupos na gid atong tulumanan pakurat sa kabuntagon. Sa tanan-tanan na lang yun. natong mga kahigalaan nga naminaw sa Star Radio. Mayong buntag kaninyong tadaan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Happy pista at lungsod sa tayasan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Enjoy to celebrate.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Sa mga nagpista ron, maayong pista.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Sa mga wala magpista, maayo nagyapon ng pista.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Anong maayo ng pista ba nga wala mahikay? Mayong pista kay siyempre update kusga naman ng lawas.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bala gulay pista, importante magkapamista. Region nga, may pista sa inyong balay, di mamista. Mamista, dos na nagpista. Para maka... Anong gababot sampot? Adias barangay magtawag gabi day, mayong buntag ng Dibuino. Anong Dibuino, lalagang king salamat sa imang lamian nga paniapon kagabi. Eh. Sa minitong mga pagtagad sa mga bisita. Dagan kay bisitas ng Liboy kagabi, kadasok rin mga tao. Siyang bisita kagabi, diya si Congressman. Congressman ini sa itong unang distrito sa Negros Oriental. Congressman MMAY. Good morning, good morning. Diya po si board member Rusty Sirion. Si former Congressman Jocelyn Caichong. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Sana sa mga bisita ni Liboy kagabi, diya sa barangay Magduaw Tayas. Og sa mga kapitan, nasa 28 ka barangay din sa lungsod sa Tayasan. No, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Dagan po itong mga kapitan kagabi. Walang takaila sa uban nga ngalan. Ato rin ang ila-ilahon po. Okay, rin sa itong balitang sports karong buntaga. Paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat po sa puson. Si Tab Baldwin, Tab Baldwin humingin ng tawad sa pamilya ng mga atletang nasawi. Naglabas na ng payag si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Deven Adile. Sa isang video na nilabas ng Ateneo de Manila University, humingi ng paumanin si Baldwin sa mga pamilya ng dalawang atleta at inaming mabigat ang kanyang dinadala matapos ang trahedya. Ayon kay Baldwin, inakala nilang ligtas at normal lamang ang isinigawang training run ng kupunan sa mababaw na bahagi ng dagat, ngunit kalaunan na pag-alaman nilang nasa panganib na ang ilan sa mga manlalaro. Inawa rin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya upang may ligtas at may balik ng ligtas sa Pampanga ang buong grupo. Gayon pa man, nauwi sa trahedya ang insidente matapos masawi sina Baterbonia at Adil. Dahil dito, sinabi ni Baldwin na pakiramdam niya ay nabigo siya bilang leader at bilang coach ng kupunan. So deeply sorry, and I'm so deeply sorry. Not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed, ani ni Baldwin. Dagdag pa niya, hindi matatawagan ang sakit na nararamdaman ngayon ng mga pamilya ng dalawang atleta. Dami din ni Baldwin na bilang coach, isa sa pinakamalagang responsibilidad niya ay tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga manlalaro. Patuloy rin siyang nanalangin para sa kapayapaan at paghilom ng mga naulilang pamilya. Maganda itong balitang sport. Kaning usaka tried dyan, lagi na itabuan ng training. Training sa grupo sa mga atlet sa Ateneo. Niabot nun sa kuan pa nakalas. Region kumpiyansa po kayo. Region nga mag-training gani secure po daan nga. Secure po ng life mga orang wala gay mga wala mga pilior. Wala mga pangitabo nga. Dili gid ang may tabo. So kada yung mabaso lang ni ang coach yun. Head coach. Coach! Imuagin ang responsibilidad coach. Ikaw mo'y leader, dapat ibang gisecure ang ibang mga player. Inabuhay si mong player. That is coach guard. O kagabi ni masikat, nagsangka sa game 5. Ang TNT, tropang giga or 5G. versus Barangay Hinebra. Niabot pa sa overtime ang duwa. Og nakabot or nakuha gyud ang kadaogan sa Barangay Hinebra. Og ipanguluhan ni Justin Brownlee. Grabe gumuntos ni Brownlee kagabi eh. Wala gyud kaning Hinebra, mukusgan ra gini basta na si Brownlee. Pero wala yung Brownlee anang Hinebra. Orag bao gyud ta eh. Brownlee na magi sukan pa Brownlee na magi muskor dito na pita na mga uban na bag-abag raman na siya bag-abag sa kapildihan. Okay, katong balitang sports katod kratos sa Shibay Sinchal Oil. Sakit ang kalawasan tumaran din nagtambal sulay nga tulong ng pamagi pagkumasay gamit ang Shibay Sinchal Oil. Ang Shibay Sinchal Oil limo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maumasagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa bisyo. Ya plus na kini sa apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay. Shibay Sinchal Oil ang aplas nga umot og epektibo. Shibay Sinchal Oil ang palit sa mga suking botika og tindahan. Okay, tora sa size na gud sa kabuntagon. Napupos na gud atong tulumar pakurat sa kabuntagon. Sa tanan-tanan, nalanggin natong makigalaan ron nga nabinaw sa Star Radio. Mayong buntag, kanatong tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Once again, happy pista, lungsod sa Tayasan. Alian ko ay laging kamunting kahoy. Ang ati ko at ang kuya ay giyan nga kawawang cowboy lagi. Bible sa walang pera, may baril walang bala. O na giyan pagkadako giyong di malas.

0: Ok, ito las oras, alas 6:08 na gid sa Kabon Tagon. Ok, das barangay Lotay, may buntag ng Cesar Gabunada, di napita, kagalanog lang si Pasipang sa radio, di napita. Ilang Byrowell, guard, Byrowell, Caldeliro, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ilang bay Kokoy, da, bay Kokoy, guardario. Salamat mga silingan, di napita, kagalanog si Pasipang sa radio, di lang. Pandaya Kunsing, Madam Kunsing Loang, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ok, das barangay Santa Cruz, may buntag po di, di lang Madam Lisel, Madam Losel Ayong Surinyo. Ilang Bus Leo da, Bus Leo Pereral. Og siyang asawas, Madam Manilin Pereral. Pereral.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Og di konsel da, konsel Lokdoy, grapa. Good morning, Sial.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta to, kumunsagon da, Sial Lokdoy, grapa.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Okay na ko na rin, okay na ko sa Lokdoy dito na pita. Always happy. Gapa-oraray. Gapa-asa man gapa-oraray ba? Gapa-oraray good siyang asawa. may buntag din ang Marlita Grapa Dias Barangay Santa Cruz. Tayasa. Og dinis Barangay Kabulutan, may buntag usab ni Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, Kap.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kauban siyang pinangga og botan nga bana. Our lines by Garner, no? Good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og siyang mga konsyalis, kaubanan nga konsyalis diri sa Barangay Kabulutan. Islang konsyal Roslina Bear, konsyal Simo Yosores, konsyal Nolby Mabilog, Vic Marmora, ni Marnie, Marnie Rodriguez, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta, kay puntag na. May puntag po ni Dave Manuel, may Manuel Bulahan. Mga tong higala ni nga kanunayng Bulahan. Kay siging kadaog og swertres. Agdas barangay poblasyon Tayasan, may buntag ni Boss Jerjos Nabdos, kauban siyang pinangga og botan nga sawa. Awelas Madam Mary Ann, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og diya sa its Aran Piso office, may buntag diya sa Piso manager, Madam Chris Meramires, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Madam Julie Taob diya, Oriki Nangining Taob, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na. Og ni Bayjil diya, Bayjil Balasabas, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og des barangay Magtotayasan, may buntag ni Bay RG Balasabas. Atong higala po ni nga mainiton kaayo. Mainiton kaayo ang smiling face. Bay RG Balasabas, good morning, bay.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ato ni higala nga ang gugma, pirming labas. May buntag po niya ang asawa sa asawa ni Bay RJ si Madam Mel. Madam Mel Balasabas. Good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na. Ilang Madam Tikya Balasabas, Taguntoro Balasabas. Good morning. Og ni Bay Raul da, Bay Raul Balasabas. Mayong buntag.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ilang nung diboy da. Nung diboy warag natulog po na gweron kay Kapoy. Kapoy tungkol sa kabisi kagabi eh. Once again, may buntag ng Liboy Nodia. Lang ng Marnay No, lang by Francis. May Imad Myra. Good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na tama sikat kay buntag. Lang by Rowell dia. By Rowell Inoo. By Rowell, good morning, bye.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kanis by Rowell, kusga na po ni siya. Kusga ni nga mo gunit o... Samay gunitan ba? Gunit o baso. Baso ba kay may inom o tubig? Siyempre, minom kag tubig, dinay ka magunit og baso. Alangan, mag-imong ihanger ang baso. Di yung osa ka minom. Okay, tolas, alas 6:12 na yun sa Kabuntagon. Wa na ba'y nalimtan? Tingog mga kandeng. Tingog bigal. Naningog na yun ang atong mga malalang mananap. Kay gipanggutom na kuno sila. Basta gutmon ang hayop, gutmon po ang tawa. Tanang naik kabuhi sa kalibutan, mangita yung kaon para maka manug-aba. Okay, sa ngalan sa tong station manager, Mr. Ayan Yanilatong, sa tong kabanan sa buwat, tandos 28, bayro ni Bay Librado, nga bandos o badlaw. Bandos po og magabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige na.
0: Og sa atong kabanan nga reporter Andos 38 Sir Boyak Slabiog Kernel. Ako nalamingon atong alagaran ang labawang mga kagagawam sa mas pag-alagad kaya dinig ka na to. Alones na podpon magdungog-dungog yapong tagbalik siyang tagsa-tagsa ka mga radio same time same station only. Right share your favorite radio station Star Radio basta naka-star sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody. Happy weekend sa tanan og happy pista lungsod sa Tayasan.
2: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Oras sa Star Radio, lasais, 14.
3: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
4: 1 plus 1.
5: 2.
4: 2 plus 2.
5: 4.
4: 4 plus 4.
5: 8.
4: 8 plus 8.
5: 16.
4: 5 plus 4.
5: 9.
4: 5 plus 5.
5: 10.
6: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio. Las Ais. This is Ais.
3: Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
4: Love you sa maayong panglawas.
5: Love you sa maayong panglawas.
4: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health

sama ka sa pamayong adlaw na sa kanatong tanan igsoon. Mayong pagpaminaw sa to mga kaigsoonan niya. Mayong pagpanikay sikay. Loyo ni ini madanlong aping sa kalibutan. Mayong pagpaminaw sa to ang mga Astasan users. Kumusta naman mo? Kumusta naman? Nala sige, karong adlaw mga kaigsoonan, line up ng edisyon sa to pagpanag-uban. Ining labyog-labyog sa mayong panglawas. Mayaning maing lawas o maing panglawas nitong isgutan mga igsoon. Kaysa magasigit ang hisgot nining problema sa Pilipinas. Musamot lamang ulbo atong kaspa. Kanyang molbo rin itong kaspa, hay blaron na yun ta. Manungha rin yung mga nagkadaiya, mga balatian. Kanya, wara ba kung mo-congratulate na to? Muna niya, igsoon. Unang di rin kita magpadala sa mga panabang.

kahit mo ni mawala na to igsoon mo na ginaingo nga ay ay ay. Alas, standby mo karang taon-taon mga kaigsoonan. Atong pagkaisgutan. Ang kining pagkaupaw or baldness. Isa may mga upaw di abi, isang tiin. Atong isgutan.

Monglanti. No! Tiha, na! Andam kong pamupuo ng mga bitun. Andam kong itunol kanimo ang bulan nga katulugon. Dili ka lang mahanaw ning kinabuhi. Aron ang katami sa atong pagminahalay, ato lang masinati. Bisan ka nato ang kalibutan magdumili. Kanila dili ta magpadaog kay ikaw ang akong gipili. Sa unahan ila ra kita nga masabtan. Ang gugmang matuod sa mga gumunhap, andam nga muasdang. Askang, garaa! Pantay mo na niya, as mga gumunhap, andam yung muasdang. Manyagwa na

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sakit sa ulo, hasta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astazantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astazantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Labyo Boyax on air.
3: Okay, ongoing kiat mga Ikson. Balik na sa tupang panangkuban. Kining maong tulumanon ang labyog-labyog sa mayong panglawas. Gatod ka na to sa Astazan Herbal Capsule. Ito yung manufactured sa Patch Herbal Company Incorporated. Aron nga makatabang sa itong mga kaigsoonan nga naghambin sa mga balatian. O dili gusto nga mahitumpawak sa mga balatian. Walay angayong kabalakan ang Astazan Herbal Capsule mga igsoon. Kay FDA approved niyo halal certified. Muna nga dita ngayong mabalakan ni ini kung motomarta. Kaya aprobado kini sa ahinsyas gobyerno nga magitugyanan aron sa paglantaw o paglili o pagbusisi nining mga yunani nga mga herbal mga egzonan o ipang tumaro sa tao. Kinining adlaw atong isgutan karon kun unsa man ning baldness, unsa man ning pagkaupaw. Kinsa man ang mga nangaupaw na diha, isang kuan, isang tikod. Atong sa taon ni mga igsoon, kunon sa mga ganing pagkaupaw. Ngayon ka nga pagkaupaw mga kaigsoonan, mauni ang pagkawala o pagnipis sa buhok sa atong ulo. Sa medisina, gitawag kini og alopecia. Sa medisina mga igsoon, ang pagkaupaw or baldness, gitawag ni siyag alopecia. Naunang pangutana, unsa may mga hinungdan sa pagkaupaw, gidi ay. Ang hinungdan mga kaigsoonan,

kining sa kaliwat, no? Itawag ni hereditary, o sa ugnanag na sa genes na to daan. Kini ang pinakakumon nga gitawag og androgenic alopecia. Androgenetic alopecia, mga kaigsoonan. Kaliwat ninyo nga mga upaw, motongha gina. Igyud ta kalikay niya na mga kaigsoonan kay naglatay na kana sa inyo ang mga kaugatan. Na ginadaan sa inyo mga kaugatan o mga kauluhan.

0: sama sa tukaroon ng gisgutan, kining stress, o sa puni nga makapa, makapinungdan sa pagkaupaw, mga kaigsoonan. Nang dili ta magpa-stress-stress. Kini mga panghitabo na ito, rosnasod, mga kaigsoonan, mugimurag yung daginoton yun, makapa-stress. O makapaupaw, mga kaigsoon, kaya magsimang ang kalot-kalot niya, samtang nagkalot-kalot ka, mga ibot, ibumbo. Yeah. Muna di ha. Muna di kayo magpadala, mga kaigsoonan, yung mga panghitabo karon. Problema pa ta sa to ang panimalay, ka problema sa tasong nasod. Muna ikinaingo nga, mabayo ta ninyo buha. May pait kayo, mga kaigsoonan. Ikalima. Kalima nga inungdan sa pagkaupaw sa tao, mga igsoon, is kining itawag na itong pag-inom o tambal. Oh, sama nila yung mga tambal sa cancer, sa arthritis, sa depression, kining sa high blood pressure, o guban pa nga mga tambal, o sasanin sa mga hinungdan, ngano nga maupaw ang usa ka tao. Na, mula gini problema na ito ang igsoon. Isa man lang na yung mga maintenance niya. Tanawa ko na inyo ang buhok diya, kapasig na malagsang na na. Okay, usas sa mga hinungdan, nga nga ang tao maupaw, kinimang pag-inom o tambal. Sama na yung mga tambal sa cancer, ang mga kusog, rupagyukayo ni mga kaigsoonan. Kining tambal sa arthritis, kining sa depression, o kilabi na yun yung high blood pressure. Na human. Mga nga, usanin is mga hinungdan yung pag-inom og tambal. O niya, ikaunom, kining gitawag na to og nutrisyon. O, kining nutrisyon, mga kaigsoonan. Kulang sa protina, kulang sa iron, o kulang sa vitamins, makapausab sa niya sa pagtubo sa buhok, mga kaigsoonan. Muna siya, usap po ng nutrition good, muna hinungdan good nga. Ang sa katao maupaw, kay kulang og protein, kulang og iron, kulang og vitamins, kay usap muna siya nga makapausap diha sa pagtubo sa ato ang buhok, igsoon. Muna diha. Unsa may mga klases pagkaupaw, doon ay mga lain-lain klases pagkaupaw, igsoon. Una, kining gitawag na ito pagkawala sa buhok. Yes, ni Bukolo, nga gitawag og total alopecia. Ikaduha, kining pagkawala sa buhok sa pipilalang kabahin. Ang gitawag ni Patchy Alopecia. Laina sa nang tuwang upaw nga namalagsang ba. O niya, ikatulo ka ng pagkahinahinay nga pagnipis sa atong buhok. O gitawag nag-pattern baldness. O, kisa may nakasinati ni nga paglantaw ni Moki. Murag ni atras namang buhok, ni abanti mang now. Atras ang buhok niya, banti ang akta. Okay, nahinahinay, nagkanipis ang atong buhok, mga kaigsoonan. Itawag niyo pattern baldness. Noon niya, pwede po nga timanon kini pinagi sa mga tambal. O na, kinigitawag na itong mga tropical solutions, mga tambal nga girisitas doktor. Pwede siyang magamit na ito, matima na ito, nga di yung tutalig yung nga, or maupaw. Kailain na ba kayo na itong naong mga igsoon o maupaw? Mura na tao o syupa. Kailain pa is kining hair transplant or hair restoration procedures. Pwede siya nagbuhato na ito na ano, pero mahal na kayo. O kining itawag na itong healthy lifestyle, mga igsoonan. Kaon gitagsakto, likay sa stress, atiman sa panit o buhok. Aron nga malikayan na ito, kanang itawag na ito o pagkaupaw, igsoon. Standby mo ron taon-taon, mabalik ta karon taon-taon, mga kaigsoonan. Atong isgutan kung nun sa mga hinungdan aning maupaw ginang taon, yun sa mga tabang sa produkto nga or sa Astasan Herbal Capsule liha sa pagkaupaw, mga kaigsoonan. Standby mo karon taon-taon sa itong pagbalik kung manlaman nining pipila ka pa hinumdom, mga kahigala.
1: Ang Astaxan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din nito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
2: Sabon, beauty soap, Mia na. Ang pinaka-skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Wad ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Labyo Boyax on air.
0: Sa kadla ng mga Exxon, nag-istoryahan na si Boyax o si Burikdat. Amo na yung nahitabo.
6: kanang day burik dat, kanang day burik dat, unsay ganahan nimo ding mauyab day burik dat.
7: Ha, ako ganahan ako nga mauyab buyas.
6: O day burik dat.
7: Ada, ganahan jud ko kanang dili upaw.
6: Ay ngano na kaingon mga burik dat nga ganahan kag dili upaw, nga mauyab nimo day burik dat.
7: Alangan kay gibiyaan gani sa yahang buhok, samot no niya sa gugma.
6: Ay ay ay. Ibate!
7: Muna niha!
0: Iaw mo ka na! Nala, sige oy! Gibiyaan kayo ko no, ha? Gibiyaan kayo ko no sa buhok. Nasamot na niya ang gugma. At... Mapadayon ito mga kaigsunan sa tuwang pag-discuss, no? May tungod na ining pagkaupaw. Kaganiha ito itong gidiscuss unsay mga buhaton mga kaigsunan. Pwede tropical solution, tropical solution. Pwede o kanang atong sundon ang girisitas doktor. Pwede hair transplant. O kinikitawang na ito healthy lifestyle mga kaigsunan. Karoon na ito ang lantahon kung unsa may mga hinungdan. Unsa may buhaton aron dili maupaw mga kaigsunan. Una is atimanon ang panit sa ulo o buhok. Hinloan o sakto ang buhok, ayaw palabi o hugas kada adlaw. Kay makapauga kini sa panit. Unya, gamit lang o mild nga shampoo. Uglikay ang grabing.

karon og pagkaon nga dunay iron, zinc og B vitamins alang sa himsog nga buhok, vitamin D or omega 3. Pwede sana o niya likay ang stress. Ang taas nga stress makapahinay o makapahulog sa buhok. Dapat doon natin itawag o regular exercise, tulog, insakto o relaxation techniques nga makatabang usap. Lain pa is nutrition, no? Nutrition, likay ang bisyo. Ayaw pagpanigarilyo og likay ang sobrang alcohol kay makapaluya kini sa circulation sa panit sa ulo. Oh, undangon lagi nato ng bisyo nato diha, bra. Balag maupaw basta kay makainom. Amo ana man ang uban nga, ay balag maupaw. Tatagay ra gyud. Wa tay mahimo ana igshow on. Mo ka nang imuhang hukom. O niya, likay ang ito akong ingon ninyo, likay ang itawag na to og bisyo kining pagpanigarilyo og sobrang pag-inom sa alcohol. O niya, pagpakonsulta sa doktor kung gikinahanglan. O kita'y lain yung tuyo diha mga kaigsoonan. Kung nagkuhan yung ka, pakonsulta yung ka og mga expert yung diha mga kaigsoonan sa panit. So muna diha, ang itawag na to og mga pamagi aron nga malikaya na to ang pagkaupaw. At ito sa pangutana, kung unsa may katabang nining Asta, kining Astasan Herbal Capsule. Inumduman na ito mga kaigsoonan nga ang Astasan Herbal Capsule, adunay sangkap, adunay sagol nga gitawag og Astasan Thin. No? Ang Astasan Thin na mga kaigsoonan, usa ka klase nga natural carotenoid, antioxidant nga makita sa mga pagkaon sama sa hipon, alimango, salmon, microalgae. O nya naila kini nga kusugayo sa kusugayo nga antioxidant nga mas kusgan pa kaysa vitamin C o vitamin E. Na unsa may matabang niini? Una, protection kini sa buhok ug panin sa ulo ang oxidative stress tungod sa free radicals usa sa hinungdan sa pagkatigulang o pagkanipis sa atong buhok. Ang Astasan Thin makatabang nga mupugong sa kadaot sa mga selula sa follicle sa buhok. Yun ana mga kaigsoonan ang Astasan Thin. Makatabang usab siya sa sirkulasyon sa atong dugo. Ang maayo nga blood circulation sa panit sa ulo naghatod og nutrients og oxygen sa buhok. Onya ang Astasan Thin makapaayo sa blood flow nga makatabang sa pagtubo sa atong buhok mga igsoon. Ikatulo pag makatabang sa gitawag natog hormonal balance. No, sa pipila ka pagtuo nakita nga ang Astasan Thin makatabang nga mupugong sa sobrang epekto sa DHT or dehydrotestosterone o sa kahormon nga responsable sa male pattern baldness. Last is kining itawag natog anti-inflammatory effect. Ang inflammation sa scalp mahimo nga usa sa inungdan sa pagkahulog o pagkatagak sa tong buhok. Busa ang Astasan Thin makapaminos kini sa inflammation diya sa panit o makatabang kini nga himsog ang follicle sa buhok mga kaigsoonan. O sa mo ka na kakusgan ang Astasan Thin. Nahibalo kita nga ang Astasan Thin mga kaigsoonan usa siya sa mga sangkap sa Astasan Herbal Capsule. Okay, ang Astasan Herbal Capsule mga kaigsoonan, manig itawag na to perfect combination. Adunay sangkap sa kadagatan o aduna po'y sangkap gikan sa kayutaan mga kaigsoonan. Ingon ana kakusgan ang Astasan Astasan sa naman itong dila Astasan Herbal Capsule igsoon. O sa ingon ana o sa pa'y ipaabot ninyo niha. So na kayo ang pagkuha o pangita. Yatong akong ipang-ingon mga kaigsoonan nga dapat healthy lifestyle. Kauntang mga pagkaon nga kinito ang mga pagkaon nga gitong gi utang dias talad kan anan sa tong mga panimalay mga kaigsoonan kulang ra gyud. Dili gyud makasarang sa panginahanglan sa tong lawas. Mo nang abaga nato mga kaigsoonan.
Bita ning gimugna ning Astasan Herbal Capsule sa Pats Herbal Company Incorporated mga igsoon kay makaabag kini diha sa kayuhan sa ato ang panglawas. Ayan niyo kung naunaan ang pagkamahala mag-o ninyo ang herbal sir. Pagkamahala mag-o kayo ng herbal. Pero huwag ma-bear o long neck, brato rin mo. Ate! Huwag mo na niya mga kaigsoonan. Kusok kay kita mo palit niya ng makadaos tong lawas na anong di man kita makapalit aning makaayos sa tong lawas. Dumdumi mga kaigsoonan niya kung ang usa ka tao makasinati na niya ng pagkaupa o mga kaigsoonan. Mausob na yun ang imong apelido. Ay mangita, may ingo naman, asa mas buyaks? Say buyaks mo, buyaks tong upaw ba? Mausap na yun yung mga apelido, igsoon. Unang atong atimanon, mga kaigsoonan, ang atong buhok. Aron nga dili, mausap ang atong apelido. Una diha, nga mo nang samtang karon. Samtang karon, anapa ka diha sa... Yan ang sitwasyon na karon sa imuhang buhok niya. Panalipdi dayon na mga kaigsoonan. May nindot rin yung daghan at ang buhok. Kaya kung naupaw na sad ka niya, dili pa ulaheng tanan igsoon. Tumarog taman o gastasan. Kaya mutubo na nagbalik na imuhang buhok. No? So muna, nga to ang pagpanambag niya mga kaigsoonan. Sa to mga kaigsoonan. Alang-alang asa po itambag niya ito ang... ito gusto ang kaigsona. Ay nako, wala kayo panahon mga kaigsona niya ito pagpanaguban ang labyog-labyog sa mayong panglawas. Kini na lang si Buyax Labyog. Manamilit, pinagis, pagingon. Lawas tampingan kay maurag yun ni ang atong puhunan. Salamat sa iyong pagpamina.

0: Lawas. Maminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Mani Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga din siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
7: Hard Mama.
8: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag hard mama. Extreme na.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
11: Helen Babur, 55. Tagayungon ko.
12: Tagayungon?
11: Sa dumagitira ka na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
12: Okay.
11: O deyon, lami po ang katulog. Katungo pa ka tilaw
12: mo
11: sila. Kanang capsule o
10: mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Ayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
3: Ilawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
4: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
5: Ako si Larry Maria Kapagaipod ang Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pagamik sa Wonder Animal Vital. Optiman, kaya na ako mga batin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsalay gina ko aming Wonder Animal Malvita, dabay lang kinapagtupo. Tapos mas ko po kitayo. Maungkin nga ni Malvita, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibog ita.
4: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, Kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Alin. Nagpalit ko ng Nanscoffee o dili lang Nanscoffee, apil pa ang Cervicare, Nanscapsule, kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas, kay ang libati mangun na ko sa una, kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Alin nga kanyang Cervicare o Nanscapsule. May nagyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Alin. Salamat kayo, Ma'am.
7: Ako ay ni Roseline Nimbulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo jud kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. 500
10: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong i-maintain kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3Bio o DTX 500.
12: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
13: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
14: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
15: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
16: Oras sa Star Radio, alas 7:02.
17: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
18: 5 plus 1
19: 2
18: plus 2
19: 4
18: 4 plus 4
19: 8
18: 8 plus 8
19: 16
18: 5 plus 4
19: 9
18: 5 plus 5
19: 10
20: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
21: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
17: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
14: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
15: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: na kailangan pa mo biyahe o gayo para diri sa libertad, pwede na sila maadto dito sa ilahang kanang pinakaduol na satellite office na to.
1: Be updated. Paminawa ang programa One Heart sa Unang Distrito. One Heart sa Unang Distrito. Kauban si Kong MMEY ug Inday Josie Limkay-Chow.
2: To thank the First District na no? Gitagaan ko ninyo, kayon. For almost two decades, no? Na makaservisyo ninyo. Gidawat ko ninyo and it is one of the greatest privilege of my life.
1: One Heart sa Unang Distrito.
0: Malipay na punta nga natay yung programa nga ani para at least mapaabot po natos katawahan kung sa itong mga plano. May salamat sa testa na naminaw sa itong mga listeners. Na.
1: Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dinhila sa inyong kisaligang istasyon sa radyo. One Heart sa Unang Distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Limkay-Chon. One Heart sa Unang Distrito. Ug aniana ang

0: Good morning! Maayong buntag, maayong buntag, maayong buntag. Maayong buntag, good morning mga ka-One Heart. Maayong buntag sa itong mga suking tipaminaw nga nagpaminaw sa itong mga radio stations. Duha ka istasyon sa radyo nga nag-sabak nining ato ang programa sa One Heart sa unang distrito. Good morning, good morning, good morning, good morning. Salamat kayo sa pagpasulod ninyo sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay, tagsa-tagsa ka mga radio sets nining atong programang One Heart sa unang distrito. Sa ngalan sa atong batanong kongresista sa unang distrito, Congressman Emmanuel M.M. Lim Kai Chong Iway. Of course, ang alam usab sa atong inahan sa unang distrito, Inday Josie Lim Kai Chong. Ako si Mike Ramo, inyong makauban karong adlaw hangtod alas 8 sa buntag. Matag Sabado kini mga higala, gidala kini sa duha ka radio stations. Nanukad kita diri sa Dakbayan, sa Dumaguete, pinagi sa Energy 93.7 FM. Og sakop nato ang kinatibukan sa segundo distrito, maayong buntag kaniyong tanan. Maayong buntag usab sa atong mga silingang isla o probinsya, labi na diri sa my southern tip of Cebu. May buntag Oslo, diya sa may Santander, no, Hinatilan, uban pa nga maabot ni nato pag Sibya. Good morning kaninyong tanan. Salamat kayo, ha. Of course, diri usab sa atong Tresero distrito, lungsod sa Valencia, Bacong og Dawin. May buntag kaninyong tanan. Salamat kayo. Good morning sa atong mga lamion sa Canlaon. May buntag, may buntag, may buntag. Kunsyal Valentin Armonio, sir, may buntag diya kanimo og sa imong mga fans club diha sa Canlaon City. Maayong buntag kaninyong tanan. Ha? Good morning, good morning, good morning sa atong kabukiran, diri sa may Manhuyod. Good morning sa tanan ng mga upper barangays, upper towns sa ato ang first district. Maayong buntag diha kaninyo. Ha? Lungsod sa Amlan, San Jose, Cebulan. Maayong buntag kaninyong tanan. Ilabi na sa lungsod sa Cebulan. Murag ng humot naman. Ha? Ang ato ang mga panimalay diha sa lungsod sa Cebulan. Kumusta na? Ha? Nihumok na ba ang karne? Happy Fiesta, ha? Lungsod sa Cebulan. Maayong buntag kaninyong tanan, ha? Good morning, good morning, good morning. Din ha sa kinatibuk ang lungsod sa Cebulan. Ilabi na kito mga nag-celebrate, no, sa ilahang patron saint, no? Din ha sa lungsod sa Cebulan. So maayong buntag, may buntag, may buntag. Ilabi na sa may Kang Mating Cebulan, no? Kay kining Kang Mating kusog sad ni kayo. Musabay sad ni actually sila, no? Din ha sa kining poblasyon nga pista, no? So maayong buntag diya kaninyo. Good morning sa tumasok kiti paminaw diya usab sa may Maslog, pero Maslog naman sila ing kaugalingong pista god, no? Og sa uban pa nga mga lugar, no, din ha sa lungsod sa Cebulan, maayong buntag kaninyong tanan. Of course, at ang unang distrito mga gala nga gipalapad nato ang atong programa nga madungog sa mas daghang panimalay, mas daghang katawhan sa unang distrito, no, nga musulod na gyud kita ngadto sa mga tagsa-tagsa ka mga poblasyon areas, no, dinha sa unang distrito, no. We are on simultaneous broadcast dinha sa ato ang laing gapista, ha. Ang ato ang Star Radio Tayasan. Tayasan, happy fiesta diha kaninyong tanan. Happy, happy fiesta. Ay, natay duha ka buong imbitasyon diha. May paning Tayasan, ha? Kay Bisan Layo. Gituyo po siguro nila ni. Gituyo siguro nila ni nang imbitar na ko. Kay kabalos lang di ko kaadto. Kay layo kayo. Ha? But anyway, pinaagi niining atong programa kay maabot, madungog mata din ha sa lungsod sa Tayasan. Gikan ka namo din he. No? Sa One Heart sa unang distrito, sa Dakbayan, sa Dumaguete kami. No? Nag-timbaya kaninyo. O happy fiesta diya sa lungsod sa Tayasan. No? Ilabi na kina Boss Ayan Lahato. Boss Ayan, ha? Happy, happy fiesta diya kaninyo. But anyway, salamat, no, sa pagdala ninyo itong programa. Haron mapalapad pa nato ang ato ang programa, madungog ang ato ang mga announcements, lakip na ang mga pamahayag sa atong kongresista, lakip na ni Inday Josie ngadto sa katawhan sa unang distrito, no. Of course, covered usab ang areas nga dili makaya sa Energy FM sa ato ang Star Radio Tayasan, no. Of course, sa Katibuk-an diha sa lungsod sa Tayasan. Good morning kaninyo tanan. Diha sa lungsod sa Ayungon, mayong buntag, as well as other parts of Manhuyod, no? Mayong buntag kaninyong tanan. Of course, good morning usab diha sa may Himalalod, mayong buntag Himalalod. And good morning usab din ha sa may La Libertad, no? Atong i-greet, although belated, pero belated happy birthday kay Mayor Dodong, no? Itong milabay ng mga adlaw, no? If I'm not sure if it was Wednesday ba, no? Or Tuesday ba? At anyway, Mayor Dodong, happy birthday. Gikan, of course, kinatibuk ang grupo sa One Heart sa unang distrito radio program, no? Sir Dodong, Mayor Dodong, happy birthday to you. And of course, diha sa lungsod sa Valle Hermoso, nga maabot usab ang atong pagsibya pinagi sa Star Radio Tayasan, no? May buntag diha kaninyong tanan. And of course, ang mga coastal areas, no, sa tanang lungsod diha, no? Kaya sa Star Radio, and as well as, of course, doon na sa tayo mga maabot, ilabi na sa mga upland, no, nga mga barangays, maabot sab na sa energy, no? Sa energy, sa Energy FM. Ha? Oo. So, sa mga nangapid, yeah, good morning, good morning, good morning. And of course, ang atong duha ka syudad sa First District, Gihulngan City. Bangon! Bangon na, Gihulngan City, kay buntag na, ha? So, na mga orasa, alas City 14 na ang atong oras dia. So, ayon na pagkuan, ha? Pagligid-ligid din, ha? Kay daghan patabisan todo ug Sabado karon. Pero kabalutang aduna pa yung mga daghang mga buluhaton, no, sa Panimalay o unsa pa ba din ha, no? Oh, so of course ato ang Canlaon City as well, may buntag ya kaninyo. Sa ato mga kuan ha, mga ka One Heart nga mga leaders diha sa unang distrito, may buntag kaninyong tanan. Good morning, good morning gikan sa Mayor, Vice Mayor, sa mga miyembro sa Sanggunian Sanggunian bayan, yan, bayan og lungsod. Yan, may buntag diha kaninyo, ha. And of course, may buntag sa atong mga ka One Heart nga mga barangay kapitan. Ready na, Kap? Ha, Kap, ready na? Ready na mo One Heart? Okay, ha. Mga kapitan, happy taraba. Pila na lang man. Ha, nanatangaroon sa bulan sa June, July, August, September, October, November, lima na lang. Upat na lang ganig. Upat na kay November 2 man ang kuwan, no? Barangay election, so June, July, August, September, October. Upat, no? Then pag-uman November, nakukap! Good morning diyan kanimo, ha? Sige, kay kito mga kapitan nga mga dugay ra nga gaserbisong tinud-anay, ilabi na sa mga ka-One Heart nga mga kapitan nga sama, no, sa kasing-kasing ni kong MM o ni Day Josie. Makita ra gyud na sa inyo mga tawo, no? Makita ra gyud na sa inyo hang katawhan nga kamo na ning kamot nagtrabaho og susama ang inyohang kasing-kasing sa ato ang kongresista diha sa unang distrito, ha? So maayong buntag kaniyang tanan mga kapitan. Uy, good morning day kay Sir Deboy. Ah, Sir Deboy, nakita na ko ang picture, ha? Dito, grabe si Sir Deboy magpista, ha? Giatuan gyud sa duha ka kongresista, no? Kong MM, of course, ni former Congresswoman Inday Josie ang ilahag pista ka, dili kining bispiras, no? So maodiay, no? So matay wala man kuni mo na natimbrihan, Sir Deboy. Bitaw, happy fiesta diya kanimo, ha? Okay, sayod kong busy sad kayo si Sir Deboy dinha sa iyahang lugar sa Tayasan, no? So again, good morning dinha sa tanang mga nagpista sa lungsod sa Tanhay at Tayasan. Tanhay noon, Tayasan. Agoy, ha? Span schooler ba kuno sila rong gabi, eh? Wow, grabe, ha? Di madali ang lungsod sa Tayasan, no? Nidalag yun ang span schooler. Na, kating lingawa de karong gabi diya sa kuan, ha? Tayasan. Nako, ha? Oh, good morning, ha? Good morning, good morning diha kaninyo. And of course, I like to also greet, no? Happy fiesta kay Michelle Largado. Michelle, happy fiesta. Kung kisa may mga nakailang Michelle din, ha? Largado sa lungsod sa Tayasan, ingna lang siya nga ni greet ko niya, no? Og happy fiesta. Actually, isa na siya nang imbitar sa nako. Oh, pero karon pa mang gabi ipod. Ha, pero anyway, ilado man pulis Michelle din hadapita, no? Michelle Largado, pwede ganit ni mudagan po kunsihal na guy. Michelle, ha, good morning sa imong pamilya di. Happy, happy fiesta, no? Sa tanan ng mga nag-celebrate sa ilahang kapistahan karon, basta kay adunay adunay igong rason nga mo celebrate kay kanang pista maigala, celebration na siya, no? Dili na siya matawag na tong pugsanay, no? Nga ipugos gud nimo nga mo celebrate ka bisan og medyo pait-pait ang panahon, no? So kana kung naa kay kadaugan, naa kay ilabi na kung naka extra, no? There's a reason for celebration, no? Sama ining nakoy kaila mahigala nga nipasar siya og pagkamaistra itong last year, no? Oh, so iyang i-Thanksgiving karong adlawa, no? Atol sa kapistahan diya sa lungsod sa Sibulan siya, no? So kung naka igong rason, no? Nga mag-celebrate, no? Celebrate nimo ang maayong harvest, celebrate nimo ang maayong panglawas, no? Oh, hala, sige, ipadayon ra ang imuhang pag-celebrate sa inyong kapistahan, no? Kaya kana, no? Ayaw ra gyud tong kuan, ayaw ra gyud tong kana bitong mangutang jud ka para lang yung ka na ikapista, kana medyo murag di ko mo tuong ganahan po ang bisan ang simbahan ana, no? Nga bisan og nagkalisod imo gyung ipugos, no? Oh. So basta kay igo ra gyung kung medyo pait-pait gyud, ikaw na imamista. Di ba? Okay, so mga ka one heart, no? Ako lang sugdan kining usa ka unsay tawag ini, usa ka announcement, no? Gikan kang kuan, gikan kang Kong MM, gi-mention niya ni last week, no? Pero ako rin yung gustong ibalik, no? Kay official na yun nga iyang gipahibalo, no? Kay nung may gala, before we ended the program last week, no? Na-announcement si Kong MM, kabahin sa mga estudyante diya sa unang distrito nga siya o ang iyang mga amigo, iyang mga barkada, iyang mga kagrupo, no? Naka-decide sila nga muhatag og notebooks, no? Sa tanan nga mga estudyante dinha sa First District sa Negros Oriental, tanang public schools, ha, public schools. Adunay programa sila nga muhatag og tulo ka notebooks sa pagkakaron, matod pa ni Kong MM, tulo lang usa ila makaya harun maapod-apod, no, sa mga estudyante sa tibuok pila guna ka buok ng estudyante sa First District, hasta guna ng daghan na, no? So kini, no, muhatag sila pero mo lagi na kay ga race pa sila, no, ga kuan pa sila, no, sa tawag ani kining ila pang gi kuan ang amount, no, ang makuha nila ang ilang target nga amount, medyo maulahi, no, kay nagsugod naman ang klase itong Lunes. So muna nga ilang gusto ipasabot lang sa ni Kong MM o sa iyang grupo nga dili nila madala o mahatag maapod-apod dayon sa pagsugod sa klase kay mo lagi na nagsugod na god, no? So kuan lang, no, ilang gilauman sa iyang grupo nga moabot ni siya sa bulan sa Agosto, no, at around the month of August mo'y pag-abot, no, sa maong mga or i-deliver ang ilang gi-order nga mga notebook diha sa First District. So somewhere around August, no? So may na lang na, no? Og matud pa gi pasabot sad na ni Kong MM nga tulo ra gyud ang ilang makaya tungod kay lagi di mangud usa lang kay eskwelahan, no? Tanan nga mga estudyante sa First District ang gi-target nga matagaan og notebooks. So kining tulo, nabutang lang nato panalitan og nakapalit na mo sa mga notebooks, then i-standby lang mang na. No? Okay, namagod yung panahon nga mahurot sa nang usa ka notebook, din na kayo tulo extra, di ba? Or kung panalitan o na-timing yun, nga kulang yun po di mong notebook, then okay na kayo ng tulo. No? Or kung wala dyan kayo notebook, at least na kayo tulo. No? Pero mo lagi na sa gusto pa. No? So, atong kuan lang, atong Sabto, no? Kay daghan ba ni kayo. No? Daghan kayo ning mga notebooks nga ipa-deliver nila Kong MM. So it will be around.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: na pa'y next month.

0: Okay, so ayo kalimot mga igala, no? Atangi ka na, look forward to that, no? Nga na ay ipanghatag ng mga unsay tawag ini, mga notebooks, okay? And of course, another pahibalo, no? Ilabi na sa mga taga Manhuyod. Good morning ha, taga Manhuyod. Ang educational assistance, no? Gikan sa opisina sa atuang kongresista July 18, 2026, alang kini sa mga college students first year to fourth year og enrolled sa second semester of school year 2025-2026. Ayan, ako lang kuan mga igala, ato ra nang padayon unya, no, kay ato sang tawagan ang atuang guest karong adlawa, no, tungod kay taon-taon na nga wala na ta ka dungog sa ato ang guest karon, ato siyang makauban, no, kay ako mismo gimingaw na sad ko mga igala kay taon-taon na sad kong wala nakadungog sa iyang tingog sa kahanginan, no, sa radyo, no, ubay-ubay na ang mga bulan, no. Ang ato ang wala na dungog ang ato ang guest karon mga igala, no. I'm sure kung akong gimingaw kamo pod gimingaw sad mo kay wa na mo nakadungog sa iyang tingog. Di ta maglangan mga igala, nasa linya ang atong pinalanggang inahan sa unang distrito, former congresswoman Inday Josie Lim Kaitong. Ma'am, good morning.
1: Good morning, good morning, good morning, Mike. O syempre sa atong mga suking tigpaminaw. O gilabi na kay hook up na po dito sa Star Radio Tayasan, di ba?
0: Yes, oo.
1: O hook up na. Karong mag-urabi ako nagbalupod, Ana, Mike. But kagabi, fiesta sa Tayasan. So karon desperase gahapon karon ang fiesta gyo, di ba? Tama ba? Yeah. So happy fiesta Tayasan, no? O salamat kayo, Mike, nga naatad din ni karon, no? Nitak na sa One Heart sa unang distrito. And yun po ko, good morning, good morning, good morning kay Kong Emmanuel EY MM.
0: Yes, and I know, ma'am, nga dito na mo sa ilang Sir D. Boy kagabi. Oh. Eh. Oo. But also, ma'am, just basic na mista po ni mo, sa Sibulan, pista sad karon.
1: Yeah, fiesta karon, pero wak may nang invitar, Mike.
0: Appear.
1: Ikaw, at ato, taga Sibulan man ka, di ba?
0: Darak ko sunog, ma'am. Basta kay pista Sibulan, ma'am, mubalin ko sunog.

0: Mura din, nag, ako taga Sibulan din po ko sa yeah, una.
1: Correct.
0: Diba? Taga Bulok-Bulok. Pero karoon na ako din sa First District. So, kung mag-fiesta din na, matambong rako, mamistara.
1: Mao, mao. Okay. Ma'am, it's been a while nga wala makanadunggan sa airwaves sa ato ang programa. And especially karon nga, nanata sa Star Radio Tayasa. So, mas lapad na, ma'am, no? Ang makadungog yes. nato. So, I'm sure ang nagunang pangutana sa mga katawhan sa Ulan Distrito, kumusta si Inday Josie? What's going on, no? Kang Inday Josie for the past months?
0: Well, mayo kayo, Mike, no? Ang akong panglawas, no? Puno sa kadasig lang gihapon. And karong mga adlaw, gawa sa magtubagsad, no? Or sahay si Kong MM, og dili siya makatambong sa iyahang mga obligasyon, like meetings and all that. Kita mo yung murag mo pitch in niya, no? Para makahimamat po na ito ang atong mga higala din sa primerong distrito. So, in a way, I'm quite busy as well kay gawas sa kanang magpanakipbutas na ni Kong MM. Napoy ato mga personal nga mga panganduy nga wala na ako nabuhat kani ato karon natutukan na po nato, no? Gawas syempre atong pamilya, no? Naana ko yung mga apo, so lahat po kong bisita nila. O, na yung Ubantos, Manila, na yung ako, doha kabukapos, Manila, na po Doris Dumaguete. So, mama, bisita. No, it's more of a family kind of thing. And kuan ka na nga karon kay napoy lain nato nga mga gawa sa mga negosyo, napoy ato ang laing obligasyon, no? Kay napili po ta bilang na-elected ta bilang national president, no, sa among organization nga Filipino Chinese Catholic Women's Organization. So magsuri-suri po ko, Mike, mo na usay di nakakita na ako kayo kay abot ko Luzon, Visayas, and Mindanao.
1: So mura og although maingon nato busy siya, ma'am, gihapon ang imong schedule, but as what you've said, it's really more of being a lola, being a mother, as well as kining imong organization.
0: Yeah, it has to be a balance, ano? Kaya right. Naana dabi at taani magsigig koan ka ng servisyo. So karong panahon na servisyo po ni bahin sa ato ang koan sa simbahan, no? Sa lain-lain. Sa dami mga organizations, Mike, nga women's na mga kababaihan all over the Philippines, and then mana na may mga activities sa evangelization, mga ministries ba, no, and social concern, labi na kung na ay mga inanang kalamidad na apod may among grupo nga gano ho na pod para sa uban,
1: so,
0: especially in distress areas,
1: right?
0: Yeah.
1: So both pasabot, then, ma'am, nga bisan og wala na ka sa may nato public service, naar gyapon ka nagserbisyo sa katawhan. So wala ra ka gyapon na palayo sa klase sa the usual grind nimo sa una. Although maingon siguro nato di na kay sa inga na ka busy gyud, pero you're still in touch with the people.
0: Definitely. In fact, it has expanded na hinoon, no? Kay maabot naman ta og nationwide naman ang ato ang role, dili naman kay limited to the district lang. So it keeps me young, di ba? Oo. For as long as you know, it's like giving back to the community, no? So taas po ng storya, kasi I would say nga it was also yung tanga atong panahon na ba, sige sila ningon ako, sige daga na ka for national koan, national position sa ato ang organization. Hapre, koan ko kaya ka na hesitant pa ko, no? Hesitant. But something happened, and of course, kanang saan magkampok ng uta, give me a sign, give me this and that sign kung should I accept it or not, nana ba. But eventually, to cut the story short, eventually the sign came, and mana yun ana lang wa may kwartahanay ng amo akay organization na Mike, no? And it's really giving back to the community.
1: Yeah, and of course gi-vote mo, ma'am, or gipili mo because of course experience kay balo, as well as of course your heart sa pagserbisyo sa katawhan.
0: Yes, true. That's very true. And then it's a church-based organization. So, adun na pwede kang kayong mga, you know, like organizations as usual, dili man na ma-perfect ni mo na may bisag unsa dagwag organization, Mike, di ba?
1: Mm.
0: Things need to be, yun ta nga, there are a lot of things na ang i-discuss, yun na ba, na uban organization, dili na sustainable, so kailangan bisitahon sa nato mga distress organizations.
1: Mm-hmm.
0: And hopefully nga mabalik po sila, no? Kay usually away-away ba, Mike, na yung mga kuan bisag asa dagwe na naagyo na, Mike, di ba?
1: Naagyo
0: no. So mana it keeps me busy and na ami, but kana it's not government organization. Kani kuan lang yun, purely voluntary, magpa-member. Ambot nakadungog baka sa Mary Immaculate Parish Association sa Dumaguete, aktibo kayo mga ladies na mo din ha. Shout out dahil nila, no? Na aming mga activities monthly, meetings, and napoy mga outreach programs, no? Na hilom ra. Wala man na yun nga gina-advertise or kuan, basta kahilom ra yun sila. They've been doing very good.
1: Mm-hmm.
0: Very well.
1: This is the group, ma'am, na I remember years ago nga mo go to a retreat, no, ato mo sa usaka lugar, and then you do retreat. Is this the same group, ma'am?
0: Well, naapun na ingonana nga mga koan events, no? Sometimes activity, part na siya sa banding, sa part na siya sa amo ang unsa ni kanang banding, mm-hmm. no? As members, and then mga events like Chinese New Year. So now give me dako kay nga mga activities for Chinese New Year, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So sa simbahan ni Mike, ha? Mm-hmm. I'm talking of the Mary Magdalene Dole bitaw sa kuan sa Lee Plaza.
1: Mm-hmm.
0: No, Akbang. So that's the church where I belong to. So naida mga activities na mag members nga, choir members na uban mo, volunteer as readers, lectors and whatnot, and then we also do outreach program, no?
1: I see. So congratulations, Diana Mama. You are elected as the president of the entire
0: National.
1: Philippines.
0: Ato kong Cebu, ato sa Bohol, Tacloban. Hopefully, madayon amo ang Bicol trip, no? Na aman tayo daghan po members dito sa Bicol, very active. So, manay ato ang maabot po mig Mindanao na aming mga members po gikan sa Sulu or Zamboanga, Cotabato, no? Gensan. So, we try to reach out to our members also in Gensan, di ba?
1: Kay
0: earthquake, tungod sa earthquake, taghan ba kayo naapiktahan, Mike?
1: Yes. Mm-mm.
0: But so, we're just waiting for an assessment. Huwag asa po may makatabang dito. Okay. For sure, karon there's so many ayun tanga quick response kuan po, tabang gikan sa gobyerno, gikan sa lain-lain organization. So kami, nagtabang may puhon sa amo ang mga members po nga naa dito.
1: Ray, daku-daku ba po na nga areas, ma'am, no? And napay Sarangani province as well.
0: Yes, so sa Sarangani, napo ko'y classmate dito, Mike. Mm. Tawag po na ako the other day, no? Kay maligid na, lisod ligi kaayo. So, ay, manggol ka ning mananing calamities sa gobyerno, no? Sad to say, no? The reality is, ugdili ka yung tang kauban nila, murag ma kuang ka, di man yung discriminate, pero
1: matulang
0: ka glass priority, Mike.
1: Maulahi.
0: You know? Like, pamuliti ka lang gihapon ba, sana dili unta yung nana, di ba? Ideally, tungod kay naay kalamidad, padan tagaan, no? Walay pili.
1: Right.
0: But apparently,
1: right,
0: in that part, sa Glan, I'm just saying this outright, kay murang na-frustrate po ko tungod kay naluoy ko sa ang classmate, ang iyahang mga sakop, kay mayor man siya before, and so, wala matagad.
1: Mm.
0: No? Wala matagad, kay lagi kontrapartido. So, sad, di ba?
1: Mm-mm.
0: Oo. Kaya everybody needs help at this point.
1: Correct. Especially that area, ma'am. Kaya ang unang magong nadungog ra is kining Jensan because, again, muraga in terms of dako siya, syudad siya. So, mogi una nga na, the videos, the pictures, dito yung nagagikan una. Ang hardest hit mao ang Sarangani province, especially the Glan, kanang Glan.
0: Yes.
1: Kaya
0: yes.
1: Dito yun ang epicenter sa ilahang
0: epicenter dagat. Yeah. So, kani sa Glan ni, ang classmate used to be the mayor of Glan, but of course, so dili na siya rin mayor, no? And she was calling me kay Moligin na dakang kay mga tao nangayog hinabang niya. Bisag former mayor siya, pero nangayog hinabang. But syempre, dili man na ni mo ma hagup tanan gyud, di ba? So she's also reaching out trying to Siliman yan biyana Mike, former mayor din ha, no? Si among classmate Vivian Yap, same batch me. And so mo na basig na apoy mga sani kind-hearted nga taga Negrosad nga lahan po mo donate dito. So, ato rang i-dawato din na sa station, Mike, kung ato ipadala dito sa Glan, no? Sarangani.
1: Yeah. So, pwede ta anak, ma'am, no? Kaya actually, naputo yung mga nangutana nato, ato rang gitubag, wala pa ta ka connect, no? Kung kinsa gyud. So, at least karon, ma'am, I'm happy because directly to Glan. Again for the people of Dumaguete, Negros Oriental, ang Jensan ray madungog nato sa daghan gyud kabalo, wala kabalo usa nang Glan, asa nang Glan, adae nang Glan. But Glan is one of the hardest hit tungod kay dito gyud sa ilang epicenters. So That's good, ma'am. At least naanatay connection to Glan.
0: Yes, naanatay contact, no? So, nag-reach out siya. In fact, naaman siya sa Facebook po, no? Vivian Yap. And, kuan ka na. Dito po ko nakakita, Mike, nga unsa day kagrabe di ang ilahang sitwasyon dito, no? Sa dinhang nagsaysay siya, murag ni-reach out po siya, in a way, nangayog hinabang. And so ako personally niyo ko nga sige magpadala po ko ka akong hinabang. So basog na po yung mga nakadungog nato at yung mga suking tigpaminaw nga nagpakabana sad mo-reach out sad ko ninyo nga kung mahimo tabangan nato, no, ang ato mga igsuon baga, no, dito sa Glan Sarangani.
1: Sa inyong conversation, ma'am, what are the needs gyud dito sa maong area?
0: Siyempre ang ilaha dito, no, food niya, karon I think kana sila na siya sa balay sa akong classmate kan mga tao dito, mga kailan niya nagcharge sa ilahang phone kay I think erratic pang ilahang electric kuan
1: supply
0: jani electricity, no, ang power. So I guess it's food and then kato mga totally damaged or partially damaged kato po. I don't know kung nalista ba sila po appeal sa kuan ilang local welfare, social welfare, no, kay maligyan siya chapaita diri Jos. Oy, kuang kaayo ang amo, kuang kaayo ang kana bang politics ba. So ni ko ingon ana bagi hapon bian despite nga takang kaayong na kuan kanang unsa ni nakalas nga kinabuhi na gani ko no siya kaila po sa Ilaglan mismo nga taga Ilaya man siya, barangay Ilaya niya, na kuan man dito murag nakawa pangod dito mait niya, murag natabunan ba natabunan ang tao. So nagreach out ang familia dito sa munisipyo kung mahimo ma ato ano bakho para ma-retrieve tong body at ina na silang walay krudo. So things like that. So we don't know really whether it's really walay krudo tungkol sa dako po kayo sa problema dito, but muna nalubong ragi dito pa until now.
1: Uy. So kini ma'am, because I've been to this area before and from where we are medyo layo-layo gyud, no? Would it be unsa may nindot ano ma'am, cash ang
0: mostly mas dali? Ako personally kay pran hatag na gyud ko og kuan kanang financial assistance bin cash, no, kay sila na magpalit dito kanang pagpadalag bugas, pagpadalag na di mago nato ma unsa ni kanang it will take time, right?
1: Right.
0: So, mana, dito na lang kay bukas gika mo po dito sa Mindanao dapit. So, probably easier for them and cheaper if they just buy there. Kanang palit ang mga kuan, noodles, mga instant kuan ba? Kanang ito nga, quick response ng mga items, Peter Mike.
1: Mm-mm.
0: So, usually, cash donations, no?
1: Mm-mm.
0: Ang mas practical para dito. So, gunaay mo hatag din na, Mike, ato rin, ito transparent, you announce
1: yes,
0: it,
1: oh.
0: Nga, kuan, maoni ang ipanghatag pili atong na, sani na collect, then atong ipadala dito sa ilaha.
1: Mm-mm. Sige, sige, Mama. Atong paningkamot, because there are actually some people na who ask me kung naabatay susama niyan. And kung we're still trying to look for contact, because personally, Ma'am, although na ako yung mga kaila sa Jensen, pero I see and monitor the help going there. But I know that ang Sarangani province, ang medyo hardest hit, pero wala ko contact. So now it's good that we have somebody in Glan mismo nga pwede na itong mapadadan sa mga gustong mutabang gikan dire.
0: Right. And I don't know, she's a doctor, so I can ask her if they also need medicines. May nana bitang klaseng but I sa pagkakaroon mga Mike, listo lagi kayo ka na pag-access dito, di ba?
1: Yes.
0: So pinaka sa yun good is muhatag ta o kwarta, no? And rest assured ka ni siya, convince ni siya, kanang transparent sa da, ang iyahapong dinad, ano? So, maka siguro ta nga mo abot yung katawahan. Kaya man siya, ala-ala iya, so, tigumo niya nga, gakinahanglan man iya mga tao, at man sa iya mga ayo, di ba po, kung kanang kaya niya, o siya rapoy maggastos-gastos iya ang personal, di ba?
1: Correct.
0: Oo.
1: Especially kay Dilin, wala na siya sa government.
0: Wala. Mm. Private na ni Sharon. Oh, but as you said, parihan na ito. Dagang gyapon mo ko aniya, kanang muduol niya, no? And mga hayog hinabang.
1: Right. Sige. We'll make that call there is atong programa as well. At least nanatay contact mismo sa Glan.
0: We're
1: happy with that, no? So, sige. Anyway, ma'am, mo irog tagamay sa laing topic. And I like to hear your thoughts about this. Because yesterday, we celebrate the 128th Independence Day of the Philippines. With all that's going on in the country karon, ma'am, unsa imong mga reflections niining this year Independence Day?
0: Nakabasa siguro ka sa ako ang Facebook, di ba? Sa akong, I don't know if nakita na ni mo, but mana, no? Yeah, 128 year na ta, no? Independent na ta from foreign, sanay, from foreign entities, but dili lang po nato makaingon ta nga independent na ta, free na ta, dili lang kay basta mag-holiday lang ta, mag-flag raising lang ta, maghatag bulak sa ato ang kuan, murag memorial. Hinumduman sa nato ang kato mga sakripisyo, no? Sa asa nganong na hitabo ni nga natagamtaman nato ang kagawasan, no? Karon tungod po na kay daghan po kay dugo o mga nakalas nga kinabuhi, no? Para lang ma-free ang ta, no? O maabot na ito, makabta na ito ni ato ang freedom karon. Karon sa modern times food, no? Maghiskot ang konteksto, no? Kahulugan sa kagawasan na ito, medyo lahi naman, Mike, di ba?
1: Mm.
0: It's not all about freedom of speech o sahay. Bahin po ni sa kanap itang dili lang sa away nato sa mga langyaw, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung dili po sa atong kagawasan gikan sa kuan poverty, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kagawasan gikan sa hunger, no? Gutom. Mm-hmm. O kanang mo yun tang kagawasan sa atong economic situation karon, no? Medyo ug atong tan-awon tungod sa mga negative na political scenario dinhi sa ato ang lugar, Philippines, I'm not talking of Dumaguete or anything, but the entire Philippines, no? Kanang paghitabo dito sa Senado and kanang sitwasyon karon, medyo dili ta kaingon nga free gid ta from the bondage of this kind of what really is freedom, Mike, sa atong konteksto karong mga panahona, di ba? Okay to mo remember ta, we pay tribute to our heroes and all that, who also were responsible for the freedom that we're enjoying right now. Pero ang pangutana, are we really free? Free from the bondage of poverty, free from the bondage of kana like economic conditions nga atong na abtan karong mga panahona.
1: Especially, I think, ma'am, you mentioned magod about the Senate, the bondage of politics. the bondage of politics nga murag pati kita na stress po tayo ni mga panghitabo. Na-mention bitaw to di mo, ma'am, usay mong imuhang thoughts aning nahitabo sa Senado, ma'am, murag nagubot, manhinoon ni sila. O sabi ni, is this normal or is this murag first time ang sadya nakadungog ining ingani nilang gipangbuhat?
0: Malagi, may gani. Yeah, mo bitaw na mo tanak MM na unsa na guna din ha MC. Kami din sa lower house, sa House of Representatives, wa man ni problema yung nana kanang paghitabo nga impasse or pa na pagbara sa mga desisyon din sa Senado at tuhod lang sa pamulitikang sana kanang gabagaan na sila, di ba? Sa gobyerno, dili maayo, no? Dili lang sa atong lokal, kundili global, di ba? We became the laughing stock, Mike, di ba? Kung maglantaw ka, naabot na gitaan ng mga international news, no? Unsay nang hitabo din he, no? So, unta, ang labing maayong pamaagi unta nga ma-resolve yun ni no sa madaling panahon no unahon natong katawhan labi na karon dito sa kuan Mindanao kanang earthquake di ba kaysa pamulitika no statements man may utang statement man statesman man dagway na sila Mike ha asa naman na ilang pag statesman karon di ba set aside sa unta nilang ilang mga personal ano or di ba mga partido nga interest no kinahanglan magkausa gyud sila labi na karon murag science man siguro na nahitabo din na sa kuan nga sila mismo they have to put their acts together no ang leadership no kana compromise may na man siguro gyud na di man na mahitabo pero compromise nga dili bitaw maapektuhan ang kadaghanan bitaw Mike
1: right
0: nakakuha ka sa ako ang ipasabot
1: kay dagan
0: kay maturity ba Mike maturity sa mga ato ang politiko no
1: yeah and in fact ma'am ang akong nakita gyud of course ang tibuok nasod apektado ana but I cannot imagine the employees of the Senate ba nga murag kinsa gud ni Senate president kinsa na gud ni so sila mismo murag naipit-ipit ba so I think as what you've said ma'am as statesman I believe no kung mutindog sila as statesman they can resolve this among themselves kay murag ang next ani ma'am Supreme Court naman pod so langan kaayo so dapat sila mismo they can talk among themselves and really find solution to this concern or problem nga ilang giatubang.
0: You know, kasi lag-away-away sila din ha. Ang naapektuhan gyud, no? Karing nasa ubos, no? Gamoy nag-anto sa tanan, taas sa presyo, sa palaliton, kawad-on og trabaho, no? Dapat ilan ang resolbar pinaagi sa pag, you know, focus gyud sila sa discussion sa mga urgent nato nga panginahanglan, no? Labi na sa economy and sa atong agriculture, Mike, no? Di pa nila sa unta, no? Mauna ilang mahuna-hunaan, no? Kay murag na himay man sila kay una ay mga crisis or whatnot, buhi ra magyukay sila. They don't really care, di ba?
1: Correct.
0: Oo. I mean, kana pa mga senators nga nag-away-away ron ba kanang kuan. They're made, Mike. Economically, I mean financially, wala na. Ala nag naigira or whatnot, doesn't they don't mind. Sayo ra kay na nila kay they have enough, more than enough, no? To keep them secure, to secure them. Pero what about kaning mga common tao nga naa diri sa ubos, na ato sa grassroots, nakita nato ug unsa kalisod. So that's the most important thing.
1: Right, no? Right.
0: So tino.
1: Especially, ma'am, I'd like to bring you to a local concern as well. And I think even the Senate should also address this. Kining concern na to sa mga magbababoy, ma'am. I know diha sa La Libertad, grabe na ang ubay-ubay na sila diha. I know you also hear this, ma'am, ilang mga concerns karon. And I'm not so sure, ma'am, kung nabasahan ni mo, there was an open letter addressed to the governor of Negros Oriental, kabahay ni ini. Kay lagi problema karon sa mga hog racers, kining kabarato sa live weight. Unsay mo mga nakuan ani, ma'am, na I know you have conversations with them as well.
0: Yeah, kanila gi ilang panawagan, no, sa mga hog racers, no, bahin aning EO116, di ba? Oo. Kaya mo man ay ilaharong gikuan. Gani si Kong MM, ni-attend yun siya kay Vice Chairman po na siya sa
1: Yes, ma'am? Hello, ma'am?
0: Hello?
1: Yes, ma'am. Oh, yeah. Alright. Nawala ka, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead.
0: Karon.
1: Kana, ma'am. That's better.
0: Si Kong MM, nakita ako sa Facebook, kanya ako siya ipon, attend yun siya sa hearing sa agriculture, no?
1: Yeah.
0: Gumikan lagi aning concern sa mga hog racers, no? Nga issue, nga gaplano na po nga mo import o mas daghan pang baboy. I mean, imported, no? And wala nila, murag one-sided ba? Tinuod man, nagkataas ang presyo sa baboy, and concerned po sa gobyerno kaya ang mga katawhan po kapag gold bull po ang mga consumidor, no, nga taas kay ang presyo muna nga mag-import na po sila additional, no, gawas pag yun kay tungkol lagi na kay sa katong hagit sa kanang African swine fever bitaw, Mike, no? So atong mga panahon na nagpagawas na sad sila og karong bag-o executive order nga gipatas-an nila kanang minimum access volume, no? Moanay quota sa imported nga baboy nga ubos og buhis, no? Gipamab-an nila ang buhis, no? So kaniadto mga around 54,000 metric tons ang ilahang gitagaan og kuan permit para maka-import karon, gipasak-an nila to 204 more or less metric tons, no? Ang reaksyon nato syempre kasabot man ta nga gatan-aw sila kung may shortage, mumahal na sad ni, so manang gaandam sila nga mo import. Apan, wala nila tan-awa kani, gihimo ni nila ko, no? No? Ang gobyerno sa DA ba? DA, no? Para nga dili makuan ng supply, dili mahutdan og supply, niya tungod po sa ESF, no? Para po mapaubos ang presyo sa karne, no, para sa mga consumidor, ordinaryong consumidor, no. Apan ang katong bulto nga gitaingon nila mga 120 tons ato kuno nila ibubo dito sa Kadiwa Center ng food terminals nito, Mike, no. Pero ang kamatuoran yun ani tinuod mo osos ang presyo siguro kay ilang gapitiktahan konsumidor, pero wa po nila tanawan o timbang-timbanga nga kanang pag-import aning karne mapatay po ang atong mga local nga industry.
1: Tinungo.
0: No? So abot lang di konsulta ba nila ang local nga mga hog raiser, labi na kay ang ato ang presyo po sa feed, no? Osos kay ang presyo man, gabagol-bol na sila kay alakansi na sila kay ang mga sani ang gipanggabit nila nga feeds ni taas mo po ng presyo, Mike, no? So ang ilang cost sa pag pagbuhi aning mga babo ni Saka, sad, no? So, madugay ang kung inani rata sige, importation lang, no? Maura yung pagsulbad sa atong problema, mawala po ning mga negosyante nato, no? Ng mga local hog raisers. So, unsa may angay buhaton? Ana, siguro ang DA, imbis ila nang ibubo dito sa ako arin personal nga ako, an Mike, imbis ibubo nila anang pag-import sila o mga karni, may siguro ang kwarta i-subsidize nila sa atong local ng mga hog raiser, di ba?
1: Correct.
0: Oh, kaya kabalo man tanga, mahal ang fertilizer, ang feeds, di ba? Oh, so, siguro, usa sa mga pamaagi at tagaan nila koan subsidy ang atong hog raisers para nga di pa kanang may ta subsidy li man kay tagaan dihurot og hatag palita og koan feeds butang nato tag 2000 plus or 3000 di man tanan na ihatag tagaan nato og subsidya para ma ka unsa ni makapalit ang atong amalesen ba ang expenses sa ato ang mga hog raisers. So buhi na gihapon atong mga hog raisers, di ba? Na dili siya makapatatag pataas ang presyo kay the usual raman kay government na may nag-subsidize sa portion sa katong cost sa ilahang pag-isa baboy. Mone ang pa usanas ako ang nakita nga solusyon, Mike.
1: Right, right. And as well as kwan ma'am kay isa muna, yes, what you've said ang cost no sa feeds kay imported man sa ni mga feeds nato. So if the DA can find ways moving forward nga maka create tas ato ang kaugalingon. Makahimo tas ato kaugalingon.
0: Karang itawag biosecurity sod no batok sa ASF.
1: Yun, I think, isa po na.
0: Unsa may ilang gibuhat ana, di ba? Nga eradicate nila ang kanang ASF na sakit, no?
1: Correct. So, anyway, ma'am,
0: hindi man po yung consumidora lang ang ilang lason. Yeah, ang ato ang mga local na kuan hog raisers, bali mas musuffer ba, no? Mm-mm. So, balance lang.
1: Correct. Ma'am, nihagtos na gud ang atong oras, alas 8, lami pa kayo unta mag-storyahan na kay kining dugay na tang wala nag-storyahan na. But anyway, ma'am, ano na lang, your message, especially taga mga taga First District, na minaw karon sa duha ka radio stations.
0: Well, parang ako, no, si Kong MM is doing very well, no, sa iyahang, no, wala ta na sayop sa pagpili po ni Kong MM, so naningkalap siya, no, and karon gani, dapat they should be kuan happy nga, o si MM to dito sa Kongreso, nangusog o pangitag pamaagi nga makadala o mga programa, no, government, national government project to our district, they can also be rest assured na ara po ko din he katabang ni Kong MM, no, and so they're just doosa ilang gipil tulog ka buka trabaho kay si Mayor Dodong po katabang po, no. So ang opisina di sa La Libertad naka-focus po sa pag open na o maka-reach out ang mga tao, pwede sila ka-arin din.
1: That's right. Ma'am, thank you very much. And pag-greet na lang ni Mayor Dodo, ma'am, belated happy birthday.
0: Thank you. It was very small ang celebration kay di man po na siya ganahan good, especially at this time magbongga-bongga. So it was just di na good sa balay sa backyard na good may backyard party na good celebration. Dili ganito ang good celebration, no? Kay siyempre ato pong i-recognize, no, ang atong pagpasalamat. Thanksgiving ba, Mike? No?
1: Correct.
0: Yeah.
1: Right,
0: so,
1: right.
0: Kaninyo po, ako nalipay po ko nga medyo naanay ulan gamay. Ningon sila taas kay ning El Nino, but I don't know, unsa man ni siya, Mike, effect ni sa init kayo. I don't know why, na ulan-ulan na. So, lahat na po ko kay parang makakuan po, no? Mo balik ang mga greens gamay, no? Correct. Kaya nga itong mga tanong po, puro na nga pang-uhaw nagmaayo.
1: Tinood. Sige. Ma'am, thank you very much. Amping.
0: Yeah. Amping lang. Okay, so happy weekend, everybody. It's a long weekend.
1: Okay. Bye, ma'am. Thank you.
0: Bye.
2: Kung
1: gusto mo. All right, there you go mga igala. Ato naging nadunggan, no? After pila man ka bulan, wala atong nadunggan si Kong Josie, no? So, salamat kayo. Ato ang pinalanggang inahan sa unang distrito inday Josie Lim Kechong nga tinudman, no? Dili na tumadungog kayo sa programa pero padayong nagtrabaho kauban si Kong